Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Dito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa na nakikinig po dyan sa Norte, no? Pati na rin po sa South po ng Manila hanggang Mindoro. Yan. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig sa atin sa mga Facebook pages po natin at YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Pati na rin ang YouTube channel na Mga Pangakong Hindi Nabibigo. Yan, huwag po natin kalimutan i-share, no? At i-like ang ating pong mga YouTube channel. Siyempre, binabati rin po natin ang mga nakikinig po sa kanila pong mga radyo dito po sa AWR 89.1 FM. Huwag po natin kalimutan yung ating pong mga numero, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Siguro naalala nyo po yung isang kwento tungkol po kay Elisha, no? Yung mga Assyrians, katulad nung hari ng Syria, ay sila po ay gusto na makagante kay Elisha dahil sa yung mga plano nila ay hindi nangyayari. Kaya itong hari ay nagpadala, no, ng kanyang mga sundalo. At nung si Elisha ay gumising nung umaga, na unang nagising yung kanyang servant, no, yung kanyang katulong. At nung binuksan yung bintana, sabi nung servant, naku, patay na tayo. No? At dumungo po si Elisha, no, nakita niya. At ang sabi niya, huwag kang mag-alala dahil mas marami yung kakampi natin kaysa kalaban natin. Nagtaka yung servant. No? Sabi, nasaan? Nasaan yung mga sinasabi mong kakampi natin? Kaya nanalangin ito si Elisha, ang sabi niya, Panginoon, buksan mo ang mata ng aking katulong, itong binata na ito. At binuksan ng Panginoon yung mata nung binata. At nakita niya sa kabila nung mga sundalo ng Syria ay nakita niya ang madaming mga anghel. Actually sinabi doon, no, chariots of fire. Kaya kung titingnan natin, may mga reinforcement, no, na pinadala ang ating Panginoon kay Elisha. Alam nyo, dito po sa Awit 91:11. Ito po ang sabi, sapagkat siya'y magbibigay ng utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Hindi lang po pala nangyari kay Elisha ang mga bagay na yan dahil sa ito ay ginawa ng ating Panginoon, no? Maraming mga pagkakataon, no, na ang ating Panginoon ay gumawa pa ng ibang mga miracle, no, kay Elisha. Alam niyo yung pangako na yan, hindi lang kay Elisha mangyayari. Dahil dito sa talata ito ay nakakaaliw ito na ito po yung pangako. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos na yung kanyang ipapadala ang kanyang mga anghel para bantayan tayo, ito po ay mangyayari. Hindi po tayo nag-iisa. Ang langit po ay aktibo, no, upang ingatan tayo, gabayan tayo, at tayo po ay alalayan at alagaan. Ang kailangan po ay magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos, no? He will be our guide. At merong mga reinforcement na dadating kung kailangan po natin ng reinforcement. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Now, napakaganda ng teksto na ito. Basahin po natin sa English. At let's try to memorize, no? Psalm 91:11. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Ulitin nga po natin. Psalm 91:11. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Kaya nga, kung titingnan po natin ang teksto na ito, makakukuha po tayo ng 5 puntos. No? At titingnan po natin ito, gagamitin natin yung acronym na GUARD. O G-U-A-R-D. Ibig sabihin, gugwardyahan po tayo ng ating Panginoon. Iingatan po tayo, magpapadala siya ng mga reinforcement para tayo po ay tulungan. Okay, G-U-A-R-D. G.
given charge. Ibig sabihin, may utos ang ating Panginoon sa mga anghel, no? Uutusan niya, tayo po ay alalaya. Let you under His care, no? Tayo po ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Okay? Letter A, all thy ways, lahat daw po ng ating pumakalakad, sasamahan tayo. Hindi po tayo iiwanan. Okay? Letter R, rescue and protect. No, ililigtas po tayo at ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. And letter D, divine watch. Banal na pagbabantay. Hindi po ito basta pagbabantay lang. Ang mga tao nakakatulog kapag sila yung nagbabantay, no? Nararasa namin yun sa camping, no? Pagbabantay, oh, ikaw naman, charge. Kaya nga, ang problema, kailangan ay laging alisto, minsan makakatulog. Pero sa ating Panginoon, God will be the one to watch over you, especially ipapadala niya yung kanyang mga anghel. Hindi ho tayo matatakot sapagkat lagi tayong binabantayan. Okay? So tingnan po natin yung mga puntos na ito. Okay, unahin po natin letter G, given charge. Okay? Sabi po dun sa text, for He shall give His angels charge over you. Sapagkat ibibigay po niya yung utos, so, sa kanyang mga anghel para tayo po ay bantayan. Okay? Ang Diyos po mismo ang nagbibigay ng utos sa mga anghel upang tayo po ay bantayan, no? Ang kanyang mga layo na kanyang mga anak. Hindi po ito basta lamang bahala kayo sa buhay ninyo, no? Ang Diyos mismo ang nagsasabing, no, bantayan mo to. Bantayan mo to si Bong, o bantayan mo tong taong to. Alam niyo po sa Hebrews 1:14. Ito pong sabi, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Talaga po, no, nandyan ang Espiritu, no, na naglilingkod, ang mga anghel na siyang tumutulong, nagbabantay, gumagabay, no, na ito po ang ipinadala sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag ho kayong matakot. No? We have reinforcement. Kung tayo, iniisip natin na mahina po tayo, o magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil sa hindi niya po papabayaan na tayo ay mag-isa dahil ipapadala niya ang kanyang mga anghel. Sabi po sa Psalm 34:7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. No? Now, nais ko pong i-underline yung word na that fear Him. Yung po

Di na po natin kaya. Inaalis po tayo ng ating Panginoong Diyos sa sitwasyon na yan. Sa 2 Thessalonians 3:3, ang sabi po doon, "The Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil." No? Ang Panginoon ay tapat. Iingatan tayo sa mga masasama, no? At ilalayo tayo sa mga masasama. Kaya ang ating Panginoon, napakaraming pangako ng ating Panginoon na hinihintay lang tayo na angkinin po natin. Huwag po nating hayaan na lumipas o baliwalain yung mga pangako na ito dahil ito po ay mangyayari. Sinabi ito ng ating Panginoon. Sabi pa sa Psalm 121:5, "The Lord is thy keeper." No, ang Panginoon ang ating pong tagapag-ingat. Hindi po ipinapangako ng Diyos na mawawala yung panganib, pero ipinapangako ng ating Panginoon na proprotektahan niya tayo at siya po ay patuloy, no, nahahawak sa atin. Binabantayan po tayo ng mga anghel ng ating Panginoon mula po sa mga problemang hindi natin nakikita. Yung mga patibong ng kaaway, no, na parang hindi natin napapansin, iniingatan tayo ng ating Panginoon sa mga ganyan. Doon sa Great Controversy, page 631, sabi po doon, "Angels of God are guarding His people and are bearing them up." No? Ang mga anghel daw po ng ating Panginoong Diyos ay nagbabantay sa kanyang bayan at inaalalayan sila. Kaya nga, magtiwala po tayo sa proteksyon ng ating Panginoong Diyos kahit sa hindi po na tiyak ang ating pong mga sitwasyon. Iwasan po natin na tayo po ay tumingin sa ano pang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Kinakailangan na sa mga panganib, no? Humawak lang po tayo sa pangako ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo. Magpasalamat po tayo, no, sa pag-iingat ng ating Panginoon sa atin dahil siya po ay lubos na nagmamahal sa atin. At ang pinakahuli, no, divine watch, no, yung ang ipinapakita ng buong talata po na ito, na patuloy po tayong binabantayan ng ating Panginoong Diyos kahit saan po tayo. Kaya nga, napaka-importante doon sa unang word, those who trust in Him. No? Lubos tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil yung pangako niya, iingatan ang bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa Psalm 121:4, "He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep." Ang nag-iingat sa Israel, no? Sa bayan ng Diyos, ay hindi po siya natutulog, no? Hindi po siya naiidlip, no? Wala pong tulog sa tanghali, no? Na parang napapagod, no? Alam nyo, doon sa Japan, no? Hinahayaan nila, merong 15 minutes na yung mga worker po nila ay pinaglalatag, no? Naglalatag sila ng parang mattress. At doon pinapatulog sila for 15 minutes. Bakit? Bakit sila pinapatulog? Dahil kapag napapaidlip daw tayo at gumigising tayo in 15 minutes time, ay nakikita na refreshed sila, na handa ulit silang magtrabaho. No? Dahil napapagod din sila. Pero ang ating Panginoon, hindi po siya napapagod. No? Hindi po siya natutulog. Sabi pa sa Job 1:10, has not thou made an hedge about him? No? Ito ay tinatanong ng kaaway, no, na hindi binakuran mo kasi si Job, no? Yun po talaga ang nangyayari. Kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, nagbibigay ang ating Panginoon ng bakod sa paligid po natin para tayo po ay hindi mahulog, no, sa mga patibong ng kaaway. Ang Diyos po ay hindi po natutulog. Yung kanyang pagbabantay ay tuloy-tuloy po ito, no? Kahit na parang iniisip natin na wala nang tumutulong sa atin at wala nang pag-asa.
Sa Great Controversy, page 512, a guardian angel is appointed to every follower of Christ. No? Isang anghel daw po na tagapagbantay ang itinatalaga.

sa bawat tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Kaya magpahinga po tayo na may katiyakan na patuloy na tayo ay iingatan ng ating Panginoong Diyos. So magtiwala po tayo. Kahit hindi po nakikita, no? Hindi natin nakikita ang paggawa ng anghel, ang paggawa ng ating Panginoong Diyos, mabuhay po tayo na nagtatapat, no? Sa ilalim ng pagbabantay ng ating Panginoon. Siya po ay lubos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At nandyan ang kanyang mga banal na anghel, itinatalaga niya para sa bawat isa sa atin. Kaya, tingnan po muna natin ulit yung limang puntos, no? Na acronym ay GUARD. No? Letter G, Given Charge. No? May utos ang ating Panginoon. No? Binibigay niya, no, ang kanyang mga banal na anghel para tayo ay bantayan. Letter U, under His care. Tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Walang maaari, no, na mag-alis sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Okay? Letter A, all thy ways. Sa lahat daw po ng ating mga lakad, nandyan ang ating Panginoon. Sinasamahan po tayo. Letter R, rescue and protect. Iniligtas tayo, pinagtatanggol tayo ng ating Panginoon. At panghuli, divine watch. Banal na pagbabantay. Binabantayan po tayo ng ating Panginoon. Now, dito po sa awit, no? Sa Psalm 91:11. Ito po ay isang paalala po sa atin na tayo po ay binabantayan ng langit. No? Ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay utos sa kanyang mga banal na anghel na tayo po ay alagaan at samahan. No? Tayo po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoon. Inaalagaan po ang bawat isa sa lahat po ng ating pong mga lakad. Nililigtas po tayo, pinagtatanggol po tayo. No? At patuloy po siyang nagbabantay sa atin. Alam niyo po, dito sa mundo, maaaring maraming mga panganib. No? May mga kawalan, may hindi tiyak, no, ang ating pong buhay. Subalit ang pangako ng ating Panginoon, hindi po ito mabibigo. Ang kanyang sinasabi ay bibigyan tayo ng kapayapaan. Hindi po tayo mag-iisa. Iingatan po tayo, babantayan tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi niya hahayaan, no, na tayo ay mawaglit o maligaw man. Kaya nga, magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil lubos siyang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ipaalala niyo po sa amin na nandyan kayo. Patuloy na nagmamahal sa amin. At kami ay iingatan sapagkat kayo ang Diyos na patuloy nagagabay sa amin. Kaya po Panginoon, muli po kaming nagtatalaga na aming pong buhay sa inyo. Samahan po kaming palagi at kayo nawa po ang manguna sa aming buhay ngayon. At patuloy na kami ay magtiwala nawa sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Bukas po muli, ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Buwan nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung mga ilang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta tagal-tagal ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya.

0: Usap yung bata, may kita kami ng principal.
1: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi ng aking asawa, katagad naman. Eh ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Napakahirap mabuhay ng masigla at masaya kapag ang ating energy level ay mababa. Yung bang pakiramdam na parang laging napapagod, nanghihina, walang gana, at hindi nag-i-enjoy sa mga tao at sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Yan ay tanda na mababang energy level ng ating katawan. Alam niyo ba na sa pamamagitan lamang ng wastong kaalaman at tamang pamamaraan at sa tamang pag-uugali at tamang habit at higit sa lahat, praktikal na gawi, ay maaari nating mapasigla ang ating pangangatawan araw-araw. Paano? Iyan po ang ating sasagutin sa araw na ito. Magandang araw po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

Isang mapagpalang araw po ang aming pinaabot sa inyong lahat. Welcome po sa ating program, Simula Usapang Senior, na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, senior na kaibigan sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At tayo po'y muling magkikwentuhan sa araw na ito. At welcome po kayong lahat. Of course, nice naming patuloy na i-welcome ating mga suking taga-subaybay. Ayan, mula sa Evanston, Illinois, USA, ang International Church of SDA sa Illinois, USA. Welcome po. Gayun din ang mga kaibigan natin sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Welcome po. And I would like to greet my brother, Pastor Sam Barrios, and family. How are you? And welcome. Kumusta po kayo? At ngayon po ay meron tayong napaka siguro masasabi natin purong wellness na health and wellness topic, no? At yan po ang nice kong talakayin natin ngayon, at ang purpose nito ay para mula ngayon ay lagi na tayo masigla, kasi may mga bagay-bagay lang na mga dapat lang natin tandaan. Alam na rin natin, pero sa araw na ito papaalala natin, no? Mayroon tayong magandang mga payo. Sabi ay how to boost our energy level. Yan. Alam niyo yung dapat masigla lagi. Kaya welcome po kayong lahat, lalo na sa ating mga kaibigan from the Philippine International Church of SDA sa campus po ng AUP. Welcome po mga ka-senior sa PIC senior. At congratulations once again sa inyong successful na choral concert, okay, sa Manila Center Church. Hi, Manila Center Church family, kumusta po kayo? At nice din nating batiin, of course, ang ating mga kaibigan, no, na kami ay nagagalak at napagalaman namin ay masugid namin kayong taga-subaybay. At of course, nice ko munang batiin si Ma'am Corazon Hernan. Ma'am Corazon Hernan ng Antipolo. Actually, part siya ng Kabading SDA Church sa Antipolo City. Kaya dito rin sa Antipolo, shout out at kumusta po kayong lahat, ang senior citizens of Barangay Inarawan. I like your barangay's name, Inarawan. Talagang kailangan niyo ng sunlight, ano? Siguro ang sigla-sigla ng sikat ng araw diyan sa Inarawan, Antipolo. And shout out of course sa kanilang barangay Captain Rick Bautista. Welcome po sa program na Simula Usapang Senior. At marami tayo mga kaibigan pa na from Morning View Seventh-day Adventist Church. Welcome po. Salamat sa inyong prayers at saka sa mga suporta sa ating programa. And of course, nice ko ring welcome patuloy ang aking mga kaibigan dito sa Morning View Aerobics team, okay? At sana po ay magpatuloy tayo sa ating kasiglahan, no? At patuloy nating paghandaan, at alam kong pinaghahanda na natin ating next na outreach, ano, project natin para po sa mga ang tawag natin diyan jail ministry, para po yan. So sa susunod na buwan yan, welcome and God bless, no? Bless your ministry. Nice ko ring i-welcome of course ang ating mga kaibigan na from Ohio, USA, Senny Moser, welcome. Si Beth Villapuerte from Balayan, Batangas. At sa Tangalanakla naman si Darlene Ojero, welcome. And Rose Arrogante from Canada. At gayon din ang ating kaibigan na si Patrick Gonzalez. Hi, Sir Patrick. Kumusta po kayo ngayon? At of course, si
Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, kumusta po and welcome ngayong umaga. And Erlinda Basilisco, Gracia, Day, Ayen Asik, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez, Pascua. At ngayon din kay Lyobi Cabanez, Rebecca Ibora, Leti Sampang, at ang ating mga taga Puting Kahoy, okay, Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. Welcome po at nice kong banggitin si Ma'am Inday Oñate, ganyan din, nandyan din si Liling, Ma'am Liling Lumagda, si Ma'am Absti, si Remy Bayan, ayan po yung mga purok leaders yan, ha? Very active si, pati rin si Ma'am Eve Alcoriza, okay, hi again, Laila, so si Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Benosa, Feli De Leon, at iba pa. Kumusta po kayo and welcome sa ating program. At ngayon po ay talagang purely health and wellness. Ano tayo ngayon? Ang tawag natin yan, health and wellness advice, no? At counseling ang gagawin natin. Kasi nga, di ba madalas tayo makaramdam ng, kung hindi man madalas ay, pwede rin panaka-naka, nararamdaman natin, pero mas maganda yung talagang tuloy-tuloy na maayos at pagkakaroon. Hindi tayo laging feeling na pagod. Minsan pagod na parang pagod tayo. Kagigising nga lang natin eh sa umaga, parang pagod na, mabigat na kaagad ang katawan. Dapat po maalis natin yan. At ayan po yung ating ano, re-remedyohan sa pamamagitan ng mga advice na ating ibibigay ngayong araw na ito. Ngayon din, pwede tayong laging hapo, laging walang gana, at pati yung pati social life, pati yung mga bagay-bagay. Minsan yung mga apo natin, yung mga mahal natin sa buhay, hindi na natin pinapansin dahil meron tayong hindi walang gana, okay? Hindi tayo nag-enjoy, palo na yung mga tao at lahat ng mga ginagawa natin parang nakakatamad, nakakapanghina. Ayun po ay talagang tanda po yan na mababa ang ating energy level ng pangangatawan. Kaya dapat po natin yung pasiglahin, revitalize ang tawag natin, nire-revitalize natin, pasisiglahin natin. At ang mahalaga dito, hindi tayo kailangan ano, gumastos kasi tamang ano lang to, tamang guidelines, ika-guide lang natin ang isip natin. Kasi po napaka ang nature po ay mayaman. Unang-una yung sunlight at saka yung water. Yung mga bagay na yan, hindi naman na kailangan ano yan, paghirapan pang kunin. Nandiyan na po, available na po. Pati pag-exercise nga, libre naman tayo. Kailang walang gagawa niyan para sa atin kahit ay mga kahit sinong gusto na mahal tayo, hindi naman nila pwedeng gawin yan, pati yung pagkain ng tama, hindi tayo po, tayo lang po ang pwedeng gumawa niya sa atin sarili. Pero ang pinakamahalaga dito, ma-boost natin, ay mayon ano, ma-boost, paitingin natin, palalakasin natin, pasisiglahin natin ang ating energy level, patataasin natin. Ayan po. Kaya marami tayong practical na payo ngayon. Kaya humanda na po kayo. Ihanda na po ninyo rin ang inyong isamba, ang inyong mga tubig na iinumin. Kasi i-hydrate natin para naman ano, malaking ano. At alam nyo po ba na kung magkaminsan eh, yung napaka-practical lang ang kalusugan. Kaya lang, hindi lang natin no nabibigyan ng pansin na dapat nating alagaan, no? Kaya ngayon po humanda na kayo at magkukwentuhan tayo, papayo tayo at magbibigay tayo ng magagandang mga pananaw, tamang mga kaisipan para po sumigla tayo araw-araw, hindi lang po yan paminsan-minsan, dapat araw-arawin natin. Kaya meron akong sampu ito, no? At ito po ay ayon sa sinulat, no, ng isang
personal trainer and nutritionist na si Andrew Kate. Okay? Ito po ay na-publish sa Science of the Times na isang magazine na all na very healthy at talagang for everybody's benefit. Ito po yung Science of the Times at tutunghayan natin, okay, yung kanyang magandang mga advice at payo na very practical, doable po, magagawa po natin, magagawa natin. Kaya gusto niyo bang lumakas ang inyong energy level, tumaas? Diyan lang po kayo. Babalik po agad ang simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula, Usapang Senior that comes your way every Thursday and Sunday from 10 to 11 a.m. only here at AWR 89.1 FM. At nice po namin i-welcome kayo at sa ating usapang health and wellness, senior health and wellness. Pero bago yan ay nice din of course namin ibahagi sa inyo na sabihin sa inyo na meron tayong mga linya na pwede po ninyong tawagan kami. At maraming salamat na po doon sa mga nagte-text at sa mga nag-message sa amin. Ang mga linya po namin ay 0917-1742-777. Ayan po ay sa mga Globe subscribers. At para naman po sa Smart, 0918-9447-891. Uulitin ko po. Sa Globe, 0917-1742-777. At sa Smart, 0918-9447-891. Okay, ihintayin po namin na yung mga mensahe. Any message, request, or suggestions ay malugod na. Talagang matutuwa kami kasi para po sa inyo itong program at alam namin na pagka nag-message kayo sa amin ay nanonood kayo at patuloy kayo sumusubaybay. And please also visit our FB and YouTube channel. Kaya lahat po ng ating programa rito ay pwede po ninyong panoorin uli, no? You can nandun po. Just type Simula, Usapang Senior ni Doc Rome at nandun na po yung mga past episodes. So please subscribe, like, and share. No? At share naman po ninyo para naman na marami rin tayong kaibigan na makinabang. Okay. At thank you talaga sa mga messages. At this week ako'y natutuwa na sabi sa akin eh, Sir, napaka ng program mo, napaka-informative at saka marami kami natututunan. Salamat naman po. Kaya gusto ko rin naman marinig sa inyo kung ano pa ang mga gusto nyo bang matutunan pa, no? At unti-unti na nga nating ginagawa yung mga suggestions. Itong mga nakaraang episode like the music, Christ and His sheep. Ayun, at marami pa iba. Pati yung nakaraan, no, ay talaga po yung mga suggested topics, no. Kaya ngayon, ito po ay napakahalaga at ito ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa senior. Tandaan nyo, hindi po para sa senior dahil yung programa naman natin ay hindi man lang senior talaga. Dahil ito ay para sa lahat. At kung ikaw may hindi pa senior, I'm sure may mga mahal ka sa buhay na mga senior citizen like your parents, your grandparents, your uncle, your auntie, yun, di ba? At saka yung mga kaibigan mo, okay? Ay, maaari mo ito ma-share sa kanila. At higit sa lahat, ikaw din dahil saan ba pupunta ang
saan ka ba pupunta? Magiging senior ka rin in one time or another. Magiging senior tayo. Ngayon, kaya dapat pinaghahandaan. At napakaganda nga paghandaan ng ano eh, ang old age habang maaga. Kasi pagka matanda na, saka mo lang natutunan, naku na, medyo mahirap-hirap iyan. Lalo na po yung ano, yung akin na pag-aralan sa yung dementia, Alzheimer, dapat pala yun at early age or as early as yung middle age, you know? At 30, dapat pala yun na paghahanda na natin, dapat pala pagka at age of 30, active ka na, nag-exercise ka na at least twice a week, no? At yung mga ganun ay na-prevent daw po yung dementia and Alzheimer's. Kaya napaganda yon. So, be active, no? Yan. At yun din ang ating tinuturo ngayon. Siyempre, hanggang ngayon ay dapat ano tayo, healthy lahat, no? Kaya meron tayong how to boost our energy levels today. Ayan. Today. Okay? Hindi ito po pinagpapaliban, ha? Pag natutunan nyo ngayon, gawin nyo na kaagad. Pag kinakailangan, action agad para mabuhay naman yung ating ano, yung ating pangangatawan. Kawawa na. Kaya minsan marami na sumasakit. Nagre-reklamo na yan dahil hindi mo ginagawa na yung at hindi mo na binibigay yung pangangailangan ng iyong katawan. Diba? Kaya ang pangangatawan, ano yan? Kaibigan nyo yan Yung inyong pangangatawan, babantayan nyo yan, aalagaan nyo. Alam nyo, ibigay mo lang yung dapat na kailangan ng pangangatawan at mag-i-enjoy din kayo. No? Ibig sabihin, mabibenefit po kayo sa inyong pangangalaga. Kaya ngayon, ayan ang ating magiging goal ngayon. Okay? How to boost our energy levels today. Oh, today na ang gagamitin ko na. And every day. Okay? Number one. Ready na? Uminom na ba kayo ng tubig? Uminom na po. Okay? Always eat breakfast. Nako. Marami diyang guilty rito. Lalo na yung mga nagmamadali, busy, magkatrabaho. No? May mga pagkakataon talaga na nag-i-skip ng breakfast. Diba? Minsan, kape lang. O minsan, isang kape, takbo na, alis na. Dahil po, breakfast is the most important meal of the day. Tandaan po natin, ayan po pinaka-best na meal at importanteng meal

ka nang hihina, kulang ka sa tulog. Bakit ka nang marami kang hindi maganda ang pakiramdam mo, napakagaang ng ulo mo, maraming masakit. Kasi nga, yung feeling mo na fatigue, dahil napagod ka, dahil hindi ka nakatulog. O, di ba? Practical lang po, no? Kaya kung meron kayong mga nararamdaman, balikan nyo, ano ba yung hindi ko nagawa? Ano ba mali sa ginawa ko? Ano lang naman yan eh. Common sense nga sabi natin. Ay, kaya naman pala ako, ano, hindi ako nakatulog eh. Pwede naman po ba bawiin yan, okay? Kapag hindi kayo nakatulog, matulog kayo. Mag-nap kayo sa araw para mabawi yung hindi natulog nung gabi. Pero as much possible po, kompletuhin nyo yung 8, no? 8 to 9 hours sleep at night. Sleep and rest po. Ang mahalaga kasi yung nakaka-rest. Ibig sabihin, yung isip mo, payapa. Tapos, at pag ganun po yung rest natin, yung ating body, ano, yung mga tissues sa mga cells natin ay nagkakaroon ng ano, rejuvenation, nababago at saka nare-recharge. Okay, ayan po. Kaya get enough sleep. Okay? Ano yung ating pinapayo? Dapat pag natulog tayo, ay regular po on time. Huwag po yung paiba-iba. Minsan hating gabi, minsan maaga, tapos minsan naman alas 10, minsan ano po, na ba yung rhythm po ng katawan, hindi na ako, hindi na didisiplina, no? Kaya kailangan pare-pareho pong time na pagtulog ko, alas 9 o alas 10, ayan lang po. Pero sa akin, huwag na lalampas ng alas 10 ng gabi. Kasi pagka lumampas na alas 10, eh, parang kukulangin ka na, no? Sa oras ng makapahingan. At saka po yung mahalaga kasi sa pagtulog, yung before 12 midnight. Ayun po. Ayun po raw yung nakaka-boost ng ating ano, ng ating energy level saka ng immune system natin. Okay, nakakalaka. So a sleep deficit, yung mga pagkulang sa tulog, napakahirap bawiin, di po ba? Imagine mo, ilang taong kang kulang sa tulog tapos gusto mo bawiin, mahirap na po bawiin yun. Kaya quality sleep rejuvenates and revitalizes your body and helps your immune system to function at its best. It helps to keep you fresh both physically and mentally and improves your body's ability to deal with stress. Okay. Ayun yung ating 3-2-1. Tandaan nyo yung 3-2-1 na rule sa pagtulog. 3 hours before bed, dapat nakakain ka na. Okay? And then 2 hours before bed, dapat wala ka ng strenuous na ginawa. Well, hindi ka na magbigat, hindi ka na nag-exercise 2 hours before. And then, finally, 1 hour before bed, unplug na sa mga screen. Ibig sabihin, sa cellphones, sa TV, o di ba, sa iPads, mga gadgets nyo, wala na po para po yung sleep ano nyo, pattern hindi madistorbo. Kasi yung screen, yung blue screen na yan, ayan po yung nakaka-distract o nadi-disturb yung ating sleep patterns. Okay? 3-2-1. Okay. Okay, number 3. Okay. Sinasabi rito na eat some healthy fats. O yun. Ano raw po? Healthy fats. Hindi lang po fats. Hindi lang po taba. Basta taba. Ayun po ay healthy fats. Ano ibig sabihin nito? Dapat daw eating smaller, more frequent meals rather than fewer, larger ones. Okay, I'm sorry. While too much dietary fats can make you feel sluggish, don't cut it out completely. Okay? Tandaan nyo, kailangan ng katawan kasi ng fats eh. Dietary fat supplies twice as many calories as carbohydrates or protein, so it provides plenty of energy for people who don't need to worry about weight gain. Kaya maganda po yung
marami tayong fat sa katawan, no? Pero hindi naman tayo overweight. Na ibig sabihin, marami tayo energy na naka-store. Kaya sabi raw, dapat nga doble ng dami ng carbohydrates sa proteins ang fats. Kaya kung magkaminsan, dahil ayaw natin kumain ng taba ng karne ng hayop, ay pinuputol natin, wag daw biglain, no, na dahil planuhin mo, dahil baka magka-deficiency ka sa fats. Okay. So focus on plant fats. Ayun, kung gusto niyo ng ano talaga, i-focus on plant-based fats to supply energy and essential nutrients to fuel your day. And this includes moderate portions of avocado, flaxseed oil, olive oil, nuts, and seeds. Avoid animal or processed trans fats such as butter, margarine, pastries, and junk foods. Avoid. Because these fats take longer to digest and have been linked with an increased risk of developing cardiovascular disease. Okay. Ayun po. So, tandaan natin, plant-based fats, mahalaga po. You know? At mga sinuggestion, yung avocado, flaxseed, at saka mga nuts, olive oil, ayan po. So that's number 3. Okay? Ang pang-apat, ito yung sinasabi natin kanina, be active. Ayan po. Ayan po yung findings sa dementia, na yung exercise at pagiging active po talaga nakaka-prevent ng dementia. Kasi kapag tayo active, yung blood circulation natin, lahat ng sistema natin ay magiging healthy at tama rin yung supply ng dugo, no? Dadaloy lalo na sa ating isip, sa brain natin, makakaiwas po tayo ng maraming karamdaman. Sabi nga naman, be active. And if you feel tired and sluggish, the last thing you probably feel like doing is exercising. Kaya kapag kayo'y pakiramdam, ang bigat ng katawan ko, ang sakit na. The more nga na masakit ang katawan mo, dapat ka igagalaw. Oh, and tandaan nyo yan. Kasi yan yung motto natin sa exercise, use it or lose it. Ayan. Kapag hindi natin ginagamit at ginagalaw, mawawala at maninigas po yan ng permanente. Magkakaroon tayo ng atrophy. At ayun. Kaya yung, di ba, pag bigat ang katawan natin, lalo tayong tinatamad gumalaw. Hindi gusto lang natin matulog, humiga, o umupo. Di ba? Hindi baliktad po. Pagka po mabigat ang katawan, the more you have to move it. Okay, galawin po ninyo. Yan. O, tandaan nyo, practical lang naman yan. No? Hindi naman yan kailangan ng ano, nang pumunta mag ano ka pa sa gym, mag-enroll ka pa, magbayad, hindi na po. Basta po daily ano raw 30 minutes a day, ay nako, walking and you know, whatever, ano, just around the block, umikot ka lang diyan sa paligid ng bahay mo, ng inyong subdivision or inyong lugar, ay maganda na po 'yun. At the same time, may araw pa, no, sunlight, vitamin D pa. So be active, sabi rito. And then exercise increases your circulation, heart rate, and breathing rate, not to mention your metabolic rate. There are also indirect benefits such as reduced stress, improved sleep, okay, and then improved self-confidence. Pati yung social life din. Dahil pagka umiikot ka sa inyong block, o makita mo yung kaibigan mo, makipag-high ka, o kaya magkwentuhan. So exercise makes your heart stronger and more efficient, elevates your mood, and improves sleep quality, resulting in more energy and less fatigue. It's also a great way to get outside, spend some time with nature, and take in your surroundings. Ayan, okay? So, ayan po yung ating
pagiging active. So kung gusto natin ma-boost ng ating energy level, gumalaw po tayo, mag-exercise. And number five, eat well and regularly. Okay, gaya po ng breakfast, dapat po regular, no? At tama yung kinakain, okay? Ano advice natin? Eating smaller, more frequent meals rather than fewer larger ones provides a relatively constant supply of fuel. Yun. Sa halip na raw na tatlong beses ka kumain pero punong-puno naman ang tiyan mo. Lalo na po sa senior, ang na-advise sa atin ay 80% full ang tiyan. Stop na po tayo kumain. Huwag na po nating dagdagan kasi magiging heavy na po sa ating system siyan. Kaya sabi rito, avoid junk foods such as chips and cookies. Healthy snacks include fruit, yogurt, nuts, breakfast cereals, whole grain, muffins, and smoothies. Okay? Puro po whole grain. Ibig sabihin hindi processed, hindi refined. Pati yung rice natin, pati yung lahat ng kinakain natin. Puro wala pong process at junks. Okay? So, ayan po yung first five. No? At sana na muli nating naalala ang tamang pamamaraan. Always eat breakfast, get enough sleep, and then eat some healthy fats, be active, and when you eat, you have to eat well and regularly. Okay, so dyan lang po kayo. Papatuloy po natin ating talakayan, how to boost our energy levels. Magbabalik po, simula. Usapang senior. Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior. Na inyong matutunghayan tuwing Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, at ating patuloy na pag-uusapan yung ating mga sikreto, mga practical na bagay para po mapasigla natin ang ating energy level, ang ating immune system araw-araw. Okay, sa number 6 na po tayo, sa out of 10, okay? Ang sabi rito, hydrate and replenish. Alam po ba ninyo? Kaya ako laging pinapayo sa inyo na uminom ng tubig. Minsan po, kaya tayo nanghihina, kaya hindi tayo, marami tayong hindi mabuti nararamdaman, kulang lang po tayo sa pag-inom ng tubig. Kaya po, uminom tayo ng tuloy-tuloy na huwag naman yung bigla. Ibig sabihin, unti-unti, araw-araw, uminom lang po tayo. No? Ilang 8 glasses, no? 8 glasses a day. Ay nako. Ayun lang po. Marami pong maidudulot yung. Kaya minsan tayo nanghihina dahil yung dugo natin, kukonti na lang ang nagpo-flow. Minsan, hindi masyado nagpo-flow dahil kulang nga ng tubig na inumin. Kaya manghihina talaga tayo. Kaya napakaganda po na ugaliin po natin na meron tayong laging baon na inumin, no? At uminom tayo throughout the day, tuloy-tuloy, no? And ayan po ang magpapaano sa atin, boost ng ating energy level. At tingnan nyo, gaganda po ngayon pakiramdam, tapos yung, alam nyo, pag makikita rin sa skin ng tao, kapag ang tao ay kulang sa tubig, dehydrated, Kaya sabi rito, when you don't ingest enough water, your blood volume is reduced. Ayan, tandaan nyo. And this will make you feel sluggish, mabigat.
drinking at least 4 pints of water a day. 4 pints, pints po to, helps you to prevent fatigue and allows the body to absorb the nutrients it needs from food. Always try to drink ample amounts of water throughout the day and add a little extra in hot weather. Kapag mainit, dagdagan din po ninyo. At pag nag-exercise kayo, dagdagan din po ninyo pag-inom. O kasi nakakapawis yung mga panahon na yan. Kaya dapat mapalitan ang tubig. Yan, dagdagan nyo. Little extra in your work or lalo na rin pala sa mga air-conditioned na mga offices. No? Lalo na yung naka-aircon. Madalas po, malakas po ang evaporation dyan sa katawan natin. Kaya dapat uminom tayo, di ba? And then make drinking water a habit by adding, okay, onto other habits such as a glass of or two. Ito, 20 minutes before meal. Ayan. Kung bago po kayo kakain, napaganda po umiinom ng tubig. Isang basong tubig, isa o dalawa. 20 minutes bago tayo kumain. O like for example, bago tayo mag-lunch, bago tayo mag-dinner, o bago tayo mag-almusal, 20 minutes po uminom. Napakaganda po yun. Nare-regulate kasi nahahanda yung ating katawan, na stomach natin no, sa tamang tubig. At gayon din, after brushing your teeth, uminom na rin po kayo no, na isang basong tubig. So if you don't like to drink water, halimbawa hindi nyo gusto yung sobrang tabang o kaya hindi kayo nag-enjoy sa ano, lagyan nyo ng flavor. Pwedeng lemon or amount of lime. Okay? Pwede po para ganahan kayo uminom. Okay? Thank you. And then after that, we have concentrate, number 7 na, on quality carbohydrates. Ayan. Alam po ninyo, itong carbohydrates talaga are critical source of fuel para sa muscles natin. And they have greater influence in our energy level. Ito po yung energy-giving foods. They are broken down into glucose and are stored into your liver and muscles in small amounts but must be continually replenished by your diet. Kaya dapat napapalitan ng ating mga pagkain. So processed carbohydrate foods that are high in sugar and low in fiber have a high GI or glycemic index. Okay? Kaya kailangan natin yung maraming fiber at saka mababa yung sugar. Ayun po yung sa sinusukat sa glycemic index. Dapat mababa ang glycemic index. Which means that they're rapidly absorbed by the body. So this can cause fluctuations in your energy levels. On the other hand, low GI carbohydrates found in beans, lentils, whole grains, ito po yung mga legumes, at oats, pasta, brown rice, rye bread, and vegetables are digested slowly. Ayan, maganda. This provides a steady stream of glucose energy for maximum vitality. So combining carbohydrate foods with lean proteins, legumes, low-fat dairy products, eggs, and vegetarian alternative protein products will also slow down the absorption of glucose, yung sugar na yan, yung harmful sugar sa katawan, at mamamaximize natin ang ating energy level. So yung bantayan po natin din yung ating carbohydrates. Number 8, okay na? Be positive. O, ano naman ibig sabihin itong be positive? The way you think is reflected in your attitude and your behavior, in which in turn can influence your energy level. A negative attitude can be self-defeating. This will cause your performance to become unproductive and you become easily discouraged. Negative feelings can also trigger hormonal and chemical changes that lead to exhaustion. Nakakapagod yun pag laging mga negative na mga attitude, no? Ano ba yung mga negative attitude? Yung nagagalit ka lagi kang critical, lagi kang
hindi satisfied, may lagi kang nagreklamo, di ba? Nakakapagod yun, no? Nakakapagod. Pati mga taong nakikinig sa'yo, yung kausap mo mapapagod din, no? Kaya, to be more positive, encourage yourself and acknowledge your accomplishments. Stay open-minded and be brave enough to change what isn't working for you. Ayan. Dapat kung nakita mo na nakakasama na sa'yo, hindi na nakakabuti, be positive. Gawa mo na ng paraan. Ayan. When you're faced with a challenge, look for solutions rather than excuses. Halip na ang problema kasi sa atin minsan, puro problema ang pinag-uusapan. Puro problema lang. Wala namang solusyon. Sa halip na mag-isip ng para maayos, wala. Pag-uusapan pa, ulit-ulit, balik lang ng balik sa problema. No? Puro problema lang, walang solusyon. Napakahirap yun. When faced with a challenge, look for solutions rather than excuses. If you have negative thoughts, dispute with yourself, spend time with positive people who make you feel energized. Okay, mahalaga rin yung ano, no? Yung ating mga kaibigan, yung ating sinasamahan, mga friends, no? Na sumama kayo dun sa mga taong positive at saka yung masisigla at masasaya. Okay? And number nine na tayo, second to our penultimate advice sa atin, avoid junk foods. Ayan. Packaging, powdering, preserving, and deep frying foods rob it of vitamins and minerals. Kasi mga yan, nawala na yung mga vitamin at mineral. And reduces its ability to help you function at your best. Processed foods are often high in salt and refined sugar, which will play havoc in your blood glucose and energy levels. Junk foods and fast foods can also be high in chemically altered fats called trans fats, which have a range of negative effects on your health. Okay? And so, cut out hamburgers, fried chicken, pizza, potato and corn chips and similar snack foods, which are invariably high in calories and low in nutrients. Fortunately, there's a wide variety of unprocessed foods that are ideal for boosting your energy levels, such as fruits, beans, whole grains, and vegetables. Make these foods the foundation of your diet and include plant fats such as those in nuts, seeds, avocado, and olive oil. Ayan. Alam niyo na po, no junk foods. Kaya, make your food your medicine. Okay? Kaya, sa halip na kakakain niyo ng mga junk foods, nagkasakit kayo, bibili kayo ng medicine, ayun ako, ibili niyo na lang ng mga fresh na fruits, mga gulay, mga natural na pagkain. Wala pa pong mga side effects yun. Okay? And finally, ito ang last na advice. Manage your weight. Alagaan po ninyo ang inyong timbang. Okay? Tandaan po natin na obesity, napakaraming dalang nakalink na mga sakit, no? Lalo na yung mga cardiovascular diseases, yung mga diabetes, at maraming karamdaman dahil sa overweight stored fats, pati yung ating mga joints din nabibigatan yun, mabibigatan dahil yung legs natin, mga joints natin sa at saka buto sa legs ay meron lang ano certain ano na weight na kaya nilang dalhin o buhatin. So keep your body weight and body fat as healthy levels. Extra body fat creates more capillaries and blood vessels, causing your heart to work harder. Nahihirapan talaga ang puso, no? Pagka tayo'y overweight. Excess weight can drag you down, preventing your body from functioning at its best. It can have a negative impact on your energy level at work, playing sports, and even the quality of energy giving sleep.
So keep track of your body fat level. So alamin po natin yung tamang weight sa ating body, age at saka sa size na ating katawan. Meron pong ano yan, may tamang ano weight, no, ideal weight. So when you notice extra body fat creeping out, take steps to change your diet and exercise regime. Ayan, change your diet and exercise regime. So, ayan po yung mga 10 practical na pinapayo sa atin ayon kay Andrew Kate, no, na isang nutritionist at personal trainer, na para raw mapasigla natin ang ating pangatawan every day po, araw-araw, hindi lang po sa ibang araw o ilang araw lang, dapat po every day. Kaya pagka nasunod po natin ito, hindi, tingnan natin kung ano po ba rito yung mga hindi nyo nagagawa, pwede na po ninyong simulan agad. Hindi na po yan dapat pinag-iisipan. Dahil mga bagay na ito na ating pinag-usapan, hindi naman po ito kailangan gumastos pa. Napaka-practical at saka available po sa atin. Okay? Always eat your breakfast, get enough sleep, eat some healthy fats, be active, eat well and regularly, hydrate and replenish, concentrate on quality carbohydrates. Number 8 is be positive. Number 9, avoid junk foods. And finally, manage your weight. Sana po ay meron tayo mga napulot na mga payo at mga paalala lang sa ating lahat. At lahat tayo, Panginoon, ay matutuwa tayo kapag matutuwa ang katawan natin at tayo rin ay mag-enjoy ng buhay na malusog, masaya at higit sa lahat, kapakipakinabang. At ano yung ating ano, goal? Makakaragdag pa ng year sa ating buhay. So, mahabang buhay. So, pagpalain po tayo natin Panginoon at pwede na po nating simulan ang mga practical na pagbabagong ito para sa po mapanatili nating masigla at malusog ang ating pangatawan. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Welcome back sa ating program na Simula, Usapang Senior. At tayo po ngayon ay nasa ating Senior New Start. At ito po ay pag-usapan natin na isang bagay na para po magpapalakas sa ating buhay pananampalataya. At ang ating pong kwento ngayon ay yung tungkol sa isang biyudong ama na mayaman, no? At merong kaisa-isang anak na kinoconsider niya na, of course, kaisa-isang anak na lalaki na natutuwa siya sapagkat naging ano niya, naging kasama niya sa kanyang hobby ng pangungulekta ng mga artworks, no, art pieces. Natutuwa siya, pareho silang collector ng mga art pieces. At nang dumating ang gera, no, that time, nagkaroon ng gera, napilitan yung kanya anak, of course, to serve the country as a soldier. Kaya naghiwalay po sila. Kaya ganoon na lang kalungkutan ng ama na yung kanyang kaisa-isang anak, no, na napakaganda ng kanilang relasyon at napakalapit sa isa't isa, ay bigla silang ano, napaghiwalay dahilan sa napunta nga sa army ang kanya anak. At higit doon, ang higit pa na nakadurog ng kanyang puso ay yung nabalitaan niya na ang kanyang anak ay nasawi sa gera dahil sa pagtulong at pagsagip
sa ibang mga sundalo na tinamaan. At siya ay hindi rin na nakaligtas, no, sa kamatayan. Talagang nagano ta, talagang nag-grieve talaga ang ama. Talagang nangulila at talagang lungkot na lungkot. Kaya one day may kumatok sa kanilang bahay. At ayun ay pakilala na siya raw ay isa ring sundalo kasamahan ng kanyang anak. Nung masawi, siya raw ay niligtas ng kanyang anak. At nagkwento at sinabi niya kung paano naging bayani at paano naging nakatulong ang kanyang anak. Kaya sabi niya, nais ko pong magpasalamat sa inyo, sa inyong anak. At meron po akong inihandang bilang pasasalamat ko ay nais ko po ito ibigay sa inyo. Kaya inabot sa kanya, sa ama, yung isang portrait. Dahil yung sundalo pala na yun ay isang artist, no? Ay isang nagpipinta. Kaya ginawa niya ng larawan yung anak ng amang ito na nagligtas sa kanya. Kaya nung makita nung ama yung larawan ng anak, talagang hindi niya pigilan na akapin yung larawan. At the same time, lumuluha siya. Kaya ang ginawa niya, pinatong niya doon sa fireplace niya, doon sa taas ng fireplace niya. Tinanggal niya yung mga art material, art na mga collection, no? Na libu-libong dolyar ang ipinalit niya roon. At di nagtagal, matandang na art collector na mayaman ay nagkasakit at namatay din. Kaya ang nangyari, lahat ng collection sa bahay nila na punong-puno, no, na punong-puno ng iba't ibang collection around the world, valuable, ay ipapa-auction. Ano ba yung pa-auction? Ayun yung ipapasubasta. Alam niyo ba yung auction, ginagawa yun kapag merong mga items na dapat nang i-dispose at pataasan to ng bidding, 'di ba? Pataasan kung sino pinakamalakas, mataas na bid mapapasa kanya. O kaya dumating ang araw ng subasta or auction ang tinatawag, painting na in-auction, no, na para i-bid ng mga tao. Ang dami na puno yung kanyang lugar kasi maraming art collectors din na nag-aabang doon sa magagandang collection nito dahil talaga valuable lahat. At talagang thousands of dollars ang value ng bawat painting. Nung pinakita yung auctioneer yung painting, okay, ang una natin yung auction na itong painting na ito. Nung sinabi niya, nung dinisplay yung painting, okay, meron ba nagbibid? Walang nagbibid. Kasi sabi niya, ano ba yung painting na yun? Hindi naman yan sikat, hindi naman ginawa yan na isang kilalang pintor. Tapos yung tao pa, hindi rin naman kilala. Sabi niya, hindi naman namin kami interesado dyan sa anak ng na may-ari niyang mga paintings na ito. Kaya ang ginawa ng may isa roon na nakakakilala, no, doon sa anak ng matandang mayaman na yun. At sabi niya, okay, dahil wala naman siyang pera, no, masyado, sinubukan niya, can I buy it for just for $50? Sabi niya, $50 lang, no? Okay, sabi ng auctioneer, okay, $50. Meron pa ba magbibid higher? Wala na. Wala na nagbid kasi sino ba? Ano ba yung painting na yun? Hindi naman sikat at hindi rin naman
valuable. Kaya walang nag-bid ng higher. Kaya yung $50 na yun, nakuha na. Okay? Nung pagkakuha, okay? Gun, sabi ganun, this painting for $50 ay gun. Okay? Ibig sabihin, nabid na, nakuha na, sa kanya na mapupunta. Maya-maya, in-announce ng auctioner, sabi niya, nais kong pasalamatan kayo sa inyong pagpunta ngayon at dyan po nagtatapos ang ating subasta. Nag-react lahat ng mga mayayaman, ng mga collector. Bakit? Sabi niya, paki-explain nga, ang dami-dami pang painting dyan na dapat na inaantay namin na ibibid natin, namin at gusto namin, interesado kami. Yung mga painting sa iyo talagang mas mamahalin. Okay? Alam mo, in-explain ng auctioner, nais ko pong ipaalam sa inyo, ayon po sa will of testament ng may-ari, kung sino raw po ang kumuha at tumanggap sa kanyang anak, ay mapapasa kanya ang lahat ng koleksyon na ito. So, yung bumili no ng painting ng anak, napasa kanya lahat. Milyonaryo kaagad siya. Dahil binili niya yung pinakamamahal na painting ng pinakamamahal niyang anak. Ayun, yung larawan ng pinakamamahal niyang anak. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay pareho natin, ang kalagayan natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos, na kapag tinanggap natin ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, ay pareho rin tayong tagapagmana sa langit dahil siya lamang ang pinakamamahal na anak na ating Diyos na tagapagmana. At dahilan sa tinanggap natin, sama-sama tayong tatanggapin ng Ama. Kung ano ang meron sa kanyang anak, ayun din ang magkakaroon tayo. Sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating napag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon po ay dadako na sa ating prayer time. At nais kong anyayahan kayo sa ating panalangin. Sumandali po tayong tumahimik o tumigil sa ating ginagawa para po sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtusto sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aming mga nararanasang mabubuting mga bagay. Maraming salamat. Maraming salamat sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga tahanan, sa lahat ng magagandang karanasan. Nais po namin, Ama, na sa oras na ito ay amin ding mailapit, maidulog sa inyong harapan ang aming mga kaibigan na humihiling ng inyong kagalingan. Marami na panahon silang nakakaranas ng mga karamdaman, subalit alam namin na mayroon kayong panukala sa kanila. Kaya sa oras na ito, nais namin ilapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan na humihiling na sana ay patuloy silang pagalingin ng inyong mapagpalang kamay. Hinihiling namin pagalingin si Maricar Bartolome, si Samantha at Jordan Ocasla. Nais din namin idalangin si Nelson Gagnola sa kanyang karamdaman, si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina. Lahat po sila, Ama, ay nakaranas ng karamdaman at ngayon po ay nararanasan nila unti-unti ang kagalingan. Maaari po bang ibigay sa kanila ang patuloy na kagalingan na alam namin na walang ibang makapagbibigay kundi kayo lamang sapagkat kayo ang aming makapangyarihang manggagamot. Dinadalangin din namin ang gawain ni na Magdalena Ferry at Bobo Delgado sa kanilang mga crusade. Ikaw, Ama, ang siyang manguna sa kanila sa pamagitan ng banal na Espiritu at maging pagpapala nawa ang gawain ito para marami pang kaluluwa ang tumanggap at higit sa lahat maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan na inyong ipinangako sa amin. Marami pa kami, Amang, hinihiling at marami kaming ang mga kalagayan, sirkumstansya na nais na may dulog sa inyo. Ama, narito ang inyong mga anak. Ano man ang kanilang mga dinaranas, pinagdaraanan, nais po namin na ikaw ang siyang sumama, dalawin sila at patuloy silang bigyan ng kalunasan sapagkat ikaw lamang ang kanilang pag-asa. Ikaw lamang ang aming hantungan at ikaw lamang ang aming buhay na walang hanggan. Pagpalain din, Panginoon, ang programang ito, patuloy namin nadalangin ang lahat ng mga sumusubaybay at ang lahat ng mga tao sa likod nito. Tulungan na maging pagpapala ito patuloy para po sa patuloy na maging kami patuloy na maging mabuting inyong anak at mabuting inyong tagapaglingkod. Tulungan din ang lahat ng aming mga pangangailangan at tatagubili namin ang lahat ito. Hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa matamis sa pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang malaking kagalangan po sa akin ang makasama ko kayo ngayon sa ating programang Simula Usapang Senior. Nais ko po kayong anyayahan muli
sa susunod na Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM 10 to 11 AM. At nais kong sabihin sa inyo na ang programang ito po ay alay namin sa inyo. Kaya nais po naming anyayahan kayo na sumulat, tumawag, mag-text at patuloy kayong ay ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan. At nais ko rin pasalamatan ang bumubuo ng program na ito. Unang-una, Pastor Nerio Carranza, ang aming pong station manager, AWR Manila. Maraming salamat, Andy Joaquin, Jonah Bayog, Reza Nabor, Wilmer Estrito, at Irene Asidaw. At higit sa lahat, kayo po na nakasama namin, sana po ay marami kayong natutunan at higit sa lahat na pulot ng mga aral at mga payo. At sana po kung ano man po ang ating mga nais na baguhin sa ating buhay, lalo na sa ating kalusugan, gawin na po natin kaagad. Ako po si Doc Rome Barrios na inyong kaibigan na laging nagsasabi na ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay bago tuwing maga. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. God bless everyone.

Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman mayroong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari? Palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, anong nangyari? Noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Kako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatinig.

nagsibay sa akin pananampalataya ho, talaga pastor, tunay po na. Okay. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon. Talaga, pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Gusto ko pong batiin ng lahat ng nakikinig sa atin sa ating himpilang AWR 89.1 FM. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa amin maging sa mga nanonood po sa ating Facebook and YouTube Live. Hello po sa inyong lahat. At kami nga po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay Daniel's Faith Under Fire. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Daniel. Napansin natin sa Kapitulo 1 si Daniel ay naging bihag sa Babylonia kasama ang kanyang tatlong mga kaibigan, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. At nagkaroon ng pagsubok sa kanila sapagkat tumanggi silang kumain ng pagkain ng hari ng Babylonia at gayon din sa kanyang inumin. At dahilan sila ay naging tapat sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran, sila ay naging tapat sa prinsipyo ng Diyos sa kalangitan. Sila ngayon ay hindi lamang nagkaroon ng posisyon sa kingdom ng ngayon ay Iraq, ang dating Babylonia, kundi pa naman mataas ang kanilang tungkulin at si Daniel ay ginawang siyang isa sa mga namumuno na mataas ang kanyang tungkulin sapagkat siya ay nagbigay ng interpretasyon sa panaginip ng hari at gayon din siya ang nagbigay ng interpretasyon sa isang kamay na sumulat sa pader na ang sinulat ay Mene Mene Tekel Loparsin. Ito ngayon ay sa panahon ni Belshazzar na pumalit kay King Nebuchadnezzar. At kanyang binigyan ng pinakahula ang kamatayan ngayon ng hari ng Babylonia, walang iba kundi King Belshazzar. At pagkatapos ngayon ng kaharian ng Babylonia, na kumakatawan ngayon yung Babylonia sa ulong ginto, ay sumunod ngayon ang naghari, walang iba kundi ang Medo-Persia sa pangunguna ni King Darius. At si Daniel, bagamat siya ay isang bihag galing sa Huda tapos napunta sa Babylonia, nagkaroon din ngayon ng trust ang hari ng Medo-Persia. Ginawan siya ng isang tungkulin na napakataas. Bakit? Anong dahilan? Ang wika ng ating Biblia dito sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 3. Ating simulan sa 1 para makita natin yung transition na mula sa kaharian ng Babylonia, napunta ngayon ang sinasabi ng Biblia, ang pangalawang kaharian ay ang Medo-Persia. At ang wika, Kapitulo 6, versikulo 1, minabuti ni Darius na magtalaga sa kaharian ng 120 satrap na mamahala sa buong kaharian. Ang namumuno sa kanila'y 3 pangulo na isa sa kanila ay si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay magbibigay sulit sa kanila upang ang hari ay huwag malagay sa panganib. Ito na ngayon ang naging kalagayan ni Daniel. Hindi nagtagal si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Kaya ito na ngayon ang naging kalagayan ng lingkod ng Diyos na ito. Kakaibang espiritu, nakita sa kanya yung katapatan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At merong 3 bahagi ang ating pag-aaral na ito ayon sa Kapitulo 6 ng Daniel. Una, people of faith may be persecuted. Ang mga taong may pananampalataya sa tunay na Diyos ay maaring makaranas ng pag-uusig. Anong sabi sa versikulo 4? Ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Kaya nga, naghanap ngayon ng maisusumbong laban sa hari. Marahil siya ay pinaudit yung mga salapi o yung mga kagamitan na kanyang ginagamit na bilang isang mataas ang tungkulin at ang mga salapi na kanyang ginagamit ay kung ito'y ginagamit sa pansarili. At wala silang maisumbong ang wika. Tapat siya at sa kanyang paggamit ng mga kagamitan ng Medo-Persia ay hindi gumagamit ng pansarili. Tapat siya at walang nasumpungan ng anuman laban sa kanya sa audit at siya ay tapat sa kanyang tungkulin sapagkat siya ay tapat sa Diyos. Kaibigan, kapag ka ang isang tao ay tapat sa Diyos, magtatapat siya sa kanyang tungkulin. Hindi na kailangan ngayong bantayan siya. Kaya yung mga taong may problema sa gobyerno, yung sinasabing mga nandarambong sa gobyerno, kung mapansin natin, yung mga taong ito ay hindi tapat sa Diyos. Kapag ka sila'y tapat sa Diyos sa kalangitan, ay magtatapat din sila sa kanilang tungkulin kung ano ang ibinigay ng gobyerno sa kanila na tungkulin sa lupang ito. Ang sabi sa atin, wala silang makita. Alam mo, kaibigan, kapag ka ang isang tao o may mga tao sa iyong paligid na inggit sa iyo, naghahanap ng mali. So, naghanap sila ng mali na katulad sa Panginoong Jesus nung siya'y nilitis sa harap ni Pilato. Ang sabi ni Pilato, wala siyang nakitang anumang kasalanan, mali. Gayon din ang lingkod ng ating Panginoon na si Daniel. Sila'y naghahanap ng mali na laban sa kanya pero wala silang nakitang kamalian sa kanya. Kaya nga ang mga propeta sa Biblia, ang iba sa kanila ay binabato, pinapatay, binibilanggu sila. Katulad ng mga alagad ng ating Panginoon, ang mga apostol, sila ay naging martir maliban kay John the Beloved. At maging si Apostol Pablo ay naging martir sapagkat siya ay pinugutan ng ulo. Ganon din si John the Baptist, siya ay naging martir. Kaya nga, ito yung karanasan ng mga lingkod ng Diyos. At kung iyong mga lingkod ng Diyos sa nakalipas na panahon ay nakaranas ng pag-uusig, lahat ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon ay makakaranas ng sinasabing pag-uusig. Kaya people of faith may be persecuted, o yung mga taong may pananampalataya sa Diyos, sa tunay na Diyos, sila ay maaring pag-uusigin. Kaya nga, ito'y nagbigay na ng babala ang ating Panginoon. Sinasabi nga sa aklat ng San Lucas 10:16, ganito ang ating mababasa. Ito yung babala ng ating Panginoon. Ang nakikinig sa iyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa iyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Kaya nga, makakaranas ng tinatakwil ang mga lingkod ng Diyos sapagkat si Kristo ay nakaranas ng ganitong karanasan. At si Daniel, mahal na kapatid at kaibigan, ay hindi siya takot sa anumang problema sapagkat alam niya ang Diyos ang sumasa kanya. At ang sabi ng ating Biblia sa pangalawang bahagi nito, those who live for God must expect problems. Yung mga taong nabubuhay sa Panginoon, asahan mo kapatid at mahal na kaibigan, ikaw ay magkakaroon ng hamon sa iyong buhay. Masusubok ang iyong pananampalataya. Nasubok ang pananampalataya ni Daniel. Sapagkat naghanap ng mali sa kanya at yung ginagawa na sa araw-araw, wala silang nasumpungan na mali sa kanyang pamumuhay. Kaya ngayon, naghanap sila ng paraan upang may maisumbong sa kanila. O maisumbong ngayon sa hari. Anong nangyari? Ayon sa banal na kasulatan, ang wika ng Biblia, versikulo 5, na magkakay sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na may susumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Versikulo 6, kaya't ang mga pangulo at mga tagapamahalang ito ay dumating na magkakasama sa hari at sinabi sa kanya, oh, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. 7. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagamahala, mga tagapayo at ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpapatupad ng isang pagbabawal na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari ay iahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon o hari, pagtibayan mo ang pagbabawal, lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga Media at mga Persya na hindi maaring pawalang bisa. 9. Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. Versikulo 10. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas, maharap sa Jerusalem o paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Kaibigan, sapagkat hindi sila makasumpong ng anuman laban kay Daniel, ang kanilang ngayong nakita na kapag ka si Daniel ay nanalangin. Sapagkat ang pinagawang utos at ang hari ng Medo-Persya ay sumangayon naman na walang sino man sa kanyang sinasakupan na sasamba o mananalangin sa ibang Diyos, maliban sa Diyos ng hari. Napa-oo nila yung hari, subalit ito naman ay laban kay Daniel. Subalit kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito ay hindi siya nahihiya na kanyang ipakita ang kanyang paglilingkod sa kanyang tunay na Diyos. Anong sabi ng ating Biblia? Sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 8, verse

Kaibigan, ang lalaking ito ay hindi niya kinahiya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Maaring siya ay manalangin. Bakit kailangan pang buksan ang kanyang mga bintana? Talagang ipinakita na siya ay tapat sa kanyang Diyos. O kaya naman siya ay manalangin na nakahiga at ang kanyang mga bintana ay nakasara para hindi siya makita. Subalit kanyang lalong ipinakita ang kanyang paglilingkod sa tunay na Diyos. Kaibigan, maliwanag na ang lalaking ito, anuman ang kanyang gagawin, ay tangi lamang sa kalwalhatian ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ano pang sabi sa Roma 1:16, ang sabi ni Apostol Pablo, "Hindi ko kanya kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya at ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat isa." Meron pang isang pangyayari o merong isang ulat sa Biblia. Ito naman ay sa karanasan ni Santo Moises. Alam natin siya ay dapat magiging hari ng Egypt. Subalit tumanggi siya. Anong dahilan? Bakit tumanggi siya? Ito yung dahilan. Ayon sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, Versikulo 16. Ngunit sila ay nagnanais. Ito ay hindi lamang kay Santo Moises, kundi pa naman ito ay para sa lahat ng mga nanampalataya sa ating Panginoon. Ang wika ng Biblia, ngunit sila ay nagnanais na isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahiyang tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Ano naman yung sinasabi kay Moises, kaibigan, na dapat siya ang maging hari? Subalit tumanggi siya. Anong sabi sa versikulo 26, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanang ng Hebto sapagkat kanyang pinagtutunan ng pansin ang gantimpala. Yan si Moises. At yung mga naging banal, yung champion of faith, kaibigan, ito ang kanilang naging karanasan. Kaya nga, noong ngayong narinig ni Daniel ang isang utos, sa halip na siya ngayon ay huwag na munang manalangin sa tunay na Diyos, anyway, ay 30 araw lang naman. Pagkatapos ng 30 araw, libre na siya. Pero hindi ngayon nagbago ang lingkod ng Diyos na ito sapagkat para sa Kanya ang mabuhay ay ang ating Diyos sa kalangitan. Kaibigan, anong nangyari ngayon? Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, anong nangyari? Faith finds all the help it needs in prayer. Ang kanyang sinasabing pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Nung siya nanalangin, ang lahat ng kanyang kailangan ay ibinigay sa kanya. Ang sabi ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy, versikulo 11, nang magkakay nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito at natagpuan si Daniel na nanalangin at sumasamo sa kanyang Diyos, kaya't lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari tungkol sa ipinagbabawal ng hari. O hari, hindi ba lumagda ka ng isang pagbabawal na sino mang tao na humingi sa kanyang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo? O hari, ay iahagis sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot, ang pagbabawal ay matatag ayon sa batas ng mga taga-Media at taga-Persia. Hindi nalaman ng una ng hari na ang kanilang ginagawa ngayon, ito ay isang patibong laban kay Daniel. Nakatulad ng 3 mga kaibigan niya sa panahon ng Babylonia, sila hiniyagis sa horno na 7 beses pinainit. Subalit, sa kabila ng pagsubok na yon, ang kanyang mga kaibigan, nagtagumpay sila at sa gitna ng napakainit na horno, ang nakita ngayon ni King Nebuchadnezzar ay hindi 3 kundi 4.
itong si Daniel, ang kanyang buhay ay nanganganib sapagkat siya ay ilalagay sa sinasabing yungib ng mga leon, ipapakain sa mga leon. Subalit kaibigan, sapagkat hindi kaya ngayong iligtas ng hari si Daniel, pero ang puso ng hari ay kay Daniel. Kung ating pagpapatuloy, ang sabi ng ating Biblia, versikulo 15, at nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito sa harap at sinabi sa kanya, alalahanin mo o hari na isang batas ang ng mga taga-Media at ng mga taga-Persia na walang pagbabawal o utos man na pinagtibay ng hari ang maaring baguhin. 16. Nang magkagayon nag-utos ang hari at dinala si Daniel na hinihagis sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyonawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa iyo. Kinilala ngayon ng haring ito ng Medo-Persia ang Diyos na tunay sa kalangitan. Ang Diyos ni Daniel ngayon ang siyang magliligtas kay Daniel. Kaibigan, pinagsikapan ng hari na hindi ngayon iyaagis sa mga leon ang kanyang kaibigan na si Daniel. Subalit, nanaig ang sinasabing utos na ginawa. At ang sabi nga sa versikulo 18, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. Nang nag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nang madaling pumunta sa yungib ng mga leon. Ano nangyari? Versikulo 20, nang siya'y mapalapit sa yungib na kinaroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdalamhati at sinabi kay Daniel, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon? 21. Sinabi naman ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuan walang sala sa harap niya at gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasalanan. Kaya nga, nagtiwala itong lingkod ng Diyos na ito. At ang wika ng Biblia na nagsugo ang Diyos ng manghel. Kaibigan, itong karanasan ni Daniel na ito ay karanasan ng bawat mananampalataya. Bakit? Anong sabi ng ating Biblia sa aklat na sulat ni Apostol Pedro? Napakaganda itong kanyang sinasabing ulat na ito. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 7 at 8. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. 8. Magpakatalino kayo. Magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leon, gumagala at umuungal at umahanap ng kanyang malalapa. Na kung papaano ngayon si Daniel ay hinihagis sa mga leon at ang anghel ng Panginoon ay isinara ang kanilang mga bibig, hindi man nasaktan si Daniel. At ang wika ng ating Biblia, ang ating kaaway na si ang dyablo ay katulad ng isang leon naghahanap ng kanyang mabibiktima. Subalit, ang mga lingkod ng Diyos na nagtitiwala sa kanya ay merong

0: kaibigan. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, manalangin kayo ng walang patid, kaibigan. Ano man ang ating ginagawa, tayo manalangin sa Diyos at merong kapangyarihan ang panalangin. At tayo'y ingatan ng ating Diyos na kung papaano iningatan si Daniel. Gayon din tayo na merong pananampalataya sa ating buhay na Diyos, kaibigan. Tayo ngayon ay magkakaroon ng proteksyon sapagkat ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel na nagbabantay sa atin upang tayo ay bigyan ng proteksyon laban sa isang kaaway na parang leon, walang iba kundi si Satanas. Kaibigan, magtapat tayo sa ating Panginoon na hindi na magtatagal darating ang ating Panginoong Hesus. At yung mga taong tapat, naglingkod sa Kanya, sila ang ililigtas ng ating Panginoon. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. At sa atin pong napag-aralan, ano, mga kaibigan, nagpapakita po ng matatag na pananampalataya si Daniel sa gitna ng matinding pagsubok at pagbabanta sa kanyang buhay. Kahit ipinagbawal po ang pananalangin sa sino mang Diyos maliban sa hari, hindi tumigil si Daniel sa kanyang nakagawi ang pananalangin sa Diyos. Ano po? Dahil po dito, siya ay itinapon sa yungib ng mga leon, ngunit himalang iningatan siya ng Panginoon at walang anumang pinsalang nangyari sa kanya. Dito po sa ating napag-aralan, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit may panganib, takot o pag-uusig. Dito po, pinapaalalahanan tayo, no, manatiling tapat sa Panginoon sa lahat ng panahon sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya pababayaan ang mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya ng buong puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. At ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Salamat sa Panginoon sapagkat tayo'y inilayo sa kasakunaan at tayo'y magkakasama muli. At nagpapasalamat din tayo na muli nating makakasama si Ma'am Ambi sa isang muling pag-aaral. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yumuko ng ating mga ulo at ating pong hilingin ang paumatnubay ng ating Panginoon. Ama po naming banal na nasa kaitaasang kapunang kalangitan, napit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat kami po ay inilayo mo sa mga kasakunaan. At amin po ang pakiusap na minsan pa po sa aming pag-aaral, samahan po nawa kami ng iyong piling banal na anghel. At higit sa lahat, pangunahan nawa kami ng iyong banal na espiritu, pagkaluban nawa kami ng karunungan, kaalaman na nagbubuhat diyan sa iyo sa kaitaasan ng kalangitan. Patuloy pong ibukas ang aming puso't isipan para sa napakagandang aralin na aming pag-aaralan. At ang pagpapala po nawa ay makamtan ng bawat isa sa amin kasama po ng palatuntunang ito at ng himpilang ito sa ikaluluwalhati po ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay patuloy na dadako na sa ating pag-aaral. Ma'am Ambi, ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Salamat, Pastor. So, dahil gusto namin okay kayo, pag-usapan natin ang mga bagay na magbabalanse sa ating buhay. No? Pagka minsan po, iniisip natin na kapag ang tayo maraming salapi, tapos ay malaki na ang kanyang nakamit sa buhay, maganda na ang kanyang pwesto sa kanyang trabaho, iniisip natin na wala nang kulang. So, balit, maaaring mapasa atin ang lahat ng bagay. Subalit kung walang kalusugan, wala tayong kakayahang tamasain ang pinakamabuti at pinakamahalagang mga bagay sa buhay. So pag-usapan natin, no, ang balansing pamumuhay, ano ang dapat nating gawin dahil ang buhay ay gawang puro pagbabalanse, Pastor.
1: Uh-huh.
2: So, isa po sa natalang kwento si Jean-Francois Gravelet ay isa po siyang magaling magbalanse. Isa po siyang walker. Ano bang tawag doon? Tightrope walker. Mas kilala siya sa pangalang Dakilang Blondin. Siya po ang kauna-unahang tao na tumawid sa malaking bangin ng Niagara Falls sa isang bagting na lubid. 3 pulgadang lubid po ang kanyang ginamit galing sa Amerika patungo sa Canada. Tinawid niya po yon at ang galing-galing niyang magbalanse. Siya po ay naitalang nagbalanse ng maraming beses. Minsan ay gamit pa niya ang stilt o tiyakad. Minsan ay nagbibisikleta po siya. Nagtutulak din siya ng karitelya. Papunta doon sa panig ng Canada galing sa Amerika gamit ang 3 pulgadang lubid. Ang taas ng Niagara Falls po, mga kaibigan, ay mga aabutin ng lampas 100 feet. Napakataas. At habang siya ay tumatawid, tuwing siya ay tatawid, ang mga tao ay talagang hindi makahinga. Tinitinan kung mahulog siya kasi ay talaga namang maari siyang malunod. Ang tanong sa kanya ng isang manunood doon, ano ang sikreto para matawid niya at mabalance niya ang kanyang sarili kahit ang paglakad niya po ay nasa lubid lang? Ang sabi niya, ang sikreto ay ang pagtingin sa kung saan ka patungo. So, no? So, tingnan natin to. Ang sikreto daw ay ang pagtingin kung saan ka patungo. Ganyan ang paraan sa buhay. Ipako mo ang iyong mga mata sa iyong paroroonan. So, balanse, tapos nakatingin ka sa harapan, Pastor.
1: Aha. So, kung saan ang iyong direksyon, dapat alam mo ang iyong direksyon.
2: Okay. Yan. Tama. Ating titingnan ngayon ang mga aspeto ng balansing buhay na malimit makaligtaan sa gitna ng mabilis at maligalig nating pamumuhay, Pastor. Ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang na magbabalanse sa ating buhay? Una, sa ating katawan, no? Isang gawang pagbabalanse ang pagtulog ng tama. Yeah. Pastor, natulog ka ba ng tama?
1: Medyo kulang sa tulog.
2: May kilala ba kayong tao na sadyang pagod na pagod? Ayon sa pag-aaral, 80% sa populasyon sa Amerika ay malala ang kakulangan sa tulog habang 25% ng mga bata ay dumaranas ng problema sa pagtulog. Ang problema, kasi ang kakulangan sa pagtulog ay nakakaapekto sa ating buhay, sa ating pakikipag-ugnayan. Paano? Kasi Nakakaapekto ang kulang sa tulog sa ating mga hormones, ang mga daga, pinag-aralan. Tinignan nila yung mga daga na kulang sa tulog. At siguro pinulit nila pang yung mga daga. Ay, pasto yung mga daga na, na nakalagay dun sa kanilang laboratory marahil. At napansin nila na yung mga daga na kulang sa tulog ay nagkasakit dahil sa bacterial pathogens.
1: Mm-hmm.
2: So, nabibigo na panatilihin ang init ng katawan at namatay sila sa loob ng 3 linggo. So, gusto ba natin matutunan kung paano makapagpahinga mula sa ating mga kabalisaan? Ang sabi ni Jesus, ni Kristo, bumukod kayo at magpahingang sumandali dahil doon tayo magkakaroon ng kapahingahan. Yan, Pastor.
1: So, napakahalaga na ating malaman na yung pagpapahinga ay malaking bahagi ng mabuting kalusugan. Kaya kinakailangan na ating pag-iingatan at ating sikapin na matulog ng tama sa oras.
2: Yan. Isa pa siguro, Pastor. Dagdagan ko pa ng isa bago kayo magsalita. No? Isang gawaing pagbabalansi ang pagkain ng tama. Hindi lang basta kumakain ay okay na. Alalahanin natin ang pagkain ng tama para sa balansing pamumuhay.
1: So, napakalaki po ng bahagi ng tamang nutrisyon. Kaya napakahalaga po talaga na ating pong pagpapanukalaan yung ating pagkain. Hindi lang basta masarap, yun na. Kinakailangan ay balanse.
2: Yan. Doon po sa Amerika, mga kaibigan, ay merong 35% ang mga taong naitala na inaatake sa puso dahil sa hindi magandang choice ng pagkain, Pastor, no? At napakahalaga na isipin natin na hindi tayo kakain ng mamantika, maalat na merienda at mga karne. Kung gusto nyo ng masayang pamumuhay, mga kaibigan, alalahanin nyo yung 2 puntong binigay ko ngayon, no? Ang balancing pamumuhay ay makakatulong sa atin para mas masaya ang ating pamilya. So, kumain ng tama at matulog ng tama.
1: Yan. Marami sa atin ang nagagastusan ng marami sapagkat naniniwala sila ron sa mga advertisement ng mga modernong yung mga supplement. Alam po ninyo, kahit anong ka-take ninyo ng mga supplement na yan, kapag ka hindi tama ang inyong pagkain at hindi kayo nag-i-ehersisyo, hindi balanse yung inyong buhay, hindi kayo gagaling. Subalit kahit wala yung mga supplement na yon, kapag kainayos natin ang ating kain, ayos ang ating pahinga, at yung ating disposition ay maayos, ay tiyak po naman na tayo ay magkakaroon ng maayos na kalusugan. At ngayon po tayo dadako sa pag-aaral, at ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taga-Ismirna. Ha? Napag-aralan po natin yung sa Efeso. Ngayon po naman ay yung mensahe sa Iglesia sa Ismirna. Ang wika po sa talatang 8 ha? Ng kapitulo 2 ng Apokalipsis. At sa anghel ng Iglesia sa Ismirna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila'y isang sinaguga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat kang hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang kuruna ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. So napakaganda po ng lesson na dapat nating matutunan, mga aral sa puntong ito. Una, ang pagsunod sa Diyos ay pakikipaglaban sa Diablo at malamang na ikaw ay magdaranas ng kapighatian. Ha? Madadanas ka rin ng mga kahirapan. At ang malungkot kapag kaminsan ang kahirapan ay dulot ng ating sariling pamilya. Kuminsan yung ating mga sariling kapamilya, siya ang umuusig sa atin sa ating pananampalataya. Kapag kaminsan yung ating mga kabarkada, iiwanan tayo ng ating mga kabarkada at kung minsan ay hindi lang iiwanan, tutuya-tuyain pa. Ha? Sapagkat ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Yung iyong mga kasama sa trabaho o kung minsan ay maging ang iyong amo, maaaring sila ang gamitin ng kaaway upang bigyan ka ng mga kapighatian. Natural po yan sa paglilingkod bilang isang Kristiyano. Ano po? Kinakailangan tayo ay magpatuloy. At ang wika rito sa mga taga-Esmirna ay, batid ko ang inyong kapighatian. Subalit tatanda po ninyo, sa Diyos, ang kayamanan ay kung siya ang ating kasama sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay at siya ang magkakaloob ng pinakamagandang tahanan at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, alam kong may kapighatian ka, ikay may karalitaan, ngunit hindi mo alam ikaw ang pinakamayaman, ang sabi ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi iniwan ang ating Panginoon ng mga taga-Esmirna sa kabila po naman ng mga kapighati ang kanilang dinaraanan. Kasi alam po ninyo, kapag ka ang kasama ninyo ay ang Panginoon, kayo na ang pinakamayaman. Bakit? Ay sapagkat ang Panginoon siya ang may-ari ng lahat ng bagay at siya ang gumawa ng lahat ng mga ito. At higit sa lahat, ang ating Panginoon ay mayroong ihinahandang napakagandang tahanan para sa atin. Kung atin pong titingnan sa Apokalipsis 21, talatang 18, inilarawan po rito ang pangako ng Panginoon na kanyang ipamamana sa mga sumampalataya sa kanya, sa mga tumanggap sa kanya. Ang wika po sa talatang 18 ng Apokalipsis 21, ang malaking bahagi ng pader ay haspe at ang lunsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. So isipin ninyo, yung pader ay haspe, ang lunsod ay dalisay na ginto. Alam ninyo, makakuha lang tayo ng gamais na ginto ay parang napakayaman na natin. Ha? Subalit doon ang wika, ang lansangan, ang lunsod ay dalisay na ginto. Ang mga saliga ng pader ng lunsod ay ginayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay kalsedonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay onyx, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasiyam ay topacio, ang ikasampu ay krisopacio, ang ikalibang labing isa ay hasinto, at ang ikalabing dalawa ay ametista. Alam po ninyo, aywan ko kung anong klase mga bato ito, pero ito'y mga mahalagang bato na ang iba rito ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. At dyan po ay saan? Sa saligan pa lang po yan ng pader. Ha? So napakaganda ng ihinahanda ng ating Panginoon. At ang 12 pintuan, sapagkat yung inahanda ng Panginoon ay may 12 pintuan. Ang wika, ang 12 pintuan ito ay 12 perlas din po naman. At bawat pinto ay yari sa isang perlas. At ang lansangan ng lunsod ay dalisay na ginto na gayang nanganganinag na salamin. So just imagine, ano po, yung mga pintuan ay perlas. Ha? Iba't ibang uri ng perlas. At ang lunsod, lansangan ng lunsod ay dalisay na ginto. Dito sa atin, kapag yung ating kalsada ay nasiminto at nalagyan pa ng espalto sa ibabaw ba, ay ang sarap na ng ating pakiramdam, napakaganda na. Subalit doon sa langit, ang wika, ang lansangan ay dalisay na ginto na parang nangyanganinag na bubog. So napakasarap siguro kung ikaw doon ay maglalakad ng nakayapak, hindi mo na kailangan ang sapatos. At mararamdaman mong napakalamig at napakalinis, napakakinis, napakaganda. Hindi mo kakailanganing ikaw magsuot ng sapin sa paa sapagkat mas masarap yung walang sapin sapagkat dalisay na ginto. At higit sa lahat, ang wika sa talatang 4, sa 21:4, ang wika, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangisman o ng kirutman, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Oh, napakagandang lugar at napakagandang buhay ang ihinahanda sa atin ng Panginoon. Wala ng pagtangis, wala ng pagdadalamhati, wala ng mga kirot, ano po? Wala ng mga karamdaman. Kahit na ikay malaunang nabubuhay, hindi ka magkaka-arthritis. Alam po ninyo, kapag ka ikaw ay dinat na ng arthritis, ng rheuma, talaga po namang napakahirap ng buhay. Ano po? Kung ikaw ay paubo-ubo, ay talaga po naman kung minsan ay kahit yung lumabas ay nahihiya tayo. Ano po? Subalit salamat sa Panginoon sapagkat napakaganda ng kanyang inahanda para sa atin. Kaya nga po, ang wika ng ating Panginoon, kayo ikay nagdadalamhati, kayo'y mahirap, subalit kayo ang pinakamayaman sapagkat nasa inyo ang Panginoon. At kung ang Panginoon ay kasama natin, kung ang Panginoon ay atin, ano ba ang hahanapin pa natin? Ano po? So, napakaganda. At ang higit sa lahat, ang wika rito, ang buhay na walang hanggan ay mahalaga kaysa lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kaya ito po yung kayamanan na dapat nating matamasa. Yung kayamanan na makasama natin ang Panginoon sapagkat pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi nga po sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Alam po ninyo, maraming mga tao ang nagsusumikap, nagpapakahirap para magkaroon ng malawak na lupain. Subalit pagkatapos ng ilang taon, ang kailangan lang pala niyang lupa ay yung tamang-tama lang sa kanya. Ha? 6 na pie yung kanyang hindi pa nga niya matatawag na kanya na talaga sapagkat maaari pa siyang alisin doon kapag kabuto na lang at napag-initan ka o kaya'y kinakailangan, aalisin ka kahit doon sa iyong naiwan na yun na kukunting lupa. Ha? Kaya napakahalaga ay yung ang Panginoon ang kasama natin sapagkat ano, aanhin mo ang kayamanan kung mawawala naman sa iyo ang iyong buhay. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Alam niyo yung isa sa pinakamayaman na nabuhay dito sa mundo, nung siya ay mamamatay na, siya ay nakiusap sa kanyang asawa na kung siya ay ililibing na, ay tiyakin na yung kabaong niya nakalabas yung kanyang kamay. Ang sabi naman ng kanyang asawa, bakit naman darling at ganyan ang kahilingan mo? Para baga naman kakaiba yata yung iyong hinihiling. Ang sabi niya, gusto ko lang ikang ipaalam sa lahat ng tao, sa lahat ng makakakita sa prosesyon paglilibing sa akin, na kabagamat ako'y naging napakayaman, ako'y aalis na walang-wala. So, ganun po talaga ang buhay sa mundong ito. Kaya kapag minsan ang pinapahalagahan natin ay yung mga material na bagay sa sanglibutang ito, subalit kahabag-habag kung yun ang ating pinagtutuunan ng pansin, ang wika ng ating Panginoon. Sapagkat ang pinakamahalaga ay tiyakin natin na ang makakamta natin ay yung buhay na wala ng kamatayan kasama ng Panginoon, wala ng karamdaman, wala ng kirot, wala ng pagtangis, wala ng hiwalayan. Alam po ninyo, napakalungkot kapag naihiwalay na sa atin ang ating mahal sa buhay. Subalit, sa panukala po ng Diyos, ay hindi na magkakaroon ng paghihiwalay sapagkat hindi na magkakaroon ng mamamatay pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po? So, yun ang ating sikaping tanggapin natin. At kahit wala tayong mga material na bagay sa lupang ito, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mayaman. Kaya nga, noong si Kristo ay naroon sa templo at ang mga tao ay nagdadala ng handog, mayroong isang balo na naglagay ng 2 beles. O sa atin siguro ay 2.25 sentimos sa ating kapanahunan. At nahihiya pa. Subalit ang sabi ng Panginoon, napansin niyo ba ika ang babaeng yon? Yun ang nagbigay ng pinakamalaki. Sapagkat yung iba ika, nagbibigay lang sila ng sa kanila ay labis, subalit ang babaeng ito, ibinigay ang lahat, pati ang kanyang ikabubuhay, sapagkat alam ng babaeng ito, ang buhay sa sanglibutang ito ay pangsamantala, ang buhay sa sanglibutang ito ay mahirap, subalit kung kanya namang ibinibigay ang lahat sa Panginoon, siya ang magiging pinakamayaman sa lahat, sapagkat ang kasama niya ay siyang may-ari ng lahat ng bagay kasama pa ng ating buhay. Ika-apat na punto, hindi lahat ng nagsasabi sila ang bayan ng Diyos ay sila nga. Ang iba'y mga sinagoga ni Satanas. So, nakakalungkot at parang masakit naman pakinggan. Mahirap yatang tanggapin ito na masabing ikaw ay sinagoga ni Satanas. Ngayon, ang tanong ay paano natin malalaman na tayo'y nakawala doon sa sinagoga ni Satanas? Ha? Paano natin malalaman na yung taong nagsasabing siya ang tunay na Kristiyano at siya ang tunay na bayan ng Diyos ay siya nga at hindi yung sinagoga ni Satanas? Ang sabi po sa 1 Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Kaya hindi po lahat ng nagsasabing sila yung tunay na Kristiyano. Hindi yung nagsasabing na sila ay talagang tanging sa Diyos lamang nagpupuri at nagpapasalamat, tanging sa Diyos lamang.

kautusan ng Diyos. Ito ay ating susundin ng buong puso, ng buong kaluluwa sapagkat yan ay isusulat ng Panginoon sa ating puso. Kaya nga huwag po kayong maniniwala na sinasabi na hindi na natin kailangan ang kautusan ng Diyos, na ang kautusan ng Diyos ay binago na, na ang kautusan ng Diyos ika ay panis na. Yung nagsasabi ng ganun, ay unawain nyo na lang na sila ay hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi pa tinanggap ang ating Panginoong si Jesucristo, bagamat sinasabi nilang sila ay naniniwala, sila ay nananampalataya, subalit hindi pa nila tunay na nakikilala, kaya nga't hindi nasusunod. Alam po ninyo, ang kautusan po kasi, ang prinsipyo ng kahilangitan, mahirap po talagang sundin at hindi kayang sundin ng tao malibang ipasakop natin ang ating sarili sa Panginoon, isuko natin ang ating pride at hilingin natin na tulungan tayo ng Panginoon at ng Banal na Espiritu, doon pa lang natin magagawa ang kalooban ng Diyos, masusunod ang kanyang mga kautusan. Kaya nga po, ang sabi rito sa 1:1-3 at hanggang 6, at sa ganito'y naalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos, sa pamagitan ito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. So mga minamahal, napakaliwanag po ano, hindi lahat ng nagsasabing sila ay yung tunay na iglesia, hindi po, sapagkat ang sabi rito sa taga Smyrna, ayan ay mga sinaguga ni Satanas. Ibig sabihin, nasa ilalim pa ng kapangyarihan ni Satanas. Bueno, medyo masakit yata yung ating pinag-aaralan at umabot na rin po tayo sa tamang oras. Kaya pansamantala ay puputulin po natin dito ang ating pag-aaral. Subalit ipagpapatuloy po natin itong mga aral mula dito sa Smyrna sapagkat mayroon pa pong iba pang mga aral na dapat nating matutunan magmula rito. Ano po? At napakahalaga pa po nito. So, dito muna po natin puputulin at tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ikaw ay aming ama, ikaw ay aming Diyos. Salamat sapagkat maging kami man ang pinakadukha at pinakamaralita sa sanglibutang ito. Kung aming tinatanggap ka, tinatanggap ang aming Panginoon bilang aming tagapagligtas at tanging tagapamagitan, ay iyo kaming itinuturing na pinakamayaman sapagkat ibinibilang mo kami sa iyong mga anak na mga tagapagmana ng iyong kaharian at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. O Amang Banal, kahabagan po nawa kami ng Banal na Espiritu na pagkaluban ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala na matutunan naming sundin ang lahat ng iyong kalooban. Ang lahat ng iyong mga kautusan, yayamang ito ay kautusang gagabay sa amin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya Amang Banal, ipagpatawad mo po nawa ang aming mga naging pagkukulat at pagkakasala at kahabagan pong ipagkaloob ang pagpapala sa bawat isa sa amin, sa aming pong mga tagapakinig, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa palatuntunang ito at sa impilang ito. Ang pagpapala ay patuloy nawang igawad ng kalangitan sa ngalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong mga minamahal. Bukas pong uli tayo'y magsama-sama sa pag-aaral.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Magandang hapon po sa ating pong lahat. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at ngayon pong araw na ito ng Linggo, ano po, samahan niyo po kami sa isang oras po ng ating pong paglilingkod sa ating pong mga kababayan. Ano po, ako po muli si Pastor Robert. Ano po, at isama niyo po ako sa ating panalangin sapagkat mayroon special segment po tayo ngayong hapon. Ano po, at mayroon tayong special na bisita natin po siyang kakapanayamin mamaya. So ngayon pong araw na ito, mga minamahal na mga kaibigan, binabati ko kayo ng isang magandang hapon, mapagpalang hapon sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Live po tayo sa ating Adventist World Radio Manila, ano po, Facebook page. Please click and share, ano po, mga kapatid at mga tagapakinig. At ganun din po yung mga nasa sasakyan, ano po, bumabiyahe at saan man po kayo patungo. Mag-ingat po kayo at samahan niyo po kami, tumuto po kayo sa isang oras po ng atin pong paglilingkod po ngayong hapon. So sa pagpapatuloy po mga kababayan, ano po, sa tayo po'y magkaroon ng isang maigsing panalangin bago po tayo magpatuloy sa atin pong paglilingkod. Let's pray. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat ngayong pong araw na ito, nais naming muling italaga ang aming buhay sa inyo sa aming pong pagpapahayag ng inyong salita at paglilingkod. Madama ng sangkatauhan, madama ng bawat isa sa amin at ng mga taga-subaybay at tagapakinig namin ang inyong pag-ibig at ang pagmamalasakit ni Jesus sa sangkatauhan. Ipagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga kababayan, ano po, nung mga nakaraang mga linggo po, ano po, naglingkod po tayo sa Ho Chi Minh City ng Vietnam, ano po, at ganun din po, tayo po ay nakakuha na ng ilang mga gather na ng ilang mga fans para po itulong natin sa mga kababayan natin sa Southern Luzon area, ano po, sa Albay area, ano po, sa leadership po ni Pastor Joven Hitosis, ang presidente po natin doon, na maipagkaloob po natin yung halaga natin pong nalikom at makatulong sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng pag-alburuto po ng Bulkang Mayon. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga supporters, sa lahat po ng ating mga nananalangin. Ano po, nais ko pong batiin po ang lagi po nating taga-subaybay at sumusuporta sa programang ito. Dr. Prince John Apeliado, thank you so much. At ganun din po sa kay Sister Lindy, ano po, na taga-Bacolod, sa kanya pong regular na support na ipinagkakaloob po sa Adventist World Radio. At syempre po sa lahat ng inyo, sa lahat po sa nananalangin, ano po, at sumusuporta. By the way po, ito pong number na makikita nyo na 0918-944-7891. This is the official number po ng ating pong himpilan ito, ng ating istasyon. Pwede po kayong kumontak dyan. And I believe this is also our official GCash number na connected po sa ating pong union para po maproseso yung mga tulong po na inyo pong ipinapadala. May WhatsApp number. Ito pong number ko po naman na WhatsApp. This is my personal number po na you can contact me. Makapagpadala kayo ng mga komento o mga mensahe o mga request. Pwede po dyan. +63 917 5716 517. So mga kababayan, atin pong ipapakilala po maya-maya ano po ang atin pong panauhin ngayon pong hapong ito. At magbabalik po kami pagkalipas po ng mensahe ng awit po na inyo pong mapapakinggan.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagtutok at pagsubaybay sa ating pong programa ngayong pong hapong ito. So ngayon pong hapong ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong guest. Ano po, halos kababata ko po ito. At missionary din po ng ating Panginoon. Ano po? At mamaya ay sa loob po ng mga natitirang oras natin ay we will hear yung kanya pong mga karanasan, yung kanyang mga struggles, mga challenges niya sa ministry at yung kanyang mga naging karanasan sa field work po, sa missionary work, sa mga liblib na mga lugar. So, nais ko pong ipakilala sa inyo si Jing. Ang kung tawagin ko po siya ay Jing. Pero ang tunay niyo pong pangalan si Priscilla Panugaw. Ngayon po ay talisik na siya. So, good afternoon,
1: good
0: Jing.
1: Good afternoon. Sa wikang buhid ay kafyaon pagsirang sa mangyan. Oh. And ahap kohap. So, wikang badyaw kasi doon kami galing, Pastor.
0: So, Jing, matagal after nung, alam ko ahead ka sa akin eh.
1: One year.
0: Nang one year, no? Pagkatapos ng graduation, ganyan, nagkahiwa-hiwalay na. Tapos, ako nag-pastor na, nag-field na. Then I was surprised, you know, one time, nandun ka sa Mindoro.
1: Nakita tayo
0: ikaw,
1: doon.
0: Nakita tayo doon at ikaw ay missionary. So, mga kababayan, si Jing po ay isa po siya sa mga missionaries ng Philippine Frontier Mission. So, can you tell us, Jing, yung journey mo? Paano na ka napasok sa missionary work? Saan, paano nag-umpisa?
1: Actually, siguro katulad na pag-uusapan natin kanina, bata pa lang tayo. Maramdaman na natin may preparation yung Panginoon eh. Yung tipong parang may bumisita sa atin sa place noon natin, parang mga taga-1,000 pa yun. Tapos mga Indonesian. So sabi ko, someday, na-inspire ako sa kanila kasi very ano sila sa mga bata. So sabi ko, gusto ko rin maging missionary nurse katulad nila. So hanggang sa dumating sa punto na siguro ko talagang doon tayo kinol ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Parang kahit gaano kakabisi, na-busy ako sa work, naging manager ako sa isang financing company. Ang laki ng sahod noon. Mm-hmm. Pero parang may hinahanap ako.
0: Parang may kulang.
1: Mm-hmm. Tapos hanggang sa nag-isip ako na nagkasakit ako. Mm-hmm. Na-diagnose ako na meron akong cardio problem. Mm-hmm. That was sa Mandaluyong, yung sa show ako nag-work mm-hmm. before. So sabi ko, Lord, parang sa sobrang stress ng ano ng mundo, alam mo yun, yung mga demand. Parang doon ako biglang nag-isip uli na ano pa talagang purpose ng life ko.
0: Mm-hmm.
1: So gusto kong, sabi ko, Panginoon, gusto kong kahit 3 months, bigyan mo ako ng kapayapaan, bigla ako naghanap ng tis. Mm-hmm. Tapos bigyan mo ako ng, kahit 1 taon, sabi kong ganun.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa ako idea nun sa 1 taon. So sa 1 taon ako nag-start. So hanggang sa nagkasakit na ako, nag-resign ako sa work as operation manager noong time na yon, just to find ko ano ang real purpose ng Panginoon sa life ko.
0: Mm.
1: Tapos, naka 3 years din ako sa 1,000 before.
0: So nag-1,000 ka?
1: Nag-1,000 ako.
0: Ano batch ka?
1: Sa 34th batch.
0: 34th batch ng 1,000.
1: Tapos na-assign ako sa Korea.
0: Korea?
1: Yeah. Hanggang doon na, nakita ko na, tapos yung nabibuild na yung relationship ko sa Panginoon. Parang masaya na ako doon sa ginagawa ko.
0: Mm-hmm.
1: So until na dumating na naman sa punto na nabakante ako, tapos parang ganun pala yun. Pag once na subuhan mo na, parang hinahanap-hanap mo na.
0: Mm-hmm.
1: So I prayed and after na nagpo-pray ako. Sabi ko,
0: gusto mong ma-assign ka ulit sa mission field? Gusto mo ulit na sa mission?
1: Saan uli? Parang natatakot na akong bumalik doon sa dati kong life,
0: mm-hmm.
1: sa city life, doon sa buhay na busy.
0: Mm.
1: At baka, sabi ko, baka lalo pang mapalayo ako sa Panginoon.
0: Mm.
1: Until na, inano niya ako sa, kasi malapit lang sa bahay ang Philippine Frontier Missions.
0: Oo.
1: So, yan.
0: Sa Silang.
1: And that was Sir Melbert Cordero. It's a long story na, kasi nung tumatawag din sa akin ang lights before, pero nauna kasi ang PFM. Yeah. So, at first, alam mo yun, natakot ako kasi noon, diba, pag sinabi mong mangyan, meron tayong ibang isip. Nakakatakot, baka babaya, padala ka doon, tapos ay kainin ka, anong gawin sa iyo doon. Natatakot ako. So sabi ko,
0: so nag-apply ka sa PFM, tapos sinabi nila you will be assigned possible sa mission field.
1: Pero ayoko, gusto ko lang sana doon lang sa home base lang. Clerical work, ganun ba? Office work. So pero sabi nila, itry mo. bakit hindi mo i-try? Tapos kinakapwiran ko, may sakit pa ako sa puso, hindi ako po pwede doon, hindi ko kakayanin yun. Sabi nga, i-try mo lang. Reinforcements lang, literacy program. Kasi yung missionary natin doon, that was Lauren Blanco that time.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, kasi kailangan nang may magtuturo dahil nagtitraining na sila sa mga native leaders natin doon. So, kailangan lang yung pagbasa. Sabi ko, okay, sige. Try ko lang ha. Pero sabi sa akin doon, 3 months lang.
0: 3 months lang?
1: 3 months lang. E dinupunta na kami. First meeting ko sa Katatubo, sabi ko, Lord.
0: So, na-assign ka na kaagad?
1: Sa Mangena, sa Mindoro na.
0: Sa Mindoro na.
1: Mm.
0: Sa Oriental?
1: Sa Oriental, sa Bungabong.
0: Oo.
1: So, sabi ko, ito na ang reality. So, pagpunta ko doon...
0: So, initially, sinabi sa'yo, 3 months lang?
1: 3 months okay. lang. 3 months lang.
0: Okay, go ahead.
1: Yung 3 months, naging 6 months.
0: Mm.
1: Tapos ay, kasi sabi, 3 months, 6 months. Nung kami uuwi na, sabi ko kay Ma'am Rose Pavero, sabi ko, Ma'am, iwanan ko na ang mga gamit ko dito. Babalik na ako dito. So, nalove ko na yung
0: place,
1: work,
0: yung community.
1: Yeah. Yung community, na-appreciate ko na yung ganong uri ng sa una ka lang natin nakakatakot. Pero nandito yung mga totoong tao. Nandito
0: yung fulfillment.
1: Yeah. At saka, sila yung mga tao na yung pang kumbaga sa mga ano
0: genuine
1: ay...
0: Genuine talaga, no? Genuine,
1: yeah,
0: no?
1: Yung mga tao na kailangan talaga ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga tupang ligaw, sabi nga. At yung mga tao na pinahihirapan ang kanilang paniniwala na kung meron man lang sanang taong magtuturo.
0: Kasi alam ko, marami tayong, ano, may mga partnership tayo, engagement.
1: Yes,
0: ano,
1: before, diba?
0: So, ilang taon ka halos, ilang taon yung na-spend mo dun sa Bungabon, sa Mindoro, Oriental Mindoro?
1: 8 years.
0: 8 years. So, mga kababayan, 8 years sa mission field si Jing. And we will hear more stories, ano, within the span of 8 years ng kanya pong paglilingkod as missionary dun po sa Mindoro, mga karanasan na nagbago ng kanyang pananaw, nagbigay ng fulfillment sa kanyang buhay. At magbabalik po kami at subaybayan niyo po kami ang Adventist World Radio 360 Cares. Pagkalipas po ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Ano po, kasama po natin, patuloy po natin kasama si Jing, ano po, si Priscilla, Panugaw, Talisik, ano po, isa po siyang missionary, isa sa mga missionaries po ng Philippine Frontier Mission. At nakasama po natin siya ng ilang mga panahon, ano po, sa Mindoro, noong ang Adventist World Radio ay nag-start din po ng ministry doon sa Mindoro. So for 8 years, Jing.
1: Yeah, actually, nandun ka almost 9 years.
0: Almost 9 years, nandun ka sa Bungabon area, sa community. This is mga buhid ba to? Buhid at
1: buhid
0: saka
1: Mangyan.
0: Buhid Mangyan. Oh. So, pwede ikwento, yung nag-umpisa kang maglingkod doon, syempre may mga challenges. Kamusta yung adjustment mo yung sa umpisa?
1: Actually, napakahirap kasi kahit pa sabihin na ibang-iba yung life.
0: Uh-huh.
1: Kasi diba, as frontier missionary, tapos we need to study the culture, we need to study their language, kasi para maunawaan natin sila.
0: Walang kuryente.
1: Walang kuryente.
0: Maglalakad ka.
1: Walang CR. Meron pala, napakalawak na CR.
0: 2 hectares, ano po ang CR nila?
1: Walang CR. Iigib ka ng tubig, magsisibak ka ng kahoy. Tapos ay, walang talaga yung communication yung sa family talaga.
0: Walang signal.
1: Walang signal. Kailangan mo umakyat ng puno ng guyobano para makakuha ka ng signal or akit ka
0: ng galing ka sa corporate world, tapos nagpunta ka sa ibang bansa, nag-missionary din. Tapos ngayon parang ito'y opposite.
1: Very opposite talaga.
0: Opposite ng iyong environment before. So kamusta yung ano, yung adjustment? Ano yung, paano ka naka-adjust ka agad? Madali ba o naka-adjust ka agad o matagal?
1: Siguro dahil laki din naman tayo sa hirap. Pero yeah, ang hirap kasi nga yung sa pagluluto pa lang, yung lingwahe hindi mo rin
0: naiintindihan. Takes time ano yung pagluluto.
1: Takes time talaga.
0: Talagang...
1: Tapos pag-i-give ng tubig. Pero yung una na-appreciate yung nature na ginawa ng Panginoon. At naisip ko, this is the life. Mas malapit sila doon sa original life na inihanda ng Panginoon. Nilikha ng Panginoon. Kasi yung kalikasan, maganda. Kaya lang yung mga struggles nga natin ay tawag dito.
0: Nung inassign ka doon, by the way, married ka na?
1: Hindi pa, dalaga pa ako.
0: Ah, dalaga ka pa noon,
1: yes,
0: nung first assignment mo.
1: First assignment ko.
0: So may partner ka?
1: Ah, yeah, may partner.
0: Normally may partner naman.
1: Pero dumating sa punto na, umabot sa point na mag-isa na lang ako.
0: Okay.
1: So talagang napakahirap. So kasi, yung problema ng community sa'yo lahat eh. Ikaw ang doktor,
0: lahat
1: ikaw ang
0: lahat.
1: Teacher.
0: Jack of all trades ka. No?
1: Jack of all trades ka. Dumadating ba sa punto na, Ma'am, pwede ba, dyan muna sa'yo yung anak ko kasi pupunta ako sa Butok, mag-alaga kami ng mga bata. Tapos, ikaw ang teacher, ikaw ang doktor, ikaw ang chieftain. So, lahat ng problema ng mga tao dun sa'yo lahat. So, napakahirap. Pero yun nga yung feeling na very fulfilling siya para sa iyo. Tapos, ang pinakamahirap doon yun sa medical part. Kasi...
0: Mas po nagkakasakit yung community. Ano?
1: At ayaw nilang pumunta sa hospital dahil doon sa communication yung takot. At pinahihirapan sila nung kanilang paniniwala. Dumating sa punto na kami ay nagdadala sa hospital. Naalala mo nun, nandun yung portal mo ako
0: yes,
1: ng...
0: Yes, pandemic yata. Yun, ano? After pandemic?
1: Before? Wala pang pandemic.
0: Wala pang before pandemic.
1: Before pandemic. Oh. Na ikaw ay nagpadala ng support doon kasi... Nagkaroon ng outbreak ng measles.
0: Measles, yeah.
1: Very, ano yun.
0: Weeks ba kayo? Months kayo sa hospital yata, ano?
1: Months kami sa hospital. Biruin mo yun na nagdadala kami ng pasyente araw-araw. Dok, pang-sampo. Dok, pang ganito.
0: Yeah. I remembered.
1: Ah, hirap nung tatawid ka 4 na ilog. O kaya maglalakad ka, tatawid ka ng ilog. Kasi dahil doon sa takot nila... na pupunta sa hospital kasi yung syempre hindi maiwasan talagang nadidiscriminate sila. So pero nung kami na nagdadala doon at ginawa namin ng husband ko ni Robert, nag-upa na kami ng isang bahay, doon na kami tumira halos sa hospital. Simula nung malaman nila na nandoon na kami, ala, nagbababa na sila ng kanilang mga pasyente.
0: Kasi dati, kaya maraming mga kumbaga mortality sa bundok, ano? Dahil takot sila magpa-hospital, wala silang...
1: Aside from takot sila sa hospital, yung paniniwala kasi nila na yung kanilang kultura ng pagdadaniw, nape-projecte sila sa hospital, mas ano sila doon sa paghahain ng daniw o alay.
0: Mga animist, ano?
1: Yeah.
0: Animism.
1: May mga experience doon na katulad yung isa, nadala namin yun dun eh.
0: Mm.
1: Pero namatay yung bata. Actually kami ni Robert ang nasa tabi ha. Yun yung kaya sabi ko, tinatanong nila, bakit wala kang anak? Ba't ikay na nag-anak?
0: Isang barangay yung anak mo. Isang village.
1: At saka, sabi ko parang hindi ko kakayanin na. Baka kami mawawala sa ministry kasi na-experience namin na kaming mag-asawa ang nasa tabi ng bata, wala ang parents. Na it, that was ano si Inhin 8 years old yun. Kaming dalawa lang ang nasa tabi. So parang sakit-sakit doon, tagal noon bago ako naka-recover. So sabi
0: ko, 8 years old din bata.
1: 8 years old yung bata. Nagkaroon siya ng central nervous system infection. Yun doon na nagsimula yung outbreak. So kami lang ang nasa tabi. So ang hirap noon. Bumalik yung tatay kasi umuwi lang, naghatid lang sa amin. Tapos umuwi din siya kasi kumuha ata ng gamit or ano, pagbalik, wala na.
0: Patay na yung bata.
1: Nasaktan yung tatay doon. So simula noon, sabi niya doon sa asawa niya, ayaw na ayaw ko makita kita sa simbahan ng mga sambandista yung nagsisimba ha. Hindi, hahabulin kita ng itak.
0: Alam mo yung hirap yun,
1: dahil doon sa ano na yun, pangyayari na yun. Yung mga ganong bagay.
0: So mga challenges, dahil sa culture, dahil sa mga yung mga beliefs nila, no? Mga superstitious beliefs nila. Mga. So Jing, alam ko talaga, missionary din naman tayo, no? Ako'y nag-pastor din ng mahabang panahon sa kabundukan. Pero gusto ko marinig from you, ano yung driving force yung na nagtutulak sa'yo? If you don't mind, you know, alam naman natin ang mga missionaries talaga natin, very meager yung kanilang mga allowances. You know, ang Philippine Frontier Mission, alam naman natin, hindi naman talaga kayang magbigay ng ano, ng malalaking mga allowances. Kaya nga missionary work eh, di ba?
1: Yes, yes, yes.
0: So, if you don't mind, you know, nag-start how much yung ano?
1: Actually, ang tawag namin dyan ay, pag tinatanong kami, we are living sa miracle ng Panginoon.
0: Pero yung allowances na natatanggap na regular isang buwan, alam ko napakababa lang. You know, 3,500?
1: Yeah.
0: Ano?
1: Nag-start para nasa namin 2,500 to 4,000.
0: 2,500. Yeah, 3,500. You know, talagang this is all about sacrifices, ano? And I saw how you love, lalo na yung binanggit mo kanina, nagka-outbreak, paano mo dinala ng mga hospital, hanggang Kalapan pa yata, nakaabot pa, di ba?
1: Yung 1 month na yun.
0: Oo, hanggang
1: kasi
0: Kalapan, dinala
1: yung
0: mga
1: bata.
0: Yung mga katutubo, yung mga bata na to. And that's, ano, that's the love of God, you know?
1: Uh-oh.
0: So, ano ba yung driving?

0: Iniisip ko rin noon, nananalangin ako para sa kahabagan ng Diyos, para buhayin pa si Mama. Kaya, isa yun sa mga nagiging dahilan na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin.
1: Na mag-serve, patuloy
0: mag-serve,
1: na mag-serve
0: doon din sa mga taong. Minsan nga may mga nagsasabi sa akin, charity begins at home. Minsan may mga nagsasabi pa sa akin na napaglilingkuran mo, sorry ha, naalagaan mo ang iba, yung nanay mo, hindi. Pero sabi ko na lang, Panginoon, at isto, kilala ka na. Pero itong mga taong to, hindi pa nakakilala sa iyo. At marami yung moment na yun, pati kay Ikong noon, na ikaw din na. Na yun yung time na yun kay Ikong noon, na dapat sana, yun na yung mga last 3 months ni Mama, sinabihan ako ni Kuya na, baka 3 months na lang si Mother. Tapos nagpapaalam ako sa'yo, sasabay ba ako sa'yo pa uwi noon or hindi. Pero nung maramdaman ko na sabi ni Ikong na, ikaw na lang ang pag-asa ko, Ma'am. Tapos may ganun sa bahay. I choose to stay.
1: Amen.
0: I choose to stay. Kasi sabi ko, at least si Mother, si Mama,
1: nakakilala na
0: sa Panginoon. Pero hindi ko alam kung paano gagamitin ng Panginoon ito para pagpatuloy ang gawain. Naniniwala din kami, nakakapagod na dito sa mundo. Na nasa balikat natin, sa mga kamay natin, ang ikabibilis na ikatatapos ng gawain. At yung ikatatapos ng kahirapan dito sa mundo ay nakasalalay din sa atin. At yun din yung motivation ko after ng buhit na nagpatuloy pa rin kami. Although, takot-takot kaming magpunta ng Badyawan. Pero sabi ko, ito rin yung paraan na nabanggit ko rin nung namatay si Mama. Sabi ko, Ma, pinapangako ko na ako yung magpapatuloy sa gawain. Kasi ito lamang din yung tanging paraan para matapos na ang gawain sa mundong ito, mapabilis na at magkita na tayo ulit.
1: So, talagang ano, that's ito yung talagang cost of discipleship. Ano, yung pagsunod mo sa Panginoon, you will give up everything para sa Panginoon.
0: Salamat sa banal na spirito. Hindi ko rin alam bakit ganun. Pero dumadating sa punto na nagsasabi na tayo para nakakapagod na, di ba?
1: Alam niyo mga kababayan, ano po, itong istorya po ni Jing, isa pong buhay na patutuo po ito ng totoong pagsakripisyo, pagbibigay ng buhay, pagbibigay ng lahat para sa gawain ng Panginoon. And this is all about because of God's love, ano, reigning in our hearts, ano, reigning in the hearts of our missionaries. Kagaya ni Jing, isa lang siya sa mga missionaries po natin sa iba't ibang lugar sa mundo, no, na nagbibigay ng kanilang panahon, nagbibigay ng kanilang buhay para maging blessing sa community. And this is all about caring. And this is all about the advocacy, mga minamahal na mga kababayan, ng istasyon pong ito, ng programa pong ito, ng Adventist World Radio 360 Cares, because we care, you know, we care for our people, we care for our nation, we care for our community. So patuloy po nating mapapakinggan po ang mga testimonies ni Jing. Ano po, wag po kayong aalis mga kababayan, tumutok po kayo at magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Patuloy po natin kasama ano si Jing, ano
1: yes.
0: si Priscilla Talisik. Ano po, isa po siya sa mga missionaries ng Philippine Frontier Mission. At ang Philippine Frontier Mission po ay isang arm ng ating church, ano po, para po i-reach yung mga unreached places, ano?
1: Yes.
0: At napakarami po nating mga missionaries as well spread sila or across all across the Philippines. At isa po si Jing, ano po, sa nag-serve kasama ng kanyang asawa na si Robert, ano, na naglingkod po sila sa lugar po ng Mindoro for almost 9 years, ano po. So Jing, pwede mo ikwento sa amin ano yung mga experiences na hindi mo makakalimutan, yung mga most fulfilling moment doon sa karanasan mo sa paglilingkod sa Kamangyanan.
1: Yeah. Alam mo yung very amazing talaga yung pag-work ng Holy Spirit. At first talaga parang kung iisipin mo, hindi mo kakayanin eh. Especially yung nagtutok na kami kasi as church planter, di ba? Ang ano natin, ang goal namin ay ang aim, ang mission, vision ay makapag-establish ng Indigenous Seventh-day Adventist Church, among the unreached people group. So natuwa kami especially sa part ni Iko kasi naging bahagi ka noon eh.
0: Yeah.
1: Eh so ito na nung siya ay pumunta na sa hospital tapos nabigyan namin nung sabi ko sige basahin mo yung mga Great Controversy book na yan. Tapos dumating sa punto na hindi kami nakauwi. Eh, nagkaroon ng mga trainings na sunod-sunod na yung mga trainings ng discipleship training para sa kanila. Medyo siguro umabot pa ng 3 months, 4 months na tumagal hanggang sa ito si Ikong nagkaroon siya ng ganong passion and desire lalo sa paglilingkod. Natuwa kami kasi yung dati kasi yung relationship ng kamag-anak niya, dinespise siya nung naging Seventh-day Adventist siya. By the way, we also, ano nang kay Brother Bong Andras, kasi isa siya sa mga naging
0: instrument,
1: instrument na nag-mentor kay Ikong. Pero sila Ikong kasi bata pa, nung sa pioneering, ano pa lang ang PFM, yung mga uncle niya, mga auntie kapatid niya na anuhan na natin. Pero salamat talaga. So, to make the long story short, yung mga kamag-anak niya, nung natulungan natin si Ikong sa hospital, naging open sila. So they were inviting us to pumunta doon, pero di namin nagawa. So buti na lang nandiyan si Brother Bo, tapos si Pastor, special mention, special, si Pastor Liberato, sila ang pumunta doon sa Bansod. And praise the Lord, yung isang church doon, na ang mga kamag-anak ni Ikong ay naging Seventh-day Adventist.
0: So, isa mga rewarding na mga accomplishment. Diba? Na through
1: kaya yung question ko na hindi mal ako nakauwi kay mother noong time na siya ay mamamatay. Kasi natapos yung training namin February 9. Tapos sabi ko, yes, natapos ko na lahat. It's time naman na mauwian ko na si mama. Kasi lagi ako nangangako, uwi ako, mauwi ako sa birthday mo, uwi ako sa ngayong holidays, ganyan-ganyan. Pero hindi talaga. Kinagabihan nung namatay siya. So, ang dami kong questions sa Panginoon. Bakit? Pero nung nakita ko yung bunga, sabi ko tama rin yung naging decision. Alam mo yung mga kaisipan na, which way, Lord? Alin ba? So hindi ko makalimutan yung payo ni Sir John. Kung saan yung nagkakaroon ng, eto, ano natin sa iba. Misa nakakalito eh, kasi hindi naman masama na mag-serve sa family.
0: Yeah.
1: Especially in times na talagang ano, diba? Pero nandyan yung gawain. So mamimili ka, alin ba talaga? So sabi niya, sa panahon na ganyan, kung saan yung nagkakaroon ng bunga, doon gumagawa ang Panginoon.
0: Amen.
1: At kung saan naman nagkakaroon ng gugulo ang kaaway, it's just a diversion. So sabi ko, bahala na Lord. Kaya we choose na magstay dun sa place na yon. At yeah.
0: Ito yung mga rewarding na mga moments na talagang makita mo yung pag-grow ng mga pinaglingkuran mong communities,
1: yes.
0: Naka-establish ng work doon.
1: At yung Hingindos, kasi ang daughter church niya na yung Bahayaw, yung pinuntahan mo last time. Tapos before kami umalis doon, kasi may mga stages.
0: Na makita mo yung mga transformation ng community,
1: yes.
0: Ng buong
1: yung
0: community.
1: Yung phase out, na bago kami umalis doon, kasi kailangan yung force out sa community, no, bago mo iwanan ng isang church ay kailangan may self-governing na siya, sila na ang nagra-run ng kanilang church. Kailangan self-propagating. Alam mo, to be honest, sa 6 years namin nung pumunta kami doon, hindi kami nangangaral. Yung sabihin mo kami yung...
0: naglilingkod lang talaga.
1: kami, focus kami on more on training.
0: Oh.
1: Pag sinabi nila na, "Ma'am, Bible study, kayo, review tayo dito, aral tayo," gaya lalo na ng mga bandol, interesado sila sa prophecy, lalo na nagkaroon ng COVID, so yan. Tapos, sige, bigay kami assign, yan yung mga ano na yun. Dumami, almost 100 na yung sa Hingindos, yung member, nang hindi kami ang nag-aaral na nagba-Bible study doon, kundi mismo na yung mga brethren na natin. Natuwa ako kasi wala kaming ginawang crusade sa place, pero anytime na merong baptism sa baba, especially yung Mindoro Island Mission, nagulat ako, akala ko apat lang yun. Asa 920.
0: Wow, galing doon sa community. Kasi na-prepare nyo na ng mahabang panahon. Ano?
1: At yung mga katutubo na...
0: Nag-reach out talaga.
1: Nagulat ako. Sabi ko, kala ko, dalawala, apat lang.
0: So nagbunga lahat ng mga sacrifices ninyo sa Panginoon.
1: And until now, nagpapatuloy. So kaya talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. It's them na.
0: So mga kababayan, alam niyo po, napakaganda po ng story na to ni Jing at saka nung kanyang asawa, yung kanilang paglilingkod po doon sa... Oriental Mindoro, sa kabundukan. At sila po ay mga missionaries po ng ating Philippine Frontier Mission. So, Jing, 9 years in the mission field, tapos ngayon, nandito ka sa wheelchair. What happened?
1: I was diagnosed na August 20, just last year, na-diagnose ako na merong breast cancer.
0: Mm-hmm.
1: And that time, just stage 2.
0: Mm-hmm.
1: Pero... stage 4 na ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Kasi after nung Mindoro, na-turnover na face out na.
0: Mm-hmm.
1: After nun, doon pala nakaka-start na ako. Parang pagod or ganyan.
0: May pain,
1: May pain. Yung siguro part na nung sobrang stress, depression, ganyan. Sabi ko parang gusto ko muna magpahinga.
0: Mm-hmm.
1: Pero may call eh. So, pero nag-isip kami, pinagpahinga naman kami ng office almost a year din.
0: Mm.
1: 7 months, ganyan, check up. Yeah. Mm. Sa check up, walang nakita.
0: Mm.
1: Oo, kasi pag gano'n na ipupunta ka sa uli sa ibang project, kailangan ng general check up.
0: Ulit,
1: walang nakita.
0: Oh.
1: As in, walang nakita. Actually, yung heart ko na may cardio problem ako nung nagpunta ako sa Mindoro.
0: Clear.
1: Pinagaling ng Panginoon. So, kaya nitong tinawagan ulit kami sa Badyawan sa Lucena, pumunta kami. Pero, it was a depressed area. You know? Tapos, syempre, yung challenge sa amin, mag-immerse ka talaga sa community. And then, yung mga Badyaw, may impression sila na parang nakakatakot, ganyan. At first, ganun yung pakiramdam namin mag-asawa. Pero, mababait pala sila. Kaya lang, syempre, dahil depressed area, lahat na ng problema.
0: Nandun na.
1: Nandun na lahat kaya. So, hindi ko kainaya yung challenge. Mm. Kasi napakaingay. Kasi iba yung ng culture talaga.
0: Yeah.
1: It's tawag nila ay, it's universal na yung ng culture. Kung ano nung na-adapt nila. August 20, ayun, nakapa ako na meron palang problema. Ang bilis. At first, ang una ko reaction, tinago ko muna eh.
0: Oo.
1: Sakot ako. Mm. Tapos parang siguro gagaling din to. So, ganyan. Pero hindi eh. Hanggang October, nag-natural muna ako, nag-ano ako.
0: So, stage 4 siya?
1: Yeah, this is stage 4. Nag-metastasize sa buto.
0: So, karoon ka ba ng questions? Who is Jing, until now, serving the Lord sa mission field 9 years. Tapos ngayon, meron kang sakit? May pinagdadaanan ka? Ano masasabi mo rito? Ang hirap na to, Jing. Ha? Alam ko, easier said than done kasi wala naman akong sakit sa ngayon, di ba? Tapos, ikaw naglingkod ka sa mahabang panahon. Nagkaroon ka ba ng mga questions?
1: Or marami.
0: Ano mga challenges mo? Ano mga struggles mo ngayon?
1: Sobra.
0: Oo.
1: Yung tanong na sabi nga nila na hindi siya basta iyak.
0: Mhm.
1: Dahil lang sa pain.
0: Mhm.
1: Kundi parang buong kaluluwa mo, alam mo 'yun?
0: Mhm.
1: Bakit?
0: Bakit? Oo.
1: Sa dami naman ng sakit ito pa. Bakit doon sa place sa kamangyanan na contagious yung sakit? Hindi kami nahahawa. Tapos pati yung cardio ko nag-okay. Pero dito sa place, kasi nung may nahawakan kami na pasyente na dalawa din na may badyaw na mayroong breast cancer. Sabi ko, di naman nakakahawa to. Pero bakit ito nagkaroon ako? So at first, iniisip ko na siguro pagsubok lang to, mawawala din to. Pero habang tumatagal na parang nag-worsen yung condition ko. Biro mo, stage 4 ako ngayon, no? Hindi ko... Actually, hanggang ngayon, question ko yun.
0: Pero anong pinanghawakan mo ngayon?
1: Yung sa Romans 8:18, sabi doon, the Lord is turning your... Isa sa ibang version, the Lord is turning your pain into a purpose. And your struggles into a testimony.
0: Amen. Amen.
1: So, baka in preparation ng Diyos, leveling up yung faith.
0: Yung pananampalataya.
1: At baka ako, kasi noon sabi namin mag-asawa, hanggang sa pagdating mo, Panginoon, gusto namin gagawa kami. Baka medical missionary work. Kasi nakita namin doon sa community, especially ano, yun yung talagang, yun yung napaka-importante ng medical,
0: Kamusta yung grip mo, yung sa pananampalataya mo sa Panginoon, yung level ng pananampalataya mo sa Panginoon nung wala kang sakit at ngayon may sakit ka?
1: May times na pag ako lang mag-isa, iniisip ko na lang yung mga four friends ko. You know the story of the four friends na kinary nila
0: yung kanilang kaibigan
1: para ilapit kay Jesus. Yung hopeless condition niya na parang dumadating ako sa punto na hindi ko to kaya kahit yung faith ko. Parang hindi. Pero dahil merong mga kaibigan ako, may mga maraming prayer warriors ako.
0: Amen.
1: May mga family ako, may mga kasamaan ako sa missionary work na nagpipray sila para sa akin. Malaking bagay para makapagpala sa akin. So sabi ko, kaya bakit kailangan ako gumibap? maraming nananalangin para sa akin. So, yun yung pinanghahawakan ko. Tsaka yung iniisip ko na yung purpose nga ng Panginoon kung sakali. Or may times pa na may tanong ako, Lord, ito isa na namang pagsubok na kailangan kong lampasan.
0: Lampasan,
1: o ito ay isang chance na lang sa akin na ako ay piniprepare mo na into a peaceful exit. At tapos na yung aking
0: mission
1: na kailangan ko nang i-ready yung sarili ko. At na-appreciate ko yun kasi binibigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon. Reconcile with the family, yung reunion, yung ma-reunite ka sa ibang mga old friends mo.
0: Ibig sabihin nakita mo na if God would allow, nakita mo na kumbaga natatanggap mo na yes, of course we are praying for miracles na magkaroon ng full restoration yung health mo at makapaglingkod ka uli sa Panginoon. May wellness center na tayo sa Mindoro.
1: Wow.
0: Makapaglingkod ka doon kayo ni husband mo, and then you also see na possibility na kung pagpapahingin ka ng Panginoon na nakikita mo ito na isang paraan ng na sabi ng Panginoon, you have run your race, you finish your course. You just rest. So, na-ano mo to? Na-accept mo to?
1: Siguro, pag nandiyan na yung reality. Hindi alam, pero nasa ganun stage tayo. Pero marami ako realization, alam mo yan. Nagigilty din ako . Kasi may mga panahon na nung nasa work kami, inactive, reklamo. Parang gusto ko na magpahinga. Pero ngayon ko nare-realize na kapag nasa ganito ka palang kondisyon, makikipag-bargain ko ulit sa Panginoon.
0: Amen.
1: Yung sasabihin mo na, Panginoon, kung ako ay bibigyan mo pa ng chance sa mabuhay, paglilingkod ako uli sa iyo. So, ganun pala, no? Kaya talagang iingatan talaga natin. At isa pa yung realization ko din ay, parang mas masarap ang mag-serve, mag-alagaan ng may sakit, kaysa ikaw yung inaalagaan. Kaya,
0: so, anong mensahe mo sa mga listeners natin ngayon, sa mga nakikinig sa atin ngayon, na nag-serve ka, tapos ngayon meron kang sakit. Anong encouragement ang pwede mong maibigay din sa mga tao din na may sakit, nakagaya mo? Lalo may mga breast cancer or may mga terminal na mga sakit sila. What is your message for them?
1: Yes, yung katulad po na nabanggit ko, yung Romans 8:18, your pain will turn into a purpose. And your struggles will turn into living testimonies para sa iba. We don't know kung ano talaga ang panukala ng Panginoon.
0: Pagkatiwala lang sa Panginoon.
1: Yes. At pag tayo na sa paglilingkod, huwag tayo mapagod.
0: Amen. Amen.
1: Kasi mas nakakapagod yung ikaw ay may sakit. Mm-hmm. At mas masarap na naglilingkod sa Panginoon. And then, yeah, the time will come na darating, i-reward ng Panginoon lahat. And then ito pa, nagpapasalamat kami. I-grab ko yung opportunity.
0: Yes, go ahead.
1: Hindi ko, sabi ko nga, ito sa mga friends ko, anong meron si Jing na nagawa to sa mga tao na ito na maraming dumalaw sa akin sa hospital at may mga nagbigay ng support na hindi ko talaga in-expect. Ang isang struggle ko is to receive kasi hindi tayo nasanay ng tayo yung tumatanggap. Kundi tayo mga missionaries, all out tayo, yes, di ba? Lahat bigay. Kaya nahirapan ako nung una. Sasabi ko, wala akong maisip ng ginawang mabuti sa mga taong to. Pero ano ang meron na sila ay nagpakita ng support and love sa akin? May nagsabi, it may be because na-touch yung life nila dahil tayo ay naglingkod sa Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya sa situation na to, hindi nagpabaya ang Panginoon.
0: Amen.
1: Talagang nagpo-provide ang Panginoon. Wala kaming work.
0: Yeah, at saka... This is ano very expensive treatment ito, Jing. How are you surviving? Yun sabi mo, may nagbibigay ang Panginoon, may mga taong ginagamit ang Panginoon. So in case na no, may mga na nakikinig sa atin na gustong tumulong, ano, gustong magpaabot ng to. Alam ko mahaba-haba pa tong medication mo. Millions ang pinag-uusapan dito na gastos. And dito sa Manila Adventist Medical Center, ano, dito ka tinitreat. Ano, just in case gusto nila mag-reach out sa iyo, paano ka nila makakontakt? Paano sila makapagpadala ng tulong para sa iyo?
1: Ay, ako, Pastor.
0: No, go ahead. This is Adventist World Radio 360 Cares and we are here.
1: Yes.
0: You know, to
1: pero siguro,
0: share your stories.
1: Pero
0: your
1: siguro
0: condition.
1: Kahit hindi na para sa akin. Para sa gawain. No, nalulungkot ako na naiwanan namin ang badyawan. Walang maipadalang missionary. Mas magkakaroon ako ng kapanatagan ng loob kung yung support para sa gawain. Kasi hindi ko alam ang ending
0: talaga
1: ng life ko.
0: Hanggang ngayon, Jing, ang iniisip mo pa rin yung missionary work, yung gastos sa hospital, yung mga pang-araw-araw yung gastusin, ano?
1: Totoo lang.
0: And this is the spirit, mga kababayan, ng missionary, ano? You can contact us, ano po, dito po sa Adventist World Radio 360 Cares. Ito po yung number 0918-944-7891 at yung +63-917-5716-517. Ano po kung yung mga nais pong tumulong, ano po, mag-personal message po kayo sa amin, we will channel it to Kajing. Medyo nahihiya pa po siya na magbigay ng contact sa, ano po, dito po sa ating live, ano po.
1: Thank you so much.
0: At yung nais mong, yes, panalangin po natin si Jing,
1: yeah,
0: patuloy natin
1: prayer.
0: Pinalangin, at bigyan siya ng lakas ng loob na malampasan itong pagsubok na dumarating po sa kanyang buhay. At yung mga nais pong tumulong, ay makipag-ugnayan po kayo sa atin pong himpilang ito ng Adventist World Radio 360 Cares. Jing, any parting message? Baka meron ka pang mga gustong sabihin.
1: Yeah.
0: At batiin or...
1: Yes, pinupuri ko ang Panginoon sa pagkakataw to. Kanina na tayo nagkita. Pero alam ko na merong purpose ang lahat ng bagay. At salamat sa Panginoon, salamat sa mga tao na nagiging channel o blessing. Isang gusto ko i-grab ko rin ang opportunity na to na yung collaboration, yung pagkakaisa para matapos na yung paghihirap natin dito sa mundo.
0: Amen. We want to go home.
1: Yeah, uwi na tayo sa langit. Yung gobyerno ng Panginoon ang ating hangarin para lahat tayo ay maranasan na natin yung buhay na inaasam-asam natin, buhay na walang
0: gusto hanggang. Gusto kong tawagin si Robert. Robert, pwede kang dito. At mga kababayan, samahan niyo po kami. Gusto namin mag-offer ng special prayer, ano po, para kay Jing. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo po ang Diyos na buhay naming pinaglilingkuran. Kayo po ang Diyos na nakakaalam kung ano po ang pinakamabuti sa bawat isa. Inaamin po namin ang lahat ng aming pagkukulang, mga pagkakasala. Panginoon, sa special po na oras na ito, nais naming itaas si Jing sa trono ng inyong awa. Alam niyo po ang kanyang karamdaman. Idinadalangin po namin na pagkalooban niyo siya at ang kanyang asawa ng lakas ng loob na malampasan ang mga pagsubok na ito, na ang kanilang buhay ay lalong maging malapit sa inyo at ang kanilang buhay ay patuloy na maging patutuo ng inyong pagpapagaling, ng inyong himala, ng inyong pagliligtas at ng sakripisyo sa inyong nagtatapos na gawain. idinadalangin ko po na ang mga treatments na ibinibigay kay Jing ay maging makapangyarihan upang manumbalik ang kanyang dating lakas at singla. Idinadalangin po namin ang kanyang mga doctors na tumitingin sa kanya. Bigyan niyo po sila ng kapangyarihan. At dinadalangin ko po, Panginoon, na ipagkaloob ang kagalingan kay Jing. Dagdagan niyo pa po ng mahabang-mahabang mga taon ng kanyang buhay na paglilingkod. At sa mga natitirang mga taon, bago po bumalik ang aming tagapagligtas, magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo. At sa mga sandaling ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyong mga kamay. Mangyari po ang inyong kalooban para kay Jing, para sa kanyang sambahayan. At nais ko pong idalangin, Panginoon, na palalakasin niyo ang kanyang kalooban. Araw-araw ay babantayan niyo siya at huwag niyo po siyang pababayaan. Ipagkaloob niyo po sa kanya ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang makapangyarihang pakikisama ng Diyos Espiritu Santo ang sasakanyang palagi. At inaangkin namin ang lahat ng benepisyo ng Kalbaryo para sa kanya mula ngayon at magpakailanman. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsama sa amin. Kasama po si Jing, ano po, sa atin pong programa po ngayong hapon. Patuloy niyo pong isama sa panalangin, ano po, si Jing, ang mabilis na kagalingan, manumbalik ang kanyang dating lakas at sigla. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio 360 Cares na lagi po nagsasabi na mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit po sa atin ang ating Panginoong Jesus at siya nagsabing muling darating at siya'y tiyak na darating, kaya't maghanda pong siya'y ating salubong.
2: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po na patuloy pong sumusubaybay sa atin pong programa. Ang amin pong patuloy na hiling at dalangin ay kung ano man po ang inyong pong ginagawa sa mga pagkakataong ito, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli na naman tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako ang inyong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli, ang ating tema na ating tinatalakay sa mga pagkakataong ito ay mayroong temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco.
2: Sa pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos na tayo'y patuloy na nag-aaral ng kaniyang banal na salita dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa pangunguna po ni Pastor Nick.
2: Mapagpala po at dakila naming Diyos sa langit. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan dyan sa kalangitan, na kami ay patuloy mong gagabayan at sasamahan sa aming mga pag-aaral na ito na aming ginagawa dito sa Tinig ng Pag-asa. Kasama ang aming mga taga-subaybay, mga tagapakinig, alalahanin mo po kami. Buksan ang aming puso't kaisipan na maunawaan namin ang mga katotohanan ito at gayon din ang mga kwentong ito ng aral at karanasan ng aming Panginoon ay maging pamilyar po sa aming puso't kaisipan. Patuloy naming makilala ang aming Diyos. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong tumutok sa ating programa at huwag din kalimutan na mag-like, follow, share, subscribe sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Pwede niyo pong hanapin ang Adventist Teleradio sa Facebook, gayon na rin ang official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay patuloy na nahahayag sa kalagitnaan ng mga taong kaniyang nakakasalamuha. Sa pamamagitan ng kanilang mga responses, mga interaksyon, mga dialogue, mga pag-uusap, ay ipinakikita ng kasulatan ang aral ng kalangitan at gayon din ang tunay na karanasan ng tao sa ibabaw ng sanglibutan ito. At ngayon ay ating pag-aaralan at babalikan ang kwento ng ating Panginoon sa panahon na ang mga pari at ang mga tauhan ng simbahan ay nag-uusap-usap para patayin ang ating Panginoon. Kaya ito'y pinamagatang sabwatan ng mga pari. John 11:45-46, pagkatapos buhayin si Lazaro, kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. Subalit, ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at sinabi sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Dito'y nagpapakita sa pangalawang talata sa 46 na mayroon talagang mga kontra sa ating Panginoon at ang binanggit dito ay mga Pariseo na humihingi sila ng tanda sa ating Panginoon. Pero ngayon ay nagkataon na sila ay witness at nakita nila ang pinakamabigat na tanda na ginawa ng Panginoon na ang isang taong apat na araw ng patay ay kaniyang binuhay. Sa unang talata sa 45, marami ang mga Hudyo na sumampalataya sa ating Panginoon. Subalit ang mga eskriba ay pumunta sa mga sasardote, sa mga pari upang magsumbong. John 11:47. Kaya't ang mga punong pari at ang mga Pariseo ay nagpatawag ng pagpupulong at sinabi, "Ano ang gagawin natin? Ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda." Ang tumawag ng emergency meeting ang grupo ng mga Pariseo at gayon din ang mga pari at lahat sila na nandoon sa simbahan na yon ng Jerusalem upang kanilang pag-usapan ano ang kanilang gagawin. Sapagkat ang ating Panginoon ay gumawa ng maraming mga tanda at marami ang sumasampalataya at naniniwala sa Kanya at marami ang umaalis ang kanilang tiwala sa pangangasiwa ng simbahan. 11:48 Kung siya'y ating pabayaan ng ganito, ang lahat ng mga tao ay maniniwala sa Kanya, darating ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ito ay nangyari na rin kay Juan Bautista. Subalit bago dumating si Juan sa kasigasigan ng gawain na ipinagawa sa kanya ng Panginoon, pagkatapos na siya'y makarating, ang kanyang impluensya sa palasyo ni Herodes at kaniyang pinangaralan si Haring Herodes na matay agad si Juan. Subalit ang sinasabi ng Biblia, tapos na ang ministry ni Juan. Dumating na ang Panginoon. Kaya natapos ang kanyang kwento, ipinapatay siya ng imperyo ng Roma sa pamamagitan ni Haring Herodes. Kaya ganun din ang kanilang tinatanaw na kapag kaka ang ating Panginoon ay sumikat ng sumikat at ginawa siyang hari ng mga Hudyo, ang mga Romano ay magagalit at wawasakin ang kanilang bansa. Iyon talaga ang mangyayari sa Jerusalem kapag sila ay under rebellion, gugunawin na naman sila ng Roman Empire. At iyon ay nangyari noong 70 AD na sinunog ang Jerusalem at hindi na nakatayo. Si Caiaphas, aklat ng John 11:49. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas, na pinakapunong pari ng panahong iyon, ay nagsabi sa kanila, wala talaga kayong nalalaman. Itong si Caiaphas na ito ang punong sasardote, tinawag dito na pinakapunong pari, ay siyang nangangasiwa sa kalahatan sa paglilingkod sa templo. Pero meron din siyang mga kasamahan na nariyan. At kanya-kanya silang tungkulin na pinapangasiwaan. At meron din dyan na mga miyembro ng Sanhedrin, meron ding miyembro ng komite. Kaya nga isang malaking pagpupulong ay ipinatawag. At itong Caiaphas na ito ay nagsalita ng ganito, wala taglaga kayong nalalaman. Ipinapalagay niya na siya na lang ang matalino sa kapaligiran. Ipinapalagay niya sa kanyang sarili na siya ang nakakaalam ng lahat. Maraming mga tao na ganyan, na kaunti lang ang nalalaman, pero kung magsalita, akala mo siya na lang ang nakakaalam ng lahat. Si Caiaphas ay isang puno, leader na hindi marunong gumalang sa kanyang kapwa-tao. John 11:50. Ito ang kaniyang mungkahi. Hindi ba ninyo nauunawaan na mas mabuti para sa inyo na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Kung ang isang tao ay nagiging threat para sa kapahamakan ng marami, mas mabuti pa sa taong iyon ang mamatay. Ito ay nakita na sa Biblia na kapag ang isang tao ay threat sa lipunan o sa gobyerno, ang hatol sa kanya kaagad ay mamatay. Kaya iyang mga kwentong iyan ay palaging nangyayari sa alinmang kasaysayan dito sa daigdig. At iyan ay magpapatuloy hanggang mayroong sanglibutan. Na ang mga tao minsan na nakatayo sa katotohanan, minsan na nagtatanggol sa ikabubuti ng mga tao, ay binibigyan ng hatol ng kapahamakan upang matapos ang kanilang usap. At iyan ay sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya ang pangyayaring ito ay naging napakabilis ng paghatol para sa ating Panginoon. Aklat ng John 11:51, hindi niya ito sinabi mula sa kanyang sarili, ganun pala, kundi bilang pinakapunong pari ng panahong iyon, siya'y nagpropesiya na si Jesus ay mamamatay para sa bansa. Ipinahintulot pala ng Biblia na masulat ang kasaysayang ito, na bagaman si Caiaphas ay laban sa ating Panginoon, ipinahintulot ng Biblia na masulat ito na siya ay makapagpropesiya na kailangang mamatay ang ating Panginoon para sa bansa ng mga Hudyo, para sa Israel. Ito ay isang pag-asa na nakita dito sa Biblia sa isang negatibong pangyayari at pagkasulat. Ganyan din sa buhay natin. Kung iniisip natin na tayo ay nahatulan sa maling paraan, iyan ay ipinahintulot ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Kung anuman ang naging hatol para sa atin at iniisip natin na ito ay sa ating ikasasama, sumampalataya tayo sa Diyos na ang mga pagpapasya ay pabor para sa ating ikabubuti. Ganito ang nasulat sa aklat ng John 11:52 and 53. At hindi para sa bansa lamang, kundi upang tipunin niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Kaya't mula ng araw na iyon ay binalak nilang siya'y patayin. Narito pa ang isang propesiya sa talatang 52 na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon ay matitipon ang mga anak ng Diyos. Dit sa araw ng kamatayan ng ating Panginoon, sa oras ng kanyang kamatayan, lahat ng ayaw maniwala sa Panginoon ay magkakasama-sama. At lahat naman ng naniniwala at tinuturing na anak ng Diyos ay magkakasama-sama din. Iyan ang pag-asa at pabalita ng Ebanghelyo. Kung iniisip ninyo na tayo ay mga magkakahiwalay ngayon, kung tayo ay nagkakalayo-layo ngayon, iniisip ninyo na tayo ay nagkakalaban-laban sa mga prinsipyo at katwiran ng buhay, sa panahon na makakilala tayo sa Panginoon, ang ating pagkilos at paggawa ay magkakasama-sama upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy. Kaya ang programang ito na pinaliwanag ni Caiaphas na pinakapunong pari ay siyang pinagtibay at inaprubahan na mula sa araw na iyon, ang panukala kung paano papatayin ang ating Panginoon ay nakalatag na. 11:54, mula noon, si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayagan sa gitna ng mga Hudyo, kundi pumunta siya sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim. Siya'y nanirahan doon kasama ng mga alagad. Ito ang paraan at panahon pagkakataon na ang ating Panginoon ay humiwalay na sa kanyang public ministry. Hindi na siya lumagay sa lantad, lalo na sa lugar ng Hudeya. Alam ng Panginoon ang maaaring mangyari sa kanya at wala pa sa panahon. Subalit sinamantalan niya ang pagkakataong ito sa isang sulok na nayon malapit sa kabundukan na bahagi ng Ephraim, na doon siya'y nanirahan kasama ng mga alagad. Ano kaya ang itinuro ng Panginoon sa mga alagad? Araw-gabi silang magkasama. Kaya isang napakalaking edukasyon ang ibinigay ng Panginoon na tanging alagad lang ang kanyang tinuturuan sa mga araw na iyon samantalang siya'y nananatili sa lugar na iyon. Maaari na mayroon ding mga tao sa paligid na nagpupunta sa kanya upang sa kanya ay makinig. At nakabalita sa lahat ng lugar na ang ating Panginoon ay naroon, at kung sino man ang mayroong espesyal na pangangailangan, sila ay maaaring pumunta sa lugar na yon na kinalalagyan ng ating Panginoon. Ito ay pagkakataon upang kanyang patuloy na turuan ang kanyang mga alagad. Kaya tayo rin sa ating pagkahiwalay sa lipunan ay napakahalaga ng ating mga pagbubulay-bulay at pag-iisip, pagbabasa ng Biblia upang tayo ay patuloy na makakilala sa ating Panginoon. Pero sa John 11:55, ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na at maraming umahon tungo sa Jerusalem mula sa lupaing iyon bago magpaskwa upang linisin ang kanilang mga sarili. May iyong tinatawag na piyesta ng Paskwa sa mga Hudyo ay isang napakalaking kapiyestahan at pagdiriwang sa Jerusalem. At sapagkat malapit na ang piyesta ng Paskwa, ang paghahanda ay gayon na lamang. Simula sa templo, simula sa palasyo, kasimula sa paligid-ligid ng Jerusalem, at pati ang malalayong mga lalawigan na mayroong mga Hudyo. Ang araw, ang piyesta ng Paskwa para sa kanila ay isang pagdiriwang na marami ang mga Hudyo na pumupunta upang maglinis ng kanilang sarili. Iyon ang kanilang sadya upang maghandog ng tupa o ng anumang mga hayop na handa sa paghahain at gayon din ang magdala ng kanilang mga pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. John 11:52. Hinahanap nila si Jesus at sinabi sa isa't isa habang nakatayo sila sa templo, "Ano sa palagay ninyo? Hindi kaya siya pupunta sa pista?" Sapagkat nakalatag na ang panukala para sa kamatayan ng ating Panginoon. At dahil nakalatag na ang panukala para sa kanyang kamatayan, ay nag-uusap-usap ang mga tao at nagbulbulang-bulungan na hinahanap nila ang ating Panginoon. Hindi nila maipahuli sa malayo sa Jerusalem, hindi. Hindi nila madakip, hindi. Inutusan na nila ang mga kawal na Romano upang siya'y hulihin. Hindi rin hinuli ng mga kawal na Romano dahil sila ay naniwala na ang Panginoon ay galing sa Diyos. Subalit ang mga Hudyo na nagpanukala na patayin ang ating Panginoon, ang panukalang ito ay palagi nilang iniisip, maaaring araw, maaaring gabi, maaaring umaga, maaaring hapon. Sila'y nagbabantay na mataman, paano dadakpin ang ating Panginoon? John 11:57. Ang mga punong pari at ang mga pariseo ay nag-utos na sino mang nakakaalam ng kinaroroonan ni Jesus ay dapat ipagbigay alam sa kanila upang siya'y kanilang madakip. Kaya nagpabalita na, parang pabalita ng wanted. Lahat ng sulok, merong announcement, merong laka na nakabalita dyan, wanted. Pero ito naman, lahat ng tao na nasa paligid, marahil nagbahay-bahay sila. Lahat ng mga tao na kanilang kasamahan, lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay naka-alarma sa oras na malaman ninyo kung saan siya naroroon, kayo ay magbigay ng pabalita upang siya ay madakip. Kaya talagang napakalaking programa sa kabila ng paghahanda ng Paskwa, ang paghahanda ng mga Hudyo ay hindi na tungkol doon sa piyesta ng Paskwa, kundi ang kailangan nila maipapatay ang ating Panginoon. Matthew 5:21-22. Ang mga kasaysayang ito ng pagpapanukala ng mga pari ay upang ipakita at ipagbigay alam, idiin ang matinding kasalanan ng mga Hudyo. Matthew 5:21-22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, "Huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman." Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, "Raka," ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, "Ulul ka," ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Ibig sabihin, ang mga salitang ito na sinabi ng ating Panginoon sa mga nauna niyang pangangaral ay tumatagos sa karanasan ng mga Hudyo. Bakit? Ano nga ang kanilang mapapala na patayin nila ang ating Panginoon? Aking iniisip sa pagkatala ng karanasang ito, ng kwentong ito, at gayon din ang kasaysayan ng Ebanghelyo ng Panginoon, mayroon bang personal na pakinabang ang mga paring ito kung kanilang mapatay ang ating Panginoon? Marahil ay meron. Pero ano na lang yun kumpara sa malaking pakinabang ng mga tao na ang ating Panginoon ay nagtuturo ng mabuti, nagpapagaling ng mga may sakit at dumadamay sa lahat ng mga tao na mayroong pangangailangan. Pero bakit ang mga taong ito ay patuloy nilang pinagtatangkaan na patayin ang ating Panginoon? Ang mga salita na nangyari sa kanilang kalagitnaan ay makikita na nagdidiin ng matinding galit puot ng mga Hudyo. Bakit sila nagkaroon ng ganyang galit sa kabila na ang ating Panginoon ay gumagawa ng mabuti sa kanilang kapaligiran? O dahil ba sa sila ay nasugatan ang kanilang damdamin sa kanilang mga naririnig na salita sa ating Panginoon? Marahil. Pero bakit ito nangyari sa kanila? Sapagkat sila, sa kabila ng kanilang karunungan sa kasulatan at sa pagkaalam nila ng katotohanan, ito ay hindi nila isinasakabuhayan. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay naging threat para sa kanila. Aklat ng Marcos 10:32. Sila'y nasa daang paakyat sa Jerusalem at nauuna sa kanila si Hesus. Sila'y namangha at ang mga sumusunod ay natakot. Muli niyang ibinukod ang 12 at sinimulang isalaysay sa kanila ang mga bagay na mangyayari sa kanya. Muli, huminto sila sa isang lugar. Ang daan ay papaakyat sa Jerusalem. Ganito kasi ang siyudad ng Jerusalem, siya ay isang burol sa paligid-ligid ng maraming mga sa paligid ng maraming kapatagan at marami ring burol sa kaniyang mga kapaligiran. Kaya marahil sa kaniyang paglalakad paahon o bago sila umahon, nagpahinga ang ating Panginoon, umupo upang kaniyang kausapin ang kaniyang mga kasamahang alagad, ano ang maaaring mangyari sa kahinaharap. Ito ay patuloy na tagpo at senaryo na pinapahalagahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang mahanda sa mga karanasan ng buhay. Sa ating totoong karanasan at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo dapat na magugulumihanan o mangangamba sa mga bagay na nangyayari sa ating kapanahunan. Hindi tayo dapat na matakot sa mga pangyayaring ito sapagkat namulat na ang ating kaisipan na talagang ang kasaysayang ito ay nagsasabi na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sa kwentong ito na ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalam sa kaniyang mga alagad upang ihanda sila sa maaaring mangyari sa kinabukasan. Aklat ng Marcos 10:33-34 na sinasabi, "Tingnan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay siya sa mga hintil." Ang kwentong ito ay humigit kumulang alam ng mga alagad sa tunay na karanasan ng buhay. Kaya nga meron na silang takot na kagaya ng sinabi ni Tomas, "Tayo ay aahon pupunta sa Judea para mamatay din." Itong mga taong kontra sa ating Panginoon, hindi nila kayang supilin ang pagsasalita ng ating Panginoon. Kaya ang kanilang tinatakot ay ang mga alagad. Sinasabi nila ang lahat ng mga ito sa mga alagad upang sila ay matakot. At sa kanilang pagkatakot, humiwalay na sila sa ating Panginoon. 34. Siya'y kanilang tutuyain at duduraan. Siya'y hahampasin at papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ito ang ebanghelyo ng Panginoon, na kahit maranasan niya ang kamatayan, ay muli siyang mabubuhay. Ito po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Purihin po ang Panginoong Diyos sa aral po na atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at inyong patuloy na suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos sa ating pong programa, tayo po muna ay mananalangin sa pauna po muli ni Pastor Nick.
2: Ama naming Diyos at mapagpala po sa lahat, patuloy mo pong subaybayan, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga pag-aaral na ito na naghahayag at nagpapakilala ng dakilang pag-ibig ng aming Panginoon sa sangkatauhan, alang-alang sa aming kaligtasan. Sa aming pag-aaral na ito ng serye ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng aming Panginoon, patuloy po naming maunawaan ang programa ng langit para sa aming kaligtasan. Maging handa ang aming kalooban na mabuhay sang-ayon sa iyong banal na panukala at gayon din para sa gawaing paglilingkod. Pagpalain po ang lahat ng aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroroon, nasa paglalakbay, nasa tahanan, nasa paghahanap buhay, nasa kaabalahan sa mga lansangan. Dakilang Diyos, pagpalain po silang lahat. Alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod at kaibigan, Brother Edison Acevedo Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor?
2: Ang karanasan ito ng ating Panginoon na mayroong panukala para sa kanyang kamatayan, ito ay ebidensya ng kalupitan ng sanglibutan. At ito ay nangyari rin sa iba't ibang maraming kasaysayan sa ibabaw ng lupa, na sa kabila ng kabutihan ng tao ay nauuwi pa rin sa pagkapahamak. Iyan ay ebidensya na ang sanglibutang ito ay nahulog sa kasalanan at nagtatagumpay na kasalukuyan ang kasalanan. Subalit patuloy tayong kumilala at magtiwala sa Diyos. Patuloy nating panghawakan ang kanyang mga banal na pangako. Bagaman ito ay kanilang nagawa sa ating Panginoon, ito rin ay kayang gawin ng mga tao sa kanilang kapwa-tao. Na sa kabila ng kagandahang loob ng ating Panginoon, sa kabila ng kabutihan na kaniyang inisip at ginawa sa ibabaw ng sanglibutang ito, ang iginanti pa rin sa kaniya ng mga tao ay kalupitan, pagkapahamak at kasamaan. Gayon din tayo na nabubuhay sa huling araw, maging handa tayo sa lahat ng pangyayari. Kung ipahintulot ng Panginoon na tayo ay maging argabyado o hindi mabuti ang ating naging karanasan, patuloy tayong magtiwala sa Panginoong Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Patuloy tayong magtiwala sa kaniyang dakilang kapangyarihan at ang gantimpala sa atin ay langit at buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin.

Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Sa buhay natin, meron tayong nakakaranas tayo ng bagyo, no? Maraming pagsubok sa buhay. Minsan, tayo ay naguguluhan at minsan, hindi tayo makaahon. Pero sinasabi sa atin sa Psalm 46:1, ito ang nagpapaalala sa atin. Ang sabi, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kaya nga, kung ikaw ay nag-struggle sa inyong mga personal na mga buhay, may mga financial uncertainty, mga spiritual challenge, huwag natin kalimutan, God is always near. Siya yung magpuprotekta sa atin, siya yung magpapalakas sa atin, siya yung mag-guide sa atin. Yung kanyang salita, ito yung anchor natin sa ating pong buhay. At ito ang nagbibigay kalakasan at kapayapaan sa atin. Madidiscovery natin ngayon ito sa ating pong message. Kaya patuloy natin pong panghawakan yung kapayapaan, kalakasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon.

Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin na pagtutuunan ng pansin ngayon ay yung God's protection in times of trouble. Sa buhay natin, meron tayong naranasan ng mga pasakit. Minsan ito personal o sa financial problems natin, sa spiritual problems natin. Ito ay hindi may iwasan. No? Kaya nga, katulad ng sinabi sa Psalm 46:1, papaalala sa atin, God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Now, etong verse na to, ito ay testament sa atin na tayo ay nakukomfort ng ating Panginoon. An ever-present help in time of trouble. Ito ay invitation sa atin na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon dahil siya ang ating protector. Siya ang source ng ating strength. Sa ating pong buhay, marami tayong nababasa ng mga testamento ng mga lalaki at babae na nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At patuloy na sa ating pong buhay ay ating nakikita ito, nag-inspire sa atin. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating makikita ang ilan sa mga insights sa banal na kasulatan. Mga sulat sa ng mga theological thinkers na explore natin ito sa ating pong buhay kung paano tayo matututo doon sa mga lessons na mga practice tikal na ito. Kaya naman, kung titingnan natin yung ating pong topic for this evening, no, dito ay God's protection in times of trouble. Ano ba ang protection ng ating Panginoon sa atin? Pagtutuon natin ang lima sa mga points ng protection ng ating Panginoon, no. Ang una ay God provides a refuge in the storms of life. No? Nagbibigay sa atin ng ating Panginoon ng refuge kapag tayo ay nakakaranas ng pasakit at bagyo sa ating pong buhay, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng refuge. Sabi sa Psalm 46:1, God is our refuge. Sino ito yung refuge natin? Ang ating Panginoon ang refuge natin. Ang ating Panginoon ang ating kalakasan. No? Kaya kung meron kayong mga problema, kanino dapat tayo pupunta? Sa ating Panginoon tayo pupunta because He is our refuge. He is our strength. An ever-present help in time of trouble. Pag sinabing ever-present, laging nandyan. Lagi tayong sinasamahan. Kapag tayo ay lalo na nakakaranas ng pasakit sa ating pumbuhay, problema sa ating pumbuhay, God is always there. An ever-present present help in time of trouble. Now, sabi ni Charles Spurgeon, isa sa magaling na manunulat at tagapagsalita, sabi niya dito ay, God alone is our all-sufficient refuge. Let us not run to earthly things for comfort when He is ready to provide shelter. Oh, napakaganda po nung sabi nito si Charles. God alone, siya lang ang pwede nating malapitan because He is sufficient. No? Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng pangangailangan natin. At sapat ang ating Panginoon na malalapitan natin at maaari tayong tumakbo sa Kanya. Oh, huwag tayong tumakbo daw sa mga earthly things, no? Minsan ito ay nawawala. Katulad mga ari-arian natin, nawawala ito, nasisira ito. Yung mga naiisip natin na parang etong magpapasaya sa atin, pag nakamit na natin, unti-unti nawawala rin naman ang kasiyahan natin dahil naluluma, nawawala, nasisira ang mga gamit natin dito sa mundo. Kaya nga napaka-importante, no? Sabi sa atin ni Charles Spurgeon, God alone is our all-sufficient refuge. Siya lang ang lagi nating malapitan. Sabi naman ni Reinhold Niebuhr, ito pong sabi niya, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Oh, napakaganda po ang sinabi nitong si Reinhold. God grant me the serenity to accept the things
I cannot change. Minsan, pinipilit natin. No? Minsan lang ganyan po naranasan po natin. No? May mga problema tayo. Pinipilit nating baguhin, no, yung ating mga kinalalagyan. At minsan, kahit hindi na natin kaya, patuloy nating pinipilit. Sabi ni Reinhold, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Naway, patuloy, no? Kapag tayo may mga bagay na hindi na natin mababago, tanggapin na natin po ito, no? At bigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon na baguhin rin naman yung kaya nating baguhin at bigyan tayo ng ating Panginoon ng katalinuhan upang ma-distinguish po natin yung difference ng mga bagay-bagay natin na dapat bigyang difference. Alam niyo po, tayo minsan, no, ay nahirapan tayo na i-accept ang nandyan na yung dapat nating i-accept. Alam niyo, minsan sumasakit ang kalooban natin dahil pinipilit natin na huwag tanggapin dahil iniisip natin na baka ito mabago sa susunod na mga pagkakataon. Pero alam niyo, kapag tayo ay natuto na mag-accept ng mga bagay-bagay sa paligid po natin, nagiging masaya tayo. Dahil sa patuloy na natatanggap na natin ito, na hindi na natin ito mababago. Napakaganda nung sinabi ni Reinhold na ito, na bigyan tayo ng courage ng ating Panginoon na tanggapin ang mga bagay na hindi na natin mababago at maguhin naman natin yung dapat nating baguhin. At ang katalinuhan ay bibigay sa atin ng ating Panginoon. Isang manunulat na si Ellen G. White sa kanyang sulat na Testimonies for the Church, Volume 5, no, page 742. Ito ang sabi niya, God is our tower of strength. We may confidently rely upon Him. No? Ang ganda po nung binanggit dito, God is our tower of strength. Now, bakit po kaya sinabi na tower? Pag sinabing tower, mataas po ito. No? Hindi po ito basta-basta maabot o hindi basta-basta maanohan ng tubig. Alam niyo, sa Bukawi po ay lagi po kami binabaha kapag may lakas ang ulan o kapag may bagyo, mga kapatid. No? Lalong-lalo na kapag nagsabay yung high tide at saka yung malakas na ulan. No? Iniisip nga po sana namin na mas mataas sana yung bahay namin. Kaya unfortunately, kailangan namin ilikas o iangat, itaas yung aming pong mga gamit para hindi mabasa. Now, pag sinabi pong tower, mga kapatid, ito ay hindi basta-basta binabaha. Okay? O kung may mga hindi mga masasamang mga tao, hindi basta-basta nakakaakyat. Kaya nga, binabanggit dito mga kapatid, God is our tower of strength. Kaya kapag kayo ay nagkakaroon ng mga problema sa buhay, maaari tayong lumapit sa ating Panginoon. We can confidently rely upon Him dahil ang ating Panginoon ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Alam niyo anong lesson makukuha po natin dito sa first, no, sa first na point na binibigay po sa atin. Kapag tayo po merong storm sa buhay po natin, minsan tayo po ay gumagawa ng mga solusyon o pumupunta sa mga solusyon na kaya iniisip natin na ito ang mga solusyon. Katulad ng lalapit tayo sa mga ibigan natin o kaya naman kapag finances ay mangungutang tayo dahil iniisip natin na yun ang magiging solusyon. O kaya naman pumupunta tayo sa mga lugar kung saan nag-aalis sa atin ng isipan natin doon sa mga problema natin, no? At nakakalungkot, mga kapatid, na ito ay hindi talagang nagiging solusyon. Ang Panginoon po, mga kapatid, ay nagbibigay ng permanent solution. Ang Panginoon, He is the permanent refuge for each and every one of us that we will be safe. Magiging peaceful ang buhay natin. Bagaman maraming mga kaguluhan dito sa mundo, magiging peaceful tayo dahil nasa atin ang ating Panginoon at kasama natin ang ating Panginoon. Now imagine po ninyo isang tao na siya'y maharap sa job loss, no? Iniisip niya na ano nang mangyayari sa buhay ko? Wala na akong patutunguhan. Pero sa halip na tayo po ay mag-despair, kapag tayo ay nag-lean sa ating Panginoon o sumandig tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nararanasan po natin
na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon at siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan na ito. Ang pangalawang puntos, mga kapatid, na binabanggit sa atin dito, God strengthens us to endure challenges. No? Pinapalakas tayo ng ating Panginoon para tayo ay pag nakakaranas ng mga challenges ay magiging patuloy lang. Sabi po sa Isaiah 40:31, ito po ang sabi, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles." Kapag tayo daw po, mga kapatid, ay naghihintay sa ating Panginoon, ay nababago yung ating mga kalakasan, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas sa ating pong buhay, na parang tayo ay pwedeng umakyat doon sa bundok na katulad ng agila, mga kapatid. Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, He strengthens us, mga kapatid. Sabi ni Timothy Keller, "Suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you." No? Oo, nakakaranas po tayo ng mga pasakit sa ating pong buhay. Pero bakit kaya yung iba? Ay sila'y tumusuko, mga kapatid. Yung iba ay nawawala ng pag-asa. Minsan ay talagang humihinto na lang sila sa buhay nila, nagmumukmuk. Pero ang sabi ni Timothy Keller, mga kapatid, suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you. Kapag hindi po tayo sigurado o hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, suffering is unbearable. Pero kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, nakakaranas po tayo ng kalakasan at siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sa sulat pa ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 181, ito po ang sabi, "The weaker we feel, the stronger we become in His strength." Kapag tayo daw po ay nanghihina, mga kapatid, at tumatawag tayo sa ating Panginoon, nagiging malakas po tayo. Hindi dahil sa sarili nating kalakasan, kundi ang lakas po natin ay nanggagaling sa lakas ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po napaka-importante, no, na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Napaka-importante na sa ating pong buhay, mga kapatid, no, ay tayo humawak sa ating Panginoon. Dahil sa Kanyang kalakasan, we can endure challenges. Tayo po ay patuloy sa ating pong buhay at nagiging malakas po tayo kapag tayo ay nasa ating Panginoon. So ano po ang practical lesson na makukuha po natin dito? Hindi po tayo, hindi po nandyan ang ating Panginoon para awatin o magbigay ng shield doon sa mga trouble na ating pong kinakaharap. Hindi po, mga kapatid, minsan na panalangin natin, "Panginoon, alisin mo yung pasakit na yan. O Panginoon, alisin mo yung problema na yan." O hindi po, mga kapatid, hindi ganun gumawa ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, nandyan ang problema. Pero binibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapanagumpayan, mga kapatid, ang mga problema na dumadating sa ating pong buhay. Hindi niya basta ito tatanggalin. Bakit po? Magiging mahina po tayo, mga kapatid. Meron ng isang mag-ama, mga kapatid. At sabi nung ama, "Kailangan mo na ikaw ay maging malakas." No? So ang sabi nung tatay, itong bato na to, ay itulak mo itong bato na to hanggang patungo doon. Mga isang metro, dapat maitulak mo to. No? So itong binata, araw-araw, no, tinutulak niya yung bato. No? Pero sabi niya, parang hindi naman umuusad man kahit konti yung bato. Mga kapatid, kasi malaki yung bato, mabigat yung bato. Pero tulak pa rin siya ng tulak. Umabot na ng isang linggo, tulak pa rin siya, dalawang linggo, tulak pa rin siya, mga kapatid. At alam niyo po, mga kapatid, umabot na ng dalawang buwan. Ay tinanong na niya yung kanyang tatay, "Tay, mukhang tatanda na ako, hindi ko pa rin mausog tong bato na ito. Wala namang nangyayari," sabi niya ganun. Pero alam niyo, sabi ng tatay, "Maari na hindi mo na move yung bato, pero tingnan mo ang sarili mo." No? Sabi nga naman, naging malakas yung binata, mga kapatid, na develop yung kanyang mga muscle.
Maaring ganun din ang nangyayari sa inyo, mga kapatid. Maaring may problema kayo, pero akala nyo na walang mangyayari sa problema o hindi nasosolve yung problema. Pero kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, nararanasan natin na tayo po ay lumalakas dahil ang ating Panginoon ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya nga napaka-importante, mga kapatid, na panghawakan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil ang kapangyarihan na ito ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang pangatlong puntos, mga kapatid, na binabanggit sa atin dito sa ating pong talakayan ay God's presence is constant even in trouble. No? Oh, ang ating Panginoon, yung presence daw niya, very constant po ito. Na kahit pa marami tayong mga problema na kinakaharap, no, patuloy pa rin na tayo ay nagiging malakas dahil hindi nawawala ang presence ng ating Panginoon. Matthew 28:20, ito po ang sinasabi, "And surely I am with you always to the very end of the age." Ano daw po? I am with you always. Lagi ang ating Panginoon ay nakakasama natin hanggang sa huling mga kapanahunan, mga kapatid. At ito po ay isang salita, no? Isang mga katanggang nagsasabi sa atin na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ako ay kasama ninyong palagi. Oh, tayo po mga kapatid ay nakakaranas ng pasakit sa ating pong buhay. Pero ang ating Panginoon laging nandyan, kasama natin sa ating pong buhay. At hindi po humihinto, mga kapatid. Hindi po ito kapag may problema tayo, nandyan ang ating Panginoon. Pag wala nang tayong problema, iniiwanan na tayo ng ating Panginoon. No, always, mga kapatid. Kapag meron kayong problema, ang Panginoon ay kasama natin. Kapag tayo ay masaya, ang Panginoon ay kasama rin natin. Ang sabi ni John Wesley po, mga kapatid, ito po ay isang famous writer. Ito po ang kanyang dineclare. "The best of all is God is with us." No? Oh, ito po ang pinakamagandang kataga dito, mga kapatid, sa sinabi sa banal na kasulatan at sinabi rin ni John Wesley. God is with us. Hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. May problema ka? God is with you. Humaharap ka sa mga pagsubok? God is with you. Kapag tayo po ay nanghihina, God is with us. Napakagandang significance na binabanggit po sa atin dito, mga kapatid, na kahit tayo ay may pasakit sa ating pong buhay, yung presence ng ating Panginoon gives us comfort sa trouble na nararanasan po natin. Ayon pa kay Dallas Willard, "We don't believe something by merely saying we believe it. Or even when we believe that we believe it, we believe something when we act as if it were true." No? Oh, mga kapatid, binabanggit po dito, trust in God's presence requires living as though He is always near, especially in trouble. Oh, hindi lang daw po, mga kapatid, na tayo ay maniniwala sa ating Panginoon sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Okay? Oh, sasabihin po natin, ay, naniniwala ako sa Panginoon, pero hindi naman nakikita sa kilos natin. It is not believing, mga kapatid. Kapag tayo daw po ay naniniwala sa ating Panginoon, yung pagsasalita natin, yung kilos natin, yung mga gawa natin ay nakikita rin na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Na kahit po yung iniisip nating mangyayari, hindi nangyayari, tayo po ay magtitiwala pa rin sa ating Panginoon. Kahit daw po dumating, no, yung mga pasakit sa ating pong buhay. Naalala niyo po ba, mga kapatid, doon nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego, no? Ano ang sabi ng king? "Kapag hindi kayo yumuko dyan sa aking ginawang ribulto, kayo ay lalagay namin doon sa apoy na 7 times pa na ito ay pinalakas, mga kapatid." Oo, ang sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Panginoon, mahal na hari,
hindi namin kayo kailangan mag-explain sa inyo. Ang Panginoon Diyos namin ang magliligtas sa amin. Pero kung hindi man kami iligtas ng Panginoon namin, hindi pa rin kami yuyuko diyan sa ribultong ginawa ninyo. Tingnan po natin, ano? Napakaganda nung mga katagang sinabi nitong si Shadrach, Meshach at saka Abednego, mga kapatid. Sila ay talagang nagtiwala sa ating Panginoon. Kahit kinakaharap nila yung talagang kamatayan. Hindi lang sinabi na, I know that God, no, I know that our God will save us. Pero nandun pa rin yung sinabi, kahit hindi kami mailigtas ng Panginoon namin ngayon, ay magtitiwala pa rin kami sa Kanya. Ganon din po ba ang nangyari sa buhay po ninyo? Kapag ka maganda ang buhay po ninyo, nagtitiwala kayo sa ating Panginoon. Pero pag hindi na maganda ang buhay, hindi na tayo nagtitiwala. O tayo po ay tumatalikod na sa ating Panginoon. O isang paalala sa atin, mga kapatid, nitong si Dallas Willard, no? Na huwag nawasa tayong maniwala lang sa Panginoon sa pamamagitan ng salita po natin. Magtiwala rin tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kilos natin. Sa pamamagitan ng buhay natin. Kahit tayo ay humaharap sa mga pasakit sa ating buhay. Sa Steps to Christ, page 70, nasulat pa rin ni Ellen White. Sabi po niya, God is as near as we allow Him to be. No? Oo, laging nandiyan ang ating Panginoon. Pero nasa sa atin yon kung lalapit tayo sa Panginoon o parang may distance lang. O Panginoon, hanggang dyan ka lang. Eh. No? Oo, ang sabi po sa atin, mga kapatid, Siya ang pinanggagalingan ng ating kapayapaan. Huwag nawa na kung meron tayong payapa ang ating pong buhay ay parang malayo ang ating Panginoon. Pero kapag ka tayo ay may pasakit na sa ating pong buhay, ay saka tayo lalapit sa ating Panginoon. O kapag tayo may trouble, no, pag nakakaranas tayo ng pasakit sa ating pong buhay, at minsan tayo po ay we feel alone, okay? And we sometimes comes to trouble. Ang promise ng ating Panginoon sa atin, He will never leave us nor forsake us. Yung presence ng ating Panginoon, mga kapatid, binibigyan tayo ng pag-asa. Yung presence ng ating Panginoon, it assures us that He will answer your prayer and it will not be delayed, mga kapatid. Yung sagot ng ating Panginoon ay mararanasan po natin, matatanggap natin kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon. Kung kayo ay single mother at minsan ang hirap-hirap, no, na pagdugtungin yung mga pangangailangan natin. Tayo nananalangin, no, itong babae na to, yung nanay na ito, nananalangin sa Panginoon araw at gabi. No? At may mga pagkakataon na yung mga problema niya sa buhay at ito yung nararanasan niya na despite of the peace, meron pa rin mga challenges, hindi po ito nawawala. Pero alam niyo po, mga kapatid, although yung situation niya hindi ito mababago overnight, kapag alam po natin, mga kapatid, na tayo ay nasa ating Panginoon, God will give us strength. God will give us hope to continue. Ang ating Panginoon po, mga kapatid, ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang puntos, pang-apat, no? God protects us through His word and promises. Nandyan ang ating Panginoon. He will protect us. Paano tayo bibigyan ng protection ng ating Panginoon? Just because of His word and His promises. Sa Psalm 119:114, ito po ang sabi, You are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. Ando po, ang ating Panginoon, ang ating pong pupuntahan. Siya ang bibigay sa atin ng shield natin, mga kapatid. Ang ating Panginoon is our refuge. He is our strength. Kaya nga, yung pag-asa natin ay ibibigay natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga
salita. There's hope, mga kapatid, sa mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagbabasa ng banal aksulatan, nararanasan po natin, mga kapatid, no, na meron tayong pag-asa dahil ang salita ng ating Panginoon ang siyang ating nagiging pag-asa. Kaya nga, napaka-importante po, mga kapatid, na tayo magtiwala sa kanya. So John Piper, isa pong writer po muli, ito pong sabi niya, God's promises are paths of light in the darkness. His word is not just true. It is alive and powerful, a shield for those who take

Because we can have refuge in the Word of God. Napaganda itong words nito ni John Piper, mga kapatid. Yung promise talaga. Kayo ba yung nagtitiwala sa promise ng ating Panginoon? Isang awit nga ang may title na God said it and I believe it. No? Tama po ba yun? Kapag sinabi ng ating Panginoon, kailangan tayo ay maniwala sa ating Panginoon dahil ito ay ilaw sa ating landas. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid na lagi tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nagbabasa tayo ng banal na kasulatan dahil tayo ay nasa mundo ng kadiliman. Kapag tayo ay nagtiwala at naniwala sa salita ng ating Panginoon, ito ang ilaw natin sa ating pong buhay. Isa po manunulat, si Elizabeth Elliot. Ito po naman ang sabi niya. God's promises are the foundation on which our faith rests. They are a shield against fear, a comfort in trials, and a reminder of His unfailing love and protection. Oh, napakaganda po mga kapatid yung promises ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Ito yung foundation, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Hindi lang po tayo basta-basta nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta-basta nagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang kailangan po natin, tayo po ay nagbasa at tayo po ay naniwala sa salita ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo po mga kapatid ay umarap sa mga problema ng ating buhay, kapag tayo ay naalala po natin ang salita ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating pong buhay. At tayo po mga kapatid ay pag nagtiwala tayo sa ating Panginoon, nangyayari ang mga nais ng Panginoon sa ating pong buhay dahil siya ay lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. God wants us to be protected, and by studying the Word of God and by believing the Word of God, we have protection. Kaya nga huwag po tayo na mga kapatid na iwasan o huwag nating kalimutan na tayo ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon, dahil ito po ang sabi no ni Sister Elizabeth, no, God's promises are the foundation on which our faith rests. Nandyan, nakasalalay mga kapatid ang ating pong pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Sa sulat ni Ellen White sa Desire of Ages, page 121, God's promises are not merely to be read, they are to be claimed. Oh, lagi natin iniisip mga kapatid, no, i-claim mo na yan, yung promise ng ating Panginoon, i-claim. Hindi lang po dapat natin ito basahin. Hindi lang natin ito dapat pakinggan. Kailangan natin itong paniwalaan na ito ay ginawa na ng ating Panginoon. Let us claim the Word of God. Maraming mga promises ang ating Panginoon doon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay nagsabi ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang Panginoon ay nagsabi ng kanyang nais sa bawat isa sa atin. At tayo ay maaaring magtiwala sa salita ng ating Panginoon, sapagkat ang kanyang salita ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin ito dapat basahin, mga kapatid. At pag nabasa na, ay parang wala na. No? Ngayon ay nasasanay po tayo, mga kapatid, ng browse. No? Pag naisip, nakita natin, masaya na, papangiti tayo. Pero after that, ano na? Nakalimutan na natin. No? At minsan, nasishare lang natin agad. Halimbawa, isishare lang sa messenger. At pag nakita natin sa messenger, natatawa ulit tayo or something like that. Pero, ito po ba ay nagbibigay yung promises, yung mga nababasa po ba natin? Ito ba ay nagbibigay ng pag-asa sa atin? No, hindi po. Ang banal na kasulatan lang, ang mga salita lang ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay po sa atin ng pag-asa sa ating pong buhay at mga kasagutan sa ating pong mga problema. Kaya po napaka-importante po mga kapatid na i-claim na natin yung promise ng ating Panginoon. He will never leave us or forsake us. Let us claim that. No? Kapag meron tayong mga problema sa buhay natin mga kapatid,
i-claim natin na hindi tayo iiwanan ng ating

ating Panginoon na lagi tayong kasama ng ating Panginoon. So ano po ang lesson dito, mga kapatid? God's Word is a source of strength and protection. Ang salita ng ating Panginoon. Ito ang pinanggagalingan ng ating pong kalakasan. Ito rin ang pinanggagalingan ng proteksyon natin. Kaya nga kapag tayo ay nakiklaim, ating pong tinatanggap na ang mga promises ng ating Panginoon, at tayo po ay nananalangin doon sa mga katotohanan na ito, na paalala po natin, mga kapatid, always ang faithfulness ng ating Panginoon. Naaalala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Maaring kayo ay nakakaranas sa inyong professional na trabaho na very stressful, no? Ang ating pong buhay at may mga anxiety tayong nararanasan. Lagi nating i-memorize po, mga kapatid, ang mga salita sa banal na kasulatan, yung mga verses na may mga assurance, mga kapatid, yung mga verses na tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan, yung mga verses na ang ating Panginoon ang refuge natin kapag meron tayong fear na nararanasan sa ating pong buhay. Kaya nga po napaka-importante, no? The Word of God is the source of our strength and protection. Let's claim it. Tanggapin na po natin ito. At sabihin natin, Lord, I claim your promises today that you will give me peace, that you will give me strength, and that you will be my power. Napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay humawak sa mga pangako ng ating Panginoon. At yung number 5 point po doon sa dito sa ating pong pinagtutuunan ng pansin is God's protection extends to our eternal security. Hindi lang tayo pinoprotektahan ng ating Panginoon dito sa buhay natin dito sa mundong ito, kundi tayo ay patuloy na pinoprotektahan ng ating Panginoon, papalakasin ng ating Panginoon kahit pa tayo ay mawala sa buhay o sa mundong ito, mga kapatid. Ayon sa John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Ando po, mga kapatid, meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon sa buhay natin sa mundong ito. Pero hindi lang po doon natatapos, mga kapatid. Kahit po tayo ay mamatay, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, God will give us eternal life. At kung dito ay nakakaranas tayo ng pasakit sa ating pambuhay, marami tayong mga problema na ang iniisip po natin, mga kapatid, tayo ay nahihirapan, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon na wala na pong problema po, mga kapatid. At walang pwedeng kumuha sa atin sa mga plano ng ating Panginoon para sa bawat isa. John 10:28, napakaganda po sinabi, no one can snatch them out of my hand. Hindi ho tayo maaaring maialis ng kung sino man sa mga kamay ng ating Panginoon. Kapag pinayagan natin ang ating Panginoon, nahawakan po tayo, samahan tayo at akayin tayo. No one, ang sabi po dito, can snatch them out of my hand. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo ay nagdesisyon na lumayo sa ating Panginoon, hindi naman rin tayo pwedeng pigilan ng ating Panginoon. Sino lang makapag-aalis sa atin sa mga kamay, sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Sabi po dito sa text, no one. Pero tayo po, ang malungkot ay kung tayo ang lalayo mismo sa ating Panginoon, ay wala rin namang magagawa ang ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, na ibigay natin ang buhay natin. Isuko natin ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon at siya
ang magiging kapangyarihan ng ating pong buhay. Si Augustine, isa pong manunulat din, ang sabi po niya, God's ultimate protection is not from suffering, but from eternal separation from Him. Okay? O ang proteksyon ng ating Panginoon ay nangyari dahil ang ating Panginoong Jesus ang siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Si C.S. Lewis, eto po naman ang sabi niya, if we let Him, we can prevent Him. If we choose, He will make the feeblest and filthiest of us into a dazzling, radiant, immortal creature, pulsating all through with such energy and joy and wisdom and love as we cannot now imagine. Oh, katulad ng sinabi natin kanina, if we let Him po, mga kapatid, for we can prevent Him if we choose. O pag pinili daw natin, mga kapatid, na huwag lumapit sa ating Panginoon, maaari nating pigilan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero kahit daw po tayo pinakamahina, kahit daw tayo yung pinakamadumi, maaari tayong gawin, mga kapatid, ng ating Panginoon na siyang maliwanag, no? Immortal creature, na meron tayong energy, meron tayong kasiyahan, meron tayong katalinuhan, mga kapatid. At ang pag-ibig ay patuloy na ating pong matatanggap. Ang decision po ay nasa atin, mga kapatid. Maaari tayong lumapit sa ating Panginoon, maaari naman tayong lumayo sa ating Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kahit tayo daw po ay madumi, mga kapatid, malilinis tayo ng ating Panginoon. Pero kapag tayo ay lumayo sa ating Panginoon, hindi tayo malilinis ng ating Panginoon. Hindi may bibigay ang kapangyarihan sa atin. Walang kasiyahan na may bibigay ang ating Panginoon. Walang katalinuhan na ibibigay ang ating Panginoon. Yung pag-ibig na Kanyang iniaalok sa atin, hindi ho natin matatanggap. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, that we choose to be with God so we can have peace and power that we need in our lives. Sa sulat pa ni Ellen White sa Steps to Christ, page 72, ito po ang sabi, the weakest believer is safe in his keeping. Ano daw po, mga kapatid, na kahit tayo yung pinakamahina sa mga naniniwala sa ating Panginoon, mga kapatid, we are safe. Kapag tayo ay kasama ng ating Panginoon, wala ang pwedeng sisira sa atin. Maaari siguro, katulad ng nasira ng ating Panginoon, ang kanya, siya ay pinatay. Pero ang kapangyarihan ng Diyos Ama ang nagbigay buhay muli sa ating Panginoong Diyos. Na kung tayo, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli sa kamatayan, tayo rin, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, mabubuhay rin naman tayo. God is our protection. Hindi lang po dito sa buhay natin sa mundong ito, kundi protection rin tayo ng ating tayo, puprotektahan din tayo ng ating Panginoon, even in eternal life. Ano man ang mga kinakaharap natin sa problema na ito, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. We will rest in the assurance that our salvation is secured in Christ. O tingnan po natin siguro ang isang tao na mayroong terminal illness. Maring hindi na siya gumaling. Maring namatay na siya. Pero kung siya ay nagtiwala sa ating Panginoon at initalaga niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon, namatay man siya, pero sa future, sa pagbabalik ng ating Panginoon, makakaranas siya ng buhay na walang hanggan na galing sa ating Panginoon. There is hope, mga kapatid. Kaya nga, God is our refuge. God is our strength. God is our ever
present help in times of trouble. O inaalok sa atin ng ating Panginoon ang shelter sa ating buhay. Nakakaranas tayo ng bagyo, no? Ang ating Panginoon ang papalakas sa atin upang tayo ay managumpay sa mga challenges na ating pong kinakaharap. Ang ating Panginoon, He assures us of His presence. He assures us of His protection. He assures us through His Word, mga kapatid, that we are secured eternally. O, ang mga katotohanan na ito, mga kapatid, ay nag-remind sa atin na kahit mahirap ang buhay natin dito sa mundo, na parang ang lahat ay tinalukuran na tayo, God is faithful. He will never abandon us. O, mga kapatid, alalahanin po natin, God provides refuge in life storms. He strengthens us to endure. His presence, mga kapatid, is constant in His word and promises. And our lives here on earth, even though we may die, will extend until eternity. O nawa, mga kapatid, as we reflect dito sa mga salita, in-encourage ko po, mga kapatid, kayo na magtiwalang lubos sa ating Panginoon. We might be facing trouble today. Dalhin natin ang mga burdens natin sa ating Panginoon. Allow Him to be our refuge. Allow Him to be our strength. And remember, mga kapatid, that His promises are true and His presence is real to each and every one of us.

Bago po tayo manalangin, nais kong manawagan sa inyo. There are 5 call to actions na pwede po natin gawin. At ito po ay i-note po natin, mga kapatid. Una, run to God in prayer. Lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Sa paggising natin sa umaga, kapag tayo nakakaharap sa mga problema, let us spend time seeking His presence and guidance. Number 2, claim His promises. No? Tayo po yung magbasa ng banal na kasulatan. Memorize scriptures that reminds us of His protection. Especially in Psalm 46, no? Nandyan ang promise ng ating Panginoon. Number 3, trust His strength. Oh, kahit po tayo nakakaranas ng kahinaan sa atin, ang Panginoon ang siyang ating kalakasan. At tayo po ay mananagumpay sa mga problema sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin. Magtiwala po tayo, mga kapatid, na siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Number 4, share His protection with others. Huwag po naman sana nating sarilinin, mga kapatid, ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa atin. Encourage po natin ang iba na sila po ay nag-struggle din, na tayo po ay magbigay rin naman ng magagandang mga salita, lalong-lalo na sa banal na kasulatan, that God is our refuge and strength. And number 5, live in assurance of His eternal security. Oh, hindi po basta-basta natatapos ang buhay natin dito sa mundong ito. Maaring sa iba, sinasabi nila na kapag ikaw ay namatay, ito na yung period ng buhay mo. Pero sa ating Panginoon, merong buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon ang protection po natin, mga kapatid. Ang katotohanan na hawak po natin galing lamang sa Kanya. At Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Mag-trust tayo sa ating Panginoon. Dumating man ang buhay, sa buhay natin, ang storm, mga kapatid, nandyan ang proteksyon ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, kami po ay nagtatalagang muli ng aming pong buhay sa inyo. Kayo po ang siyang nagpapalakas sa amin. Kayo ang nag-iingat sa amin. Kayo ang siyang patuloy na nagbibigay kapayapaan sa amin. Kaya naman, kami po ay nagtitiwalang lubos sa inyo na sa aming pong buhay, kayo lamang ang makapagpapalakas sa amin. Kayo lamang ang patuloy na aming pong masasandigan sapagkat kayo ang lubos na nagmamahal sa amin. Humarap man kami sa mga pagsubok, humarap man kami sa mga bagyo ng aming pong buhay, alam namin na Ikaw ang magpapalakas, na yung presence mo ay palaging nandyan at yung mga salita mo, Panginoon, ang siyang nagbabigay ng kapayapaan sa amin. At hindi po ito natatapos dito, mga Panginoon, alam po namin na kayo ay muling babalik at kami ay bibigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa gabi po ito, tanggapin nawa ang aming pong pagtatalaga. Ang inyong nawa pong patuloy na presensya ang aming pong maranasan ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.

Ang paksa po natin ngayon ay Revelations Millennium, The Devil's Destiny. Isang grupo ng mananaliksik sa Artiko ang nabinbin sa isang mabato at tigang na pulo. Ang kanilang dalang mga gamit at pagkain ay mabilis na naubos. Nakain na nila ang kanilang huling subo ng pagkain. Ang kanilang langis ay kakaunti na lamang. Ang temperatura ay mabilis na bumababa at sila ay nanlalamig na. Inihanda na nila ang kanilang sarili sa maaaring hindi magandang mangyari. Nalalaman na rin nila na ang kamatayan ay malapit nang dumating. Ngunit nang sila ay halos sumuko na at mawalan ng pag-asa, ang isa sa naghihingalong mananaliksik ang nakapansin ng isang buga ng usok sa abot ng kanyang tanaw. May isa na tumanggap ng mensahe mula sa kanilang radyo. Ang tulong ay parating na. Ang kaligtasan ay parating na. Ang buga ng usok sa impapawid ang tangi lamang nilang kailangan upang sila ay magkaroon ng lakas ng loob na huwag bumitiw. Hindi magtatagal ang mahabang bangungot na nakakatakot na karanasang iyon ay matatapos na. Hindi magtatagal at sila ay siguradong muling makakaranas ng init mula sa sakyan na sasagip sa kanila. At pagkatapos noon ay hindi na magtatagal at sila'y makakauwi na sa kanilang mga tahanan. Sa wakas, nasa tahanan na sila muli. Ang huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, ay nagpapahayag na ang tulong ay nasa daan na. Ang mahabang bangungot ng kasalanan ay matatapos na. Hindi magtatagal at tayo din ay mahahango na. Tayo ay hahanguin at si Satanas ay ikukulong. Tayo ay palalayain at si Satanas ay gagapusin. Tayo ay agawin sa mga alapaap ng langit upang salubungin si Jesus. At si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay tatanggap ng hatol na walang hanggang pagkawasak. Ang tanging mahabang mga hatol ay madalas na ibinibigay upang ipahayag ang kasamaan na kakilakilabot na krimen. Ang hatol na 3 hanggang 4 na habang buhay na hatol ay ibinibigay bagamat ito ay inaasahang hindi mapagsisilbihan ng buo. Ang pambihirang mahabang hatol ay nagpapahayag ng pagkagalit ng lipunan sa mga kahindik-hindik na mga krimen na naisagawa. Ngunit hindi na magtatagal na darating ang araw ng hukom ay magbababa na ng hatol na 1,000 taon at pagsisilbihan o pagdudusahan ng kriminal ang bawat araw sa hatol na iyon. Pakinggan natin ang salitang ito ng Biblia. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 3. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Dito ay masusumpungan natin na ang Diyos ay may panukala kung paano tatapusin ang pinakamasamang kriminal na nakilala sa sansinukob. Isang kriminal na direktang may kinalaman sa bawat kasalanan at krimen na nagawa sa lupang ito. Siya ay kukulong sa loob ng 1,000 mga taon. Pagkaminsan, ang yugto ng panahong ito ay tinatawag na milenyo.
Ano ba ang milenyo? Ang 1,000 taong yugto ng panahong ito ay tinatawag na milenyo mula sa 2 salitang Latin, ang mili na nangangahulugang 1,000 at anom na nangangahulugang taon. Para maunawaan natin ang propesiyang ito at lubos na maintindihan ang kahalagahan nito, kailangan nating masumpungan kung paano ito nagsimula at magtatapos at ano ang mangyayari sa panahon sa pagitan nito. Paintulutan ninyo ako na gumawa ng pahayag ngayon at pagkatapos ay magpapatuloy ako upang patunayan ang katotohanan ng mga pahayag na ito mula sa kasulatan. Ang milenyo ay may palatandaan ng pagkabuhay na maguli sa parehong dulo. Una, ang pagkabuhay na maguli sa buhay sa pasimula ng yugtong iyon. Ayon yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 5:25. Isang araw habang si Jesus ay nagtuturo sa mga alagad tungkol sa kamatayan, ay sinabi niya, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mga bubuhay." Nalalaman ko na ito ay magiging kagulat-gulat sa ilan sa inyo, sapagkat iniisip ninyo na ang tanging mga matuwid na namatay lamang ang ibabangon. Ngunit dito ay tinuturo ni Jesus na ang lahat ng mga nangamatay ay muling bubuhayin. Pansinin kung paanong ipinaliwanag pa ni Jesus ito sa 28 at 29 na talata sa gayunding kapitulo ng Juan 5. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigaw ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Iyan ay masusumpuan muli natin sa aklat ng 1:5, 28 at 29. Pansinin ang 2 uri ng muling pagkabuhay. Una, ang muling pagkabuhay ng mga nagsigawa ng mabuti. At ang ikalawa, ang muling pagkabuhay sa paghatol. Atin pong tunghayan ang nakasaad sa Apokalipsis Kapitulo 20:5 at 6. Ang aklat ng Apokalipsis ay napakalinaw sa pagbibigay ng kaibahan sa mga muling pagkabuhay na ito. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito ay kasang-ayon sa naging pahayag ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Pansinin kung paano niya isinalarawan ang 2 pagparito ni Kristo. Ayon sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4, 16 at 17, "Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman." Anong maluwalhating pagsasalarawan ng muling pagkabuhay? Mapapansin na ang mga nangamatay kay Kristo ang unang bubuhayin maguli. At pagkatapos noon ay ang mga tagasunod ni Kristo na buhay ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Samantala,
Sa aklat ni Juan, Kapitulo 11:25, sinasabi na sa araw na iyon ay magaganap ang pangako na ibinigay ni Jesus. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Opo, ang mga namatay na matuwid ay bubuhayin mula sa kanilang mga libingan sa pagbalik ni Kristo. At sa aklat naman ni Isaias, Kapitulo 26, talatang 19, inilarawan ni Isaias ang masayang pangyayaring ito. Magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok at iluluwa ng lupa ang mga patay. Anong maluwalhating araw na iyon ang magaganap? Makakapiling na muli ng mga ina ang kanilang mga sanggol na namatay. Ang mag-asawang lalaki at babae ay muling magkakasama. Ang mga anak na lalaki at babae ay muling makakapiling ang kanilang ama at ina. Meron pa po bang mas nakakabagabag na tagpo bukod dito? Ayon po sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, talatang 2 at 3, kung magkagayon, ang kahangahangang pangako na ibinigay ni Jesus malao ng panahon ay magaganap. Sabi niya, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Maliwanag po yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, 2 at 3. Dito ang lugar kung saan ang mga maliligtas ay gugugulin ang milenyo o 1,000 taon. Kaya nga po sa Apokalipsis, Kapitulo 26, ano ba ang gagawin natin? Sinasabi sa atin ni Juan, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maliban sa hindi maipahayag na agalakan ng pakikisalamuha kay Kristo at sa anyang mga tagasunod, si Juan ay nagbigay pa sa atin ng karagdagang pananaw sa kung ano ba ang kanilang gagawin sa panahon ng milenyo. Ayon pa po sa kanya pong nakita sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Ang pinakamatalino sa lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na Diyos ng sansinukob ay isinama ang mga mahihinang mga lalaki at babae sa mataimtim na gawain ng paghatol sa mga nagkasalang anghel at sa mga hindi nangaligtas. Maliwanag iyan na ipinahayag sa aklat din ng 1 Korinto, Kapitulo 6, 2 at 3. Ipinahayag ni Pablo, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Kaya po ang bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataon na makita na ang Diyos ay makatarungan at mapagmahal at makatuwiranan. Sa loob ng 1,000 taon ay ipinamalita ni Satanas ang akusasyon na ang Diyos ay hindi makatuwiran, hindi mapagmahal at hindi makatarungan. Ngunit bakit natin kailang hatulan ang mga masasamang maanghel at ang mga masamang makasalanan? Hindi ba sila ay nahatulan na bago pa si Kristo ay dumating? Totoo. Ngunit hindi ka ba magtataka kung ano ang maaaring reaksyon mo
kung hahanapin mo ang isang tao sa langit na inaasahan mo na masumpungan mo doon, na matuklasan mo na lamang na siya ay nawaglit na magpakailanman. Maaari mong pagdudahan ang pagiging makatwiran ng paghatol ng Diyos. Habang nagaganap ang milenyo o 1,000 taon, ang mga tala ng mga nawaglit ay bubuksan. Ang mga pinakaiingatang mga lihim at mga layunin na itinago sa bawat isip ay malalantad. At ang pag-ibig at pagiging makatarungan ng Diyos ay mapapatunayan. Ayon nga sa Apokalipsis, Kapitulo 16:7, sila na mga magsusuri ng mga talata ay magkakaroon lamang ng 1 katugunan. Ito ang kanilang tugon. Oo, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Yan ang maibubulalas ng ating mga bibig. Maaring ikaw ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila na mga nabubuhay nang dumating si Kristo, ngunit hindi tumanggap sa kaligtasan. Ang Apokalipsis, Kapitulo 19, ay naglalarawan ng 2 pagparito ni Kristo at ang pagkapahamak ng mga hindi maliligtas sa ganitong mga salita. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 19:21, at ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumabas sa bibig niyaong naasakay sa kabayo. Walang ibang paraan na mga nawaglit ay makatatayo sa harap ng kaluwalhatian ng pagparito ni Kristo kasama ang kanyang mga banal na anghel. Isang anghel ang nagtungo sa libingan ni Jesus at ang mga Romanong sundalo ay parabagang naging mga patay. Kaya sabi pa nga sa talata ng Jeremias, Kapitulo 25:33, sinasabi ng Biblia, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyo'y magiging mula sa 1 dulo ng lupa hanggang sa 2 dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Sa 2 pagparito ni Kristo, ang mga matuwid ay bubuhaying muli at aagawin upang salubungin si Kristo sa mga alapaap. At ang mga hindi naman maliligtas ay papatayin ng liwanag ng kanyang pagparito sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig. May iba na maaaring magtanong ng katanungang, paano naman ang mga hindi nangaligtas na nanatili pa rin sa libingan? Ang sagot ay ibinigay sa 5 talata ng Apokalipsis, Kapitulo 20. At ito ang nakasaad. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ang mga peraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkaugnay-ugnay. Unti-unti na nating nakikita ang larawan ng biblikal na milenyo. Ito ang mga pangyayari na magaganap sa pagparito ni Kristo. Una, si Jesus ay babalik kasama ang lahat ng mga banal na anghel. Ayon yan sa Mateo 25:31. Ikalawa, ang nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay. Ayon yan sa 1 Tesalonica 4:16. Ikatlo, ang mga buhay na naligtas ay aagawin upang salubungin si Jesus sa hangin. Maliwanag iyan sa tala sa 1 Tesalonica Kapitulo 4:17. Ikaapat, ang mga nangaligtas ay tutungo sa tahanan kasama si Jesus at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayon yan sa Apokalipsis Kapitulo 24:6. Samantalang ikalima, ang mga hindi maliligtas ay mamamatay sa pamamagitan ng liwanag ng pagparito ni Kristo. Nakatalayan sa aklat ng Jeremias Kapitulo 25:33. Samantalang ika-anim, ang mga masamang patay ay hindi binuhay
hanggang sa maganap ang 1,000 mga taon. Ayon naman yan sa tala sa Apokalipsis 25. At ikapito, si Satanas ay matatali sa loob ng 1,000 mga taon ng tanikala ng pagkakataon. Walang sino mang tutuksuin o sisirain siya. Ang mga matuwid ay nasa langit at ang lahat ng masama ay patay. Ang lahat ay wala na. Saang mang dako ay wasak. Ayon po yan sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 4, 23 at 26. Ang mundong ito ang magiging bilangguan ng Diablo. Sinasabi ng Biblia na si Satanas ay inilagay sa walang hanggang kalaliman sa loob ng 1 milenyo. Paano siya natanikalaan? Sa pamamagitan ng tanikala ng pagkakataon ay imposible na para sa kanya na manukso o manira ng sino man sa loob ng 1,000 taon. Yaong mga nawaglit ay mapapahamak sa pagparito ni Kristo o sila ay mananatili sa libingan hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ang lahat ng nangaligtas ay kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang Diablo ay meron na lamang masasamang maanghel na manunukso at manliligaw at sila pagkatapos ng 6,000 mga taon ay kasing sama pa rin niya. Ang lupang ito ang magiging bilangguan niya. Tinais niyang ipakita kung paano niya pamumunuan ang sanlibutan. Kaya kinuha niya ang pamamahala mula kay Adan at Eva sa pamamagitan ng pandaraya. Ngunit ngayon, ang bawat isa ay makikita na kung ano talagang uri ng pinuno siya. Ayon nga sa tala ng Apokalipsis, Kapitulo 23, matatandaan mo ba na sinasabi na ganito, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ang salitang Grego na isinalin na walang hanggang kalaliman ay abusos. Mula sa salitang ito ay nagkaroon tayo ng salitang Ingles na abyss. Ang abusos ay may katapat na salitang Hebreo na ginagamit sa lumang tipan upang isalarawan ang sanlibutan sa kanyang magulong kalagayan bago pa ang paglalang. Ayon yan sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 4:23. Ito ang kaparehong salita na ginamit sa aklat ni Jeremias. Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Opo, ang sanlibutang ito na winasak ng mga salot at pagkawasak sa 2 pagparito ay magiging isang abusos o walang hanggang kalaliman. Ito ay magiging isang madilim na lugar. Ngayon, pansinin kung ano pa ang masasabi ni Jeremias tungkol sa lupang ito sa panahong yaon. Ang sabi niya sa Jeremias 4:24-25, aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig at ang lahat ng burol ay nagsisipag indayon. Ako'y nagbasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangatakas. Mapapansin mo na sinabi dito na walang tao. At sa Jeremias Kapitulo 4:26, muli sinasabi ni Jeremias, ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. At lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. At sa talatang 26 at 27, iyan ay gaya ng isang tunay na nakaririmarim na lugar para matulan sa loob ng 1,000 mga taon. Diba totoo iyon? Si Satanas at ang masasamang maanghel ay walang ibang maaaring gawin kundi ang maglagalag ng paruot
pa rito sa madilim, wasak at malungkot na planeta at magmumuni-muni sa mga bunga ng kanilang pagrebelde laban sa Diyos. Ngayon ay balik-aralan natin ang mga pangyayari na mangyayari habang nagaganap ang milenyo. Una, ang lupa ay mapanglaw at ganap na wasak. Ikalawang pangyayari bago magganap ang milenyo, ang lahat ng hindi nangaligtas ay patay na namatay sa pamamagitan ng liwanag ng pagparito ni Jesus. Ikatlong magaganap, ang lahat ng nangaligtas ay nasa langit at nangagaharing kasama ni Jesus. Ikaapat, si Satanas ay nakagapos dito sa madilim at wasak na planeta upang magmuni-muni sa kanyang pagrebelde. Magbabago pa ba si Satanas? Paano naman ang maanghel na kanyang pinangunahan sa pagrebelde? Magkakaroon kaya sila ng pagbabago pa ng puso? Ang milenyo ay magpapakita sa libutan na kung ang Diablo, ang kanyang maanghel at yaong mapumili na sumunod sa kanya sa lupang ito ay mabibigyan ng isa pang pagkakataon, ay gagawa din sila ng gayon ding pagpapasya at pipili ng gayon pa rin Panginoon. Tatanggihan pa rin nila ang panukala ng kaligtasan, bagamat sila ay may 1,000 pagkakataon upang tanggapin ito. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa anilang pagpili? Ito po ay ating pong masusumpungan sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 20, sa talatang 7 at 8. Ang sagot ay ibinigay dito at ito ang sinasabi. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Marahil ay magtataka ka kung saan manggagaling ang lahat ng mga taong ito na maakasama sa pagbabakang ito. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 5, alalahaning, nabasa na natin sa 20 kapitulo ng Apokalipsis na ito. Sa talatang 5, ito ang naasad. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Opo, ang mga natirang patay o ang mga hindi nangaligtas na patay ay ibabangon sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol sa katapusan ng 1,000 taon o milenyo. Anong panuorin ito kung magkagayon na makikita ang mga masama na ibabangon sa pagkabuhay 1 malaking bilang ng lahat ng mga masasama mula sa panahon ni Adan hanggang sa 2 pagparito. Kaya nga sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 8, si Juan ay nagsabi na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At sa pagkakataon ding iyon, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, kasama si Kristo at ang mga nangaligtas ay darating sa lupa sa katapusan ng 1,000 taon o milenyo. Ang lungsod na ito ay magiging tuon ng galit ni Satanas

masama. Hindi na sila nagbago kahit nakatiting. Muli, ang mga hindi nangaligtas ay muling pipiliin si Satanas bilang kanilang pinuno. Pangungunahan ng Diablo sila bilang isang malawak na ukbo na naglalayon na lupigin ang Jerusalem sa pamamagitan ng puwersa. Ito ang huling pagbabaka sa lupa. Ang makapangyariang hukbo sa ilalim ng pangunguna ng rebelding anghel ay susugod. Basahin natin ang sinasabi ng Biblia kung ano ang mangyayari. Yan ay ating masusumpungan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, Talatang 9. At ito ang nakasaad. At nangagsipanghik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento na mabanal at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ang labanan ay tapos na. Anong kalungkutan samantalang ito ay maaari sanang naging kakaiba? Ano ang nangyari at mangyayari sa Diablo? Sinasabi ng Biblia sa atin, ayon po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, Talatang 10, 14 at 15. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asupre. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Maliwanag ho yan na nakatala sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, Talatang 10, 14 at 15. Nakita ni Pedro ang apoy na ito sa pangitain at isinulat niya sa aklat ni Pedro, ikalawa, Kapitulo 3 at 10. Ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Diba? Napansin at nakita din ni Pablo ang mangyayari sa araw na iyon. Si Satanas at ang kanyang masamang maanghel at ang mga makasalanan ay lubusan nang mawawala magpakailanman. Maaring tayo ay may kamag-anak, mga kaibigan o mga kakilala na minamahal natin nang gayon na lamang na lubusan nang mawawala magpakailanman. Siyempre tayo ay tatangis. Paano kaya ito ay hindi na mangyayari? Ayon po sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 21, Talatang 4. Ngunit ang mabuting balita at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang panambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ito po ay maliwanag na nakatala sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21:4. Anong maluwalhating walang hanggan ang ipinangako ng Diyos sa mga liligtas? Hindi matingkala ng kaisipan ng tao ang kaluwalhatian at ang kagandahan ng paraisong yaon na inihanda ng Diyos para doon sa mga umibig at laan na sumunod sa Kanya. At para isipin ng lahat ng ito ay maaari sanang natamasa ng mga makasalanan. Ngunit ang halaga ay parabagang napakataas. Sila ay hindi naging handa na piliin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Saang grupo ka kaya mapabilang sa araw na iyon, kaibigan ko? Kapag ang araw na

Iyon ay dumating ay tunay na magiging huli na. Pumili ka sa ang panig ka kaya papanig ngayon. Ang tanging paraan para lubusang makatiyak na ikaw ay kabilang sa mga tuwid sa katapusan ng milenyo ay ang pagbibigay ng isang buong puso at buhay kay Jesus ngayon. Ngayon na. Meron bang anumang bagay sa sanlibutan ito na mahalaga pa sa iyo para hindi ka makasama sa langit? Meron bang anumang bagay sa sanlibutan ito na karapat dapat na upang mawala sa iyo ang magpakailanmang buhay? Ngayon, nagsasalita ang Diyos sa iyong puso. Marahil ay mayroong bagay sa iyong puso, isang bagay sa iyong buhay na pumipigil sa iyo na gumawa ng pagpapasya para kay Jesus. Ngunit ngayon ay nakita mo na ang kagandahan ng langit at ang mga kaluwalhatian ng walang hanggan. At sasabihin mo, O Diyos, hindi ko nais ang anumang bagay na pumigil sa akin. Nais kong isuko ang lahat kay Jesus. Nais ko lamang ni talagang lubos ang aking buhay sa iyo. At ngayon, kung iyon ang iyong hangarin, kung yan ang iyong hangarin, inaanyayahan kita muling tumayo kasama ng iyong lingkod ngayon. At ngayon, kung ang nais mo ay magkaroon ng isang tanging panalangin para sa inyo na gumagawa ng mga pagpapasya, kayo po ay tumayo at magpasya na sundin ang ating Panginoon. Italaga ninyo ang inyong buhay kay Jesus at sa pamamagitan ng bautismo, inyong matitiyak na kayo ay magiging nasa panig ni Kristo. Ngayon po, nais ko po kayong hilingan na ating pong ihandog ang ating sarili sa Diyos at magpasya na tanggapin siya ng lubusan sa pamamagitan ng bautismo. Tayo ay manalangin. O Diyos po namin, napag-aralan po namin ngayon kung saan hahantong ang mga masama at si Satanas at ang kanyang mga anghel. Ayaw po namin na mapasapanig nila. Nais po namin, Panginoon, na mapasapanig po ninyo. Nais po namin na makasama ang aming Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon, nalaman po namin na para magkagayon ay aming iahandog ang aming sarili at mabautismuan. Kaya ngayong gabi pong ito, nais po namin makatiyak, Panginoon, na kami ay inyong ililigtas. At sa pamamagitan ng aming pagtatalaga ng bautismo, dakilang Diyos, nais po namin itong tatakan sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, tulungan po ninyo kami na ito ay maingatan hanggang sa panahon ng oras ng bautismo. Salamat po, Panginoon, sapagkat inyo pong dininig ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Hindi, meron po nga may pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka, lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, binakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po nga ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalitan ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh, bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa araw ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magkaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay matalang po kasi po kung pan sinasama po ako yung magulang po namin. Alam na, and go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami magdaras sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumupan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo
0: para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917

1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Napakabilis po ng ating panahon, tayo ay nasa kalagitnaan na ng taon, June 1. Ano po? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, and happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. At ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa mula sa Aklat ng Apokalipsis, sa Apokalipsis Kabanatang 17, Talatang 3. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. Kaibigan, sa simbolismo ng Apokalipsis, ang babae ay kumakatawan sa isang iglesia o relihiyosong sistema. Sa kontekstong ito ng Apokalipsis Kabanatang 17, ito ay tumutukoy sa isang tumalikod uhuwad na relihiyosong kapangyarihan. Nakita siya ni Juan na nakaupo sa pulang mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop ay simbolo ng mga kapangyarihang pampolitika o gobyerno. Ang babae naman na nakaupo dito ay nagpapakita ng ugnayan o kontrol ng relihiyosong sistema sa kapangyarihang politikal. At ang kulay na pula ay kadalasang sumasagisag sa karahasan, digmaan at pag-uusig. Ang 7 ulo at 10 sungay ay simbolikal na larawan ng komplikadong sistema ng kapangyarihang pandaigdig na may maraming pinagmumulan ng impluensya at otoridad. Pwede mo ring tingnan ang Apokalipsis Kabanatang 17, Talatang 9 hanggang 12. Siya ay puno ng mga pangalan ng kalapastanganan. Ipinapakita nito ang isang sistema na lumalaban o sumasalungat sa Diyos, o ginagaya o inaako o kinukuha ang mga karapatang para sa Diyos lamang. Ginagamit niya ang pangalan o autoridad ng Diyos sa maling kaparaanan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay mayroong katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang Apokalipsis sa Kabanatang 13, Talatang 3 hanggang 7. Sa tulong ng Espiritu, dinala ko ng angel sa desert. Nakita ko doon ang isang babaeng nakaupo sa pulang halimaw na puno ng mga pangalang nakakabasto sa Diyos. May 7 ulo at 10 sungay yung halimaw, violet at red yung kulay ng suot ng babae, at nakaalahas siya ng gold, mga mamahaling bato at pearls. May hawak siyang gold na baso na puno ng mga kadiri at nakakahiyang bagay dahil sa pagiging immoral niya. Nakasulat sa noon niya ang pangalan na may sikretong meaning, ang Great Babylon, na nanay ng lahat ng mga prostitute at mga kabastusan sa mundo. At nakita ko yung babae na lasing sa dugo ng mga pinili ng Diyos at sa dugo ng mga martyrs na pinatay dahil naging tapat sila kay Jesus. Sobrang namangha ako pagkakita ko sa kanya. Pero sabi ng angel sa akin, "Bakit ka namangha? Sasabihin ko sa iyo ang mystery tungkol sa babae at sa sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay." Ang babaeng nakasakay sa halimaw. Isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ang nagpakita kay Juan upang ipakita ang hatol sa patutot o babaeng mahalay. Habang si Juan ay dinadala sa pangitain sa ilang, nakita niya ang isang babae na nakasakay sa isang matingkad na pulang hayop. Ang patutot o ang babaeng mahalay sa ibang salin
ay kumakatawan sa isang religious entity. Samantala, ang hayop naman ay sumasagisag sa isang kapangyarihang pampolitika. Ang larawang ito ng relihiyon na nakasakay sa secular at pampolitikang kapangyarihan ay tumutukoy sa dalawang magkaibang entity na noon ay hindi ganoon sapagkat dati ay integrated talaga ang relihiyon at politika. Gayunman, ipinapakita ng propesiya na ang dalawang ito ay muling magbubuklod sa huling kapanahunan. Kahit na ngayon ay may separation of church and state, ang konsepto ng pagsakay sa hayop ay nagpapahiwatig ng pamamayani, mas sinusunod o mas nakakaangat sa kapangyarihan bilang nakasakay sa matingkad na pulang hayop o scarlet beast. Ang sistemang relihiyosong ito sa huling panahon ay mamamayani sa mga secular at pampolitikang kapangyarihan. Ang patutot o ang prostitute o ang babaeng mahalay ay inilalarawang marangyang nakabihis ng kulay purple o obe at scarlet o matingkad na pula at pinalalamutian ng ginto, mahalagang bato at perlas. Ang ganitong kasuotan ay ginagamit ng mga patutot o prostitute noong sinaunang panahon upang dagdagan ang kanilang kakayahan o kapangyarihang makapangakit o makapandaya. Sa Jeremias kabanatang 4 talatang 30, ang kulay ng dugo, ang scarlet o matingkad na pula ay sumasagisag sa mapang-aping katangian ng sistemang relihiyosong ito na nangusig at pumatay ng mga martir ng Panginoon. Ang kasuotan ng patutot o mahalay na babaeng ito ay huwad na kahalintulad ng damit ng mataas na saserdote sa lumang tipan na kinabibilangan ng kulay purple o obe, scarlet o kaya ay pula, at ginto sa Exodo Kabanatang 28 talatang 5-6. Ang kalapastangan ng nakasulat sa noon ng patutot na babae ay kapalit din ng banal na inscription na kabanalan sa Panginoon na nasa turbante ng mataas na saserdote kung inyong babasahin ang Exodo Kabanatang 28. Talatang 36 hanggang 38. Ang saro o ang kopa na nasa kanyang kamay ay nagpapaalaala sa mga sisidlan ng santuario na ginamit ni Haring Belshazzar ng Babylonia at ng kanyang mga panauhin sa pag-inom ng alak doon sa Daniel Kabanatang 5 talatang 2 hanggang 4. Ang sarong ito o ang kap na ito ay gumagamit ng anyo ng katotohanan upang itago ang alak, ang mga kasinungalingan ng huling panahong sistemang panlilinlang ni Satanas upang akitin ang sanlibutan palayo sa Diyos. Ang patutot na Babylonia ay inilarawan ding lasing sa dugo ng mga banal at ng mga martir ng ating Panginoong Hesus na namatay dahil sa kanilang patutuo kay Kristo. Ang pagkakasalang ito sa dugo ay nag-uugnay sa huling panahong Babylonia sa tumalikod na Kristyanismo noong Middle Ages na pinamunuan ng inang simbahan at responsable sa pagkamatay ng milyon-milyong Kristiyanong nanatiling tapat sa Ebanghelyo at sa ating Panginoong Hesukristo. Inilalarawan ng Apokalipsis Kabanatang 17 ang Babylonia bilang isang huwad at tumalikod na sistemang relihiyoso na gumagamit ng kapangyarihang pampolitika upang palawakin ang kanyang impluensya sa huling kapanahunan. Sa pamamagitan ng mga maling katuruan at panlilinlang, ililigaw nito ang marami, ngunit ipinapakita rin ng propesiya na ang Diyos ay may tapat na bayan na mananatiling nakatayo sa katotohanan ng kanyang salita sa huling kapanahunan. Kaibigan, ang ating pananampalataya ba ay tunay na nakabatay sa salita ng Diyos? O nahahaluan ito ng mga tradisyon, impluensya ng sanlibutan at opinyon ng majority? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891.
0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Mahal naming Diyos, Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Panginoon, ingatan mo po ang aming puso at isipan laban sa mapandinlan na mga aral sa sanlibutan ito. Itanim mo po ng malalim sa amin ang katotohanan ng iyong salita. At turuan mo kaming higit kang mahalin kaysa sa anumang mga bagay sa sanlibutan ito. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang iyong tinig sa gitna ng maraming mga boses sa sanlibutan. Tulungan mo po kaming mamuhay araw-araw na may pananampalataya, katapatan at ganap na pagtitiwala sa iyo. Panginoon, maraming salamat po na hindi niyo pababayaan ang inyong mga anak na patuloy na sumusubaybay sa himpilang ito. Sa mga katotohanang kanilang natutuklasan, inyo po silang tulungan gabayan na magpasya ng naayon sa inyong kalooban at sundin ang katotohanang mula sa iyong Biblia. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong muling ini-offer sa inyo na hindi pa nakakatanggap ng aklat na aming ipinamimigay, ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayang babago sa iyong kinabukasan, sa iyong buhay. Ito po ay available din sa English, The Great Controversy. At itong aklat na ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari niyong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Pastor Jose Zabat Jr. ang inyong makakasama sa ilang minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa programang May Nagmamahal Sa Iyo. Di ba napakagandang mapakinggan yung salitang May Nagmamahal Sa Iyo pagising mo ng umaga. At ito'y magpapaalala ng mga salita na punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga't ako'y nag-aanyaya na patuloy kayong tumutok dito sa AWR 89.1. Kung saan dito po dinadala namin sa inyo ang mga awiting punong-puno ng inspirasyon at pagmamahal at mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating paglalakbay sa sanlibutang ito. Atin pong pinag-aaralan ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang aklat ng Daniel. Kaya ako'y natutuwang makasama kayo ngayon. Nasaan man kayo, nasa bahay man, nasa trabaho, oo kayo on the go. Mayroon hong kapanapanabik tayong pag-aaral na nakahanay para sa iyo. Kaya huwag niyong kalimutan, gusto naming makarinig mula sa inyo ng mga reaksyon o katanungan. Inyo lamang ipadala. Amin itong babasahin at amin itong tutugunan. Huwag po kayong magkatubiling magpadala sa amin ng mensahe. Tawagan kami sa numero na nasa screen o di kaya mag-text o di kaya mag-send po ng mensahe. Atin pong pasimulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos sa aming pong pakikinig ng inyong banal na salita sa umagang ito, nais naming hilingin ang banal na Espiritu ang siyang mga siwa sa amin. Marinig namin ang mga salitang nagbibigay ng kalakasan at ang mga katotohanan na dapat naming panghawakan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at lubos na maramdaman ng bawat isa habang nag-aaral kami na kayo ay tunay na nagmamahal sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong katanungan na bibigyan ng kasagutan ngayong umaga mula sa mga sulat ng aklat ng Daniel ay ano ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng pangalawang panaginip ng hari? Daniel Kapitulo 4, ang talata po ay 25 hanggang 26. Yan, atin pong tingnan dito sa banal na kasulatan kung ano ang layunin ng Diyos, bakit niya binigyan muli ng pangitain ang Haring Nabucodonosor. Daniel Kapitulo 4, ang talata po'y 25 hanggang 26. Ang sabi dito, ikaw ay palalayasin mula sa mga tao at ang iyong tahanan ay kasama ng mga hayop sa parang, ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit. Pitong panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa sinumang maibigin niya. Naniniwala si Haring Nabucodonosor na kaya niyang pamahalaan ang mundo sa kanyang sariling paraan. Alam nyo, kahit sino na kapag ka inilagay mo doon sa, o kaya yung mga taong nagnanais, mamuno. O, silang lahat ay mayroong tiwala sa kanilang sarili na kaya nilang pamahalaan ang kanilang nasasakupan. Dito pinapakita sa ating nabasa na ang Haring Nabucodonosor ay naniniwala sa kanyang sarili na kaya niyang pamahalaan ang mundo sa kanyang sarili ding paraan. at kaya niyang tuparin ang kasaysayan sa sarili niya ring paraan. Ngunit iyon ay isang nakamamatay na hindi pagtanggap sa katotohanan. Kailangan niyang matanto na ang kasaysayan ng mundo ay nasa kamay ng Diyos at ang Diyos ang siyang may kapamahalaan na maglukluk sa trono o magpatalsik sa trono ng mga lider. Ngunit dito hindi napapag-isip, hindi tinatanggap ng Haring Nabucodonosor ang katotohanan iyon. Kaya pinaunawa sa kanya ito sa pamamagitan ng matinding pagsubok. Ito ay karanasan din ng marami, lalo na kapag ka nasa mataas na posisyon o maraming pera, minsan hindi naririnig ang panawagan ng Diyos. Kaya nung nangyari, ang Haring Nabucodonosor ay binigyan ng Diyos ng isang pangitain tungkol sa pagputol ng higanting puno na umabot sa langit at pagkatapos ay naging isang hayop sa loob ng 7 taon bilang tanda ng babala na malapit na siyang bawian ng lahat ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Alinsunod sa utos na binigay na nagsasabing ang iwanan mo ang tuod. Ang kanyang pamamahalay may babalik lamang sa kanya pagkatapos na kilalanin ng hari ang kanyang maling mga palagay at mapagtanto ng Diyos ang namumuno sa mundo. Ito po yung layunin na nasa isip ng Diyos sa pagbibigay sa kanya ng panaginip. Ang sabing ganoon, it was meant to be a blessing to him in disguise. Alam niyo yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, minsan iniisip natin, bakit kaya binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos na ganito na parang inilulugmok tayo? Pero alam ba ninyo na yung mga pagsubok na yon, lalo na kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at nananampalataya sa Kanya, it becomes a blessing. Kaya yung mga pagsubok, patila blessing in disguise. Alam niyo yung parira lang sinasabing gano'n sa talata, lahat ng bagay ay nagkatutulong-tulong sa ikabubuti. All things work together for good. Yan ay mula doon sa Roma 8:28 sa sulat ni Apostol Pablo na iminumungkahi nito na ang Diyos ay maaring gumawa ng kahit na mahirap o negatibong mga karanasan upang makagawa ng isang positibong resulta para sa mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Napakaganda ng talatang ito. Actually, lagi ko itong ginagamit at pinanghahawakan sa panahon na dumarating sa akin yung tila hindi ko maintindihan ng mga pagsubok. Marahil kayo rin, meron sa inyo na humaharap sa iba't ibang pagsubok na tila hindi natin alam kung bakit ibinigay ng Diyos o hinayaan ng Diyos na maranasan natin, gayong tayo naman ay mayroong pananampalataya sa Kanya, tayo tapat sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Pero alam ba ninyo mga kaibigan at mga kapatid, kapag ka kinikilala natin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat ng bagay, yung mga pagsubok na yan ay magiging sa ikabubuti natin. Kaya nga kuminsan, pagkatapos mong malagpasan yung mga pagsubok, iyong nababanggit, praise the Lord. Dahil kung hindi mo naranasan yung pagsubok na yon, hindi mo nasukat kung gaano kakatibay sa pananampalataya. O di kaya, wala kang magandang patotoo na masasabi sa iba kung gaano ka mahal ng Diyos na hindi Kanya pababayaan. Doon po sa talata na atin pong pinagbubulay-bulayan ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may plano at layunin para sa buhay ng bawat mananampalataya. At ginagawa niya ang lahat ng bagay ng sama-sama para lamang matupad ang layuning iyon. saklaw nung sinasabing lahat ng bagay. O, kabilang dito yung parehong kagalakan, kalungkutan, mga tagumpay at kabiguan at lahat ng nasa pagitan noon, yan po'y gumagawa sa ikabubuti. O, another thing, yung parala, ito po'y kwalipikado sa pamamagitan ng dalawang kondisyon. Yung pag-ibig sa Diyos at pagiging tinawag ayon sa kanyang layunin. O, kapag ka ikaw ay tinawag ng Diyos at mahal mo siya, hayaan niya yung mga pagsubok dumating sa iyong buhay, maranasan mo, pero mananatili na yun ay makatutulong para matupad yung kanyang ninanais para sa iyo. Ang Diyos hindi yan magbibigay ng purpose kung hindi natin ikabubuti. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak, kundi kapag tayo nasa Kanya, kung dumarating man yung mga pasakit, yung kabiguan, yung kalungkutan, pero hindi ito siyang dahilan na masabi nating tinakwil tayo ng Diyos, kundi ito yung nagpapatibay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa gitna ng mga kapighatian na dinaranas ng ating buhay. Kaya ngayong sinabi doon sa talata na binanggit ni Apostol Pablo na mabuti, tinutukoy nito sa talata ay hindi kinakailangang yung makamundong kaligayahan o tagumpay. Para lamang masabing ay mabuti itong mga pangyayaring ito sa buhay mo. Kundi ito po isang espiritual na kabutihan na naayon sa plano ng atin pong Diyos. Kaya hinihikayat tayo ng talata ng mananampalataya ay magtiwala sa Kanya sa kabila ng mahihirap na kalagayan na dinaranas niya sa kanyang buhay. Dahil gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya nga't yung sa presensya, yan, ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan. Ay isang pangako ng Diyos ay aktibong kasangkot sa buhay ng mga nagmamahal sa Kanya at naghahangad na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Na tinitiyak nito na kahit na ang paghihirap ay maaaring humantong sa mga positibong resulta sa loob ng Kanyang mas malaking plano. Kaya nga mga ginigilo ko mga kaibigan, sa ating pong buhay, kapag ka po isinusuko natin ang ating mga sarili sa Diyos, hinahayaan natin ang banal na Espiritu ang gumawa sa ating buhay, magiging kontrolado ng Diyos ang ating mga buhay, kaya nga't anuman ang ating kaharapin, ito ay gumagawa para sa ikabubuti at panukala ng Diyos. Kaya nga sa karanasan ng Haring Nabucodonosor, ipinakita sa kanya ng Diyos kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang kaharian. Tunay na nang ipaliwanag sa kanya ang kahulugan ng panaginip, hindi matanggap ng Haring Nabucodonosor, kaya nga't patuloy na siya ay nanatili sa paniniwala na kaya niyang panatilihin ang kanyang kaharian sa kanyang sariling paraan. Dangan nga lamang, dahilan sa hindi pagtanggap sa katotohanan, dumanas ang Haring Nabucodonosor ng matinding pagsubok na hindi ikabubuti, kundi lalo niyang ikababagsak. So kaya nga sa pagkakataong ito, nais kong akayin kayong lahat sa paniniwala ng Diyos ang may kontrol sa sanglibutang ito. Siya'y may magandang plano para sa iyo at para sa akin. Nang sa panukalang ito ay mananatiling siya'y gagawa kapag tayo nagpapasakop sa Kanya. Ano man ang dumating na mga pagsubok sa buhay natin, mananatiling sasamahan niya tayo para sa pagtatagumpay. I hope na mayroon na naman tayong natutuhan sa ating pag-aaral sa ilang minutong nagdaan at atin niyang ipagpapatuloy bukas para sa susunod na paliwanag tungkol dito sa panaginip ng hari. Bago po tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Sinamahan niyo kami sa aming pag-aaral upang aming maunawaan na kung bakit dumarating ang mga pagsubok, hindi para pasakitan kami. Dahil kung kami ay nasa inyo, ang lahat ay kalakip na gagawa sa ikabubuti at ikatutupad ng inyong panukala. Nawa sana, Panginoon, patuloy na manatiling gumawa ang banal na Espiritu sa puso ng bawat isa upang sa araw-araw, lagi nilang nararamdaman ang inyong pagmamahal at nais ninyong gumawa sa kanilang buhay para sa kanilang ikabubuti. Pagpalain ninyo ang lahat na sumusubaybay sa programa, pagalingin ang mga may karamdaman, palakasin ang aming pananalig sa inyo. At kami maihanda sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng reaksyon, nagpapadala ng mga messages, at kung kayo may mga katanungan, inyo pong isulat sa amin upang sa araw-araw ng ating pagtalakay ay atin pong nabibigyan ng kasagutan. Muli po, ito si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Tayo pong muli ay magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa buhay pamilya, gusto ko rin pong i-promote ang ating libro ano, on behalf of the Women's Ministries Department. Gusto ko pong i-promote ang ating devotional ano, na Strength for the Day. Ito po ay 365 Devotions for Women by Women. And a portion of the proceeds will support higher education for women globally. So ito po ay Women Helping Women. At kung nagnanais po kayo

0: itong librong ito. Pag 064, inuulit ko po, 09 76 04 44 464. Medyo maraming 4 yan, mga kaibigan, ano? Pero kung gusto nyo pong mag-avail nitong librong ito, ay tumawag lamang po sa numerong aking nabanggit. So tayo po ay dumako na sa buhay pamilya. Ang atin pa rin pong paksa ay patungkol sa woman of worth. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: So, panibagong segment na naman po ito sa Buhay Pamilya at pinagpapatuloy po natin ang ano nga ang topic? Wow! Women of Worth. Nagigi po bang makabuluhan sa inyong ating pag-aaral, mga kaibigan ko dyan? Kasi sa akin po ay nare-remind ako and at the same time na-challenge ako. Pag po iisipin ko yung mga puntos at nabinanggit ni Ma'am Irene Gabin ay para bang napakahirap. Ano po? Kaya in-emphasize ni Ma'am Ay na on our own talagang napakahirap nitong gawin. Pero hindi naman tayo nag-iisa. Meron tayong maaasahang tulong buhat sa Diyos. Kaya po, hingin natin palagi ano, sa tuwi-tuwi na ang kanyang tulong para tayo ay maging wow, women of worth. Ngayon po ay continuation ito. So, ano pang mga trait ng godly woman? At ngayon, pag-aaralan natin na a godly woman is honorable. Honor is defined as knowing what is morally right. Alam nyo yung talagang tama, and not just knowing, but doing it. Ginagawa natin or pinapractice. So ito po ay ibig sabihin, we live a life of integrity. Ano? Respect and high principles. So kailangan dito, hindi lang pala basta timid-timid, pero merong strength of character kasi integrity. At yan po ay hihimay-himayin, iisa-isahin muli sa atin ni Ma'am Irene. Ma'am Ai?
2: Nagpapatuloy po ang ating pong programa and welcome po sa ating segment na may na sa ating pong Buhay Pamilya featuring our women. At sa bahagi po na ating discussion ngayon ay binanggit na po ni Melo, a godly woman is honorable. Kahapon po ay atang pinag-usapan yung a godly woman is known for her good works. Ngayon naman ay a godly woman is honorable. Define mo, maganda yung definition mo ng honor is knowing what is right and doing it. Hindi sapat na malaman lang natin kung ano yung tama, kung hindi mas maganda na ito ay gawin po natin. And speaking of honor po, ay binanggit po din po ni Melo na ang honor is living a life of integrity.
1: Mm-hmm.
2: Ano ba yung integrity? Kung ano yung nalalaman mo na tama, ayun talaga yung gagawin mo, makikita. Kaya nga, demonstrating the high principles as a godly woman. Bahagi pa rin po ito ng Proverbs 31, di ba? Sa Proverbs 31 verse 25 ay binabanggit po dito na strength and honor are her clothing. So yung isang babae na maka-Diyos, ang suot daw po niya sa araw-araw ay yung kanyang strength, yung kanyang kalakasan at yung kanyang honor, dignidad, no? Dignidad, yeah. Melo. Dignidad yung kanyang it doesn't mean na hindi po siya nagkakamali.
1: Kung at saka, ma'am, hindi ibig sabihin dito nung dignidad, minsan para kasing napipicture natin yung may dignidad na parang kapita-pitaga na babae na nakasuot ng yung parang professor, parang
2: na nag-aral,
1: parang
2: edukada.
1: Ganon. Yes.
2: Hindi po kailangang ang isang babae ay nagtapos ng mataas na kurso o kung anong degree ang natapos para maging honorable. Pwede po tayo maging kapitapitagan sa ating simpleng mga paraan kagaya ng ating sinimulan po ng pag-aaral. So, uulitin ko, Proverbs 31:25, strength and honor are her clothing. At doon po sa Proverbs 11:16, sinasabi din dito na a gracious woman retains honor. Alam niyo po ba, ang nagsulat ng aklat ng kawikaan o Proverbs sa banal na kasulatan na isang pantas na lalaki, isang lalaking nagkalooban ng wisdom. Okay. Karunungan. Kaya
1: yes.
2: Siya po yung nagsabi na ang isang kapita-pitaga na babae ay nananatili sa kanyang

0: kanyang dignidad, hindi lang sa panahon na siya ay magsasalita, kung hindi sa panahon, sa araw. Kaya nga po ang suot-suot na niya, bahagi na ng kanyang kasuotan sa kanyang sarili, ay yung pong dignidad o yung honor. Uulitin po natin, ang honor, ang ano ba ang honor sa Tagalog? Yung pagiging...
1: Kapit-tapitan.
0: Oo, yung dignidad.
1: Uh-huh.
0: Yung para maging... tawagin na isang kagalang-galang na babae ay yung alam niya kung ano yung tama at alam at ito'y ginagawa niya. Pero ano ba ang basihan ng tama, Melo?
1: Yes, ma'am. Ano po ba ang basihan ng tama? Syempre, sa ating pag-aaral po ay alam natin na ang banal na kasulatan ang ating basihan ng ating pamumuhay. Nakalagay dito kung ano ang dapat nating gawin, makita sa atin, at ano rin yung mga inaasahan sa atin. Pero ma'am, ano ba yung mga practical na basihan itong tama, or paano ba natin masasabi na honorable at ginagawa niya yung tama? Ano ba yung ethics? Parang ethics ba to, ma'am?
0: Yung yun nga, 'di ba kahapon, iuugnay po natin dun sa kahapon kasi itong honorable na babae ay isang godly woman. Mm-hmm. So binanggit natin at binanggit din po sa ating pag-aaral ngayon na doon sa ating tungkol dito sa pagiging honorable yung pananamit. Makikita mo talaga
1: so, kasama kasi, rin ito, ma'am.
0: Oo, at saka okay. ang masasabi ko ay ganito. Our behavior, okay? Our behavior is the product of what is inside us.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung nasa loob natin.
1: In other words, kung ano yung nasa loob natin, yun yung parang naiilabas natin, yun yung nakikita ng tao.
0: Mm-hmm. So hindi natin pwedeng sabihin, hindi nga ako galit eh.
1: Uh-huh.
0: O, diba? Kasi yun ang nakita po sa atin, ang na-demonstrate po natin ay yung galit. Pero ang sinasabi ng isip natin na hindi ako galit, siguro po kailangan magkaugnay. Ang pagiging honorable na babae ay yung magkaugnay, yung kanyang iniisip doon sa kanyang ginagawa. At ang nais ng ating Panginoon ay yung atin pong iniisip, sa isip pa lang talaga. Sa isip pa lang, nagsisimula na yung pagiging honorable ng isang babae. Sa isip pa lang. Kaya nga, bago siya magbitaw ng salita, ng kanyang salita, sa isip pa lang, napoproseso na niya kung ano kaya ang magandang sabihin ko sa taong ito na kinagagalitan ko. Ano kaya ang magandang sabihin ko dito sa taong may utang na malaki sa akin? Paano ko kaya siya sasabihan ng ano, di ba? Ganun yung isang may dangal na babae, hindi yung porke na ikaw ang tama ay sasabihin mong gagawin mo na yung gusto mong gawin.
1: At saka ma'am, siguro dito rin sa aspeto ng a godly woman is honorable, sa aspeto rin ng pagiging honorable, papasok yung pong yung babae ay kumbaga dahil alam niya ang tama, alam niya ang mali, ginagawa niya ito kahit maraming oppose sa kanya or kahit nag-iisa siyang manindigan dun sa tama na yun ay naninindigan din siya. Kaya siguro pumasok yung strength, ano, kasi kailangan talaga ng hindi yung lakas na physical strength lang basta, pero ito yung strength of character. Mm-hmm. Yung parang matatag ka na talagang panindigan yon. Kasi po, di ba, pag sinabi nating integrity, ibig sabihin nito kahit may nakatingin o wala eh, gagawin mo yung alam mo na tama. At tayo bilang mga babae ay isa ito sa nakakawaw sa atin, yung naninindigan tayo sa tama kahit marami ang mga oposisyon. Ano po?
0: Sa psychology, may dalawang salita na sinasabi. Ang una ay you have a solid self.
1: Ayun, yun
0: pala. You have a solid self and you are self-actualized. Ano? Mm-hmm. Yung ikaw ay ano, yung confident.
1: Mm-hmm.
0: You are confident na ang alam mo at saka yung ginagawa mo ay tama, pero walang pride na kasama.
1: Yes.
0: No, walang pride kasi pag may pride na kasama, hindi na po yun yung tamang pagiging honorable. Okay. Kanina, 'di ba, binanggit natin, Melo, para maging honorable tayo, eh nakabase ito sa standard ng Panginoon, at ang standard naman po ng Panginoon hindi naman po mahirap sundin. Kaya atin pong sinasabi po sa atin na a godly woman prioritizes God, ano, prioritizes God.
1: Mm-hmm.
0: So we
1: Amen.
0: Honor God when we put Him first in our lives. Hindi po natin pwedeng ano eh, kahit na anong status natin sa lipunan, mayaman tayo, meron tayong mataas na posisyon, still it's God's gift pa rin sa atin, yung kung anong meron po sa atin, yaman man yun materially o edukasyon man yan, still ang Panginoon pa rin po ang nagpaloob niyan sa atin. So babalik at babalik po tayo doon sa kung sino po ang nagbigay sa atin yan.
1: So ma'am, pag sinabi nating prioritizes God, ano pong ibig sabihin noon? Ibig sabihin ba ay tayo ay naglilingkod sa Panginoon? Ano po bang, paano ba natin ito i-share sa ating mga nakikinig?
0: Magandang tanong yan. In many ways, In many ways po, pwede nating maipakita yung pagiging, pagpa-prioritize natin sa ating Panginoon.
1: Dapat ba we work in the church?
0: Not necessarily. Mm-hmm. No? Not necessarily. Kasi hindi naman po pwedeng lahat tayo ay doon nag-work. Ano? So may iba't iba kasing gift ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero first of all, gusto kong basahin yung nasa Steps to Christ, page 67. Dito magsisimula yung pagpa-prioritize natin sa Panginoon. Consecrate yourself to God in the morning.
1: Yun, amen.
0: Make this your very first work. At the beginning of the day, talagang tayo ay mananalangin na sa Panginoon. Itatalaga natin ang lahat ng ating mga gagawin para ma-guide po tayo. Diba? Consecrate yourself to God in the morning. Hindi lang sarili mo, kundi pati kasama yung lahat ng gagawin mo.
1: So, bago natin, ma'am, harapin yung mga kabisihan ng maghapon, ano, para rin, alam, ewan ko po kung naging experience nyo to, ma'am. Tama ba yun na pag nasimulan nyo yung araw nyo na na-commit nyo lahat muna sa Panginoon, na italaga nyo, na isurrender nyo lahat, parang mas mabait ka sa maghapon. Or parang, hindi ko alam kung mas mabait ako or mas madali lang yung nagiging araw ko kaya mas mabait ako. Parang ganon.
0: Ay, talagang may kinalaman yun doon. May malaking impact yun. Unang-una, di ba, yung physical food para tayo yung maging malakas. Ay, kakain tayo sa umaga. Pag nang maayos na breakfast, yung complete breakfast, para meron tayong puhunan na strength sa maghapon. Ganon din po yung when we consecrate ourselves to God in the morning, this is a spiritual food that nourishes us. Ano, para yung ating panukala, yung mga gawain natin sa buong maghapon ay maging in place, maging in order. Tama yung sinabi mo kanina na ang sarap ng pakiramdam. Para bagang lahat ng gagawin mo ay nasa kaayusan.
1: Yes.
0: Dahil ibinigay mo sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng quotation, sabi dito ay surrender all your plans to Him to be carried out or given up as His providence shall indicate. Thus, day by day. So, this is a daily matter, daily exercise, daily experience. You may be giving your life into the hands of God and thus your life will be molded more and more after the life of Christ. Alam mo, Melo,
1: amen.
0: Kanina meron akong nabasa na isang magandang quote, ano po, mula kay Vic Soto. Ang sabi niya, kasi nire-recognize niya yung kanyang anak, si Mayor Vico. Ang sabi niya, iba talaga ang leadership ng isang mayor o isang lingkod ng lipunan na ang kanyang buhay ay nakatalaga sa Panginoon.
1: Amen.
0: Let's take it from a father na nakikita niya yung kanyang anak ay naka-consecrate yung kanyang sarili sa Panginoon para yung kanyang leadership ba may mahirap maging mayor, 'di ba? Melo, kaya talagang ang puhunan nitong mayor na ito ay ang Panginoon.
1: Amen. Wow.
0: So ipagpatuloy natin yung pagko-consecrate ng ating sarili sa Panginoon, and let us also spend a quiet time with God.
1: Ito ma'am, malimit ay parang naniniglect natin kasi pagising pa lang sa umaga, trabaho na at mga gawain sa bahay na ang nasa isip.
0: Kaya parang mahirap para sa isang babae na maglaan pa ng panahon sa Panginoon. Pero alam niyo po, it takes practice para maging habit na po natin yon. Hindi naman po huli ang lahat, para simulan muli natin na let us spend a quiet time with God sa pamagitan po ng pagbabasa ng Bible. Kung wala pa po kayong Bible, magsabi lang po kayo sa amin. At ngayon naman, ang bilis lang naman dito sa cellphone natin. Ano? We can download Bible in different versions po. Sa umaga po, bago po tayo maglaba o pumasok sa opisina o magtrabaho, let us spend a quiet time with God. At alam ko naman po na marami sa atin ang ito po ang inyong daily experience. Kasi po, sa kabisihan ng ating pong mga ginagawa ay madali pong pumasok at madali po tayong maging ma-stress out, di po ba? Kaya talagang pag wala kang quiet time with God, kasi ito yung panahon na just between you and God, sasabihin mo doon yung lahat ng mga alalahanin mo, Lord. And when we pray to the Lord, let us talk to Him parang katulad ng pakikipag-usap lang natin sa ating kaibigan.
1: We can unload to Him everything, mm-hmm. ano, na knowing na hindi niya tayo i-judge or something, at nakikinig talaga siya dun sa ating mga concerns. Gaano ba, ma'am, tayo dapat kahaba itong spending quiet time with Him? Kasi, you know, we're very busy, ganun, sasabihin ng ating mga kababaihan.
0: Iba-iba naman po, ano, iba-iba. Yung iba sabi nila 30 minutes. If you can have it in 30 minutes, so have it.
1: It doesn't matter, ma'am. No?
0: Kung halimbawang you only have 10 minutes, but be sure that 10 minutes talaga ay
1: quiet time.
0: Yeah, pag sinabi natin kasing quiet time, you also choose a quiet place.
1: Yes.
0: Quiet place. Pumili po kayo saan sa bahay ninyo ang quiet. Pwedeng sa bedroom nyo, di ba?
1: Napaka-important, ma'am, nitong portion na ito na pinag-uusapan natin, kasi ito lang talaga yung maaring makatulong sa atin na ma-possess itong mga godly traits, godly virtues na ito. Pero wala na po tayong panahon. So bukas ang kadugtong, ano, itutuloy po natin ito bukas. Ngayon po ay nakita natin na para maging honorable tayo, syempre babalik tayo sa Panginoong Diyos. Uunahin natin siya. So we prioritize Him. At maganda po yung sinabi nyo na we have to spend quiet time with God. Yung talagang we pause, ano? Siguro maganda sa talagang before we start the day, panandalian tayong tumigil muna. Alisin muna lahat ng mga kung ano-anong concerns natin. Pag sinabing quiet, hindi lang siguro quiet place, pati utak talaga natin yung quiet. Ano, walang mga kung ano-anong stimulus, distractions na makakakuha ng panahon natin. And then we spend time with God, we pray, and then we read His words. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng lakas na, kasi dinefine natin, di ba, yung honor, knowing what is right and doing it. Pero hindi yun laging madali, laging madaling gawin yung tama. So, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan.
2: Thank you so much po, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So mga kaibigan, ang pagiging honorable na babae, ano po, nagsisimula po sa isip and then sa actions po. So sa simula pa lang po ng ating mga araw, we have to make sure that we have a quiet time with God. Ano po, yan po talaga yung pinakamahalaga. Maglaan po tayo ng oras para magkaroon ng quiet time with the Lord para maganda rin po ang simula ng ating mga araw. Unahin po natin ang Panginoon katulad ng sinabi ni Ma'am Melo. And for sure, we will be a woman of worth. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pupaksa ay pinamagatang Tears on Easter Morning. Tumutukoy po ito sa kalungkutan at pag-iyak ni Maria Magdalena at ng iba pang tagasunod ni Jesus nang puntahan nila ang kanyang libingan matapos siyang mamatay. Kaya naman mga kaibigan, sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa krus at pagkabuhay na maguli. Ang araw ng Linggo na ating kinikilala na unang araw ng Sanglinggo, ang ating Panginoon ay muling nabuhay pagkatapos na siya'y namatay sa krus. At ang pabalitang ito ay isang araw na napakasaya sa lahat ng mga mananampalataya. Nang ating Panginoon ay muling nabuhay, siya ang ating Panginoon, siyang ating tagapagligtas. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Roma 1:4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, at ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Kung bakit ito ay napakasayang araw kaibigan, sapagkat ito ang ating pag-asa, sapagkat ang ating Panginoon, bagamat siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. At sinasaya pa sa atin si Kristo ay bumangon, kaya nga tayo ay merong kasiguruan sa ating kaligtasan. Sinasaya pa rin ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinto 15:17-20, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan, kung gayon ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Napakaganda ng ating nabasa kaibigan, sapagkat ito ay nagbibigay ng kasiguruan sa atin ng ating pananampalataya ay hindi sayang. Nang ating pananampalataya ay malaki ang kahulugan nito, hindi yung walang kabuluhan, sapagkat kung si Kristo ay hindi namatay, katulad din ng ibang sinasamba ng mga tao, napatay na, subalit sinasamba pa rin. At ang sinasaya pa rin sa 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kaibigan, ito ay isang assurance sa atin na tayo ay may kaligtasan. Merong malaking kahulugan ang ating pananampalataya sapagkat buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sigurado ang ating kaligtasan sapagkat si Kristo ay muling nabuhay at siya'y bumangon mula sa mga patay. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa sa 1 Corinto 15:20-23, ang wika ng Biblia, "Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay." Yung sinasabing unang bunga ay nangangalugan yung kanyang preeminence, yung kanyang karapatan, sapagkat meron ng unang nabuhay kaysa kanya. Subalit, yung kanyang pagkakarapatan ang binabanggit ng ating Biblia. At ang sabi pa sa versikulo 21, "Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, ang tinutukoy ay si Adan. Sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay, ang tinutukoy walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. 22. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya kaibigan, nakapagka tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. At ang sabi pa, subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon, si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Kaibigan, kung bakit si Kristo ang siyang ating pag-asa, yung kanyang ministeryo sa lupang ito at pagkatapos ipinako sa krus, kanyang binata ang kahirapan, kanyang tinubos ang ating mga kasalanan, namatay sa krus ang ating Panginoon, subalit ang wika nga, in death there is victory. Noong namatay ang ating Panginoon ay nagkaroon tayo ng tagumpay sapagkat si Kristo'y namatay, subalit siya ay muling nabuhay. Kaya nga, si Mary ay meron siyang kalungkutan. Bakit? Sapagkat sa kanyang pagpunta sa libingan, hindi niya inaasahan ang ating Panginoon ay mabubuhay. At kung bakit siya'y pumunta roon ay sapagkat kanyang papahiran ang katawan ng ating Panginoon ng dala niyang mga pabango at gayon din ng ointment. Subalit nung siya ngayon ay nandoon sa libingan, nasumpungan niya ang libingan ng ating Panginoon ay walang laman. At ang kanyang inaasahan ngayon ay lalong naging hindi maganda sapagkat ang kanyang pagpunta roon ay nabigo siya, ay nahanap yung katawan ni Kristo para pahiran ng langis ang katawan ng ating Panginoon. Siya ay merong doubt sapagkat hindi niya inaasahan ang ating Panginoon ay mabubuhay. Sapagkat ang kanyang inaasahan, siya ay maglalagay ng langis sa katawan ng ating Panginoon at mga pabango. Kaibigan, katulad ba tayo ni Mary na tayo ay merong mga doubt sa ating mga buhay, mayroon tayong mga alinglangan? Nanupat si Mary sa panahon na ito ay natalo siya ng kanyang alinglangan sa kanyang buhay sapagkat yung inaasahan niya ay hindi mangyayari sapagkat wala ang katawan ng ating Panginoon. Did dark cloud follow you in the service? Punong-puno ba tayo ng pagkabahala sa ating mga buhay? Na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, subalit meron tayong pag-aalala. Kaya nga, katulad ni Mary, tayo ay tumatangis o umiiyak sapagkat yung inaasahan natin ay wala. Mary doubted the Lord's promise. Nanupat si Mary ay meron siyang alinglangan sa ginawang pangako ng ating Panginoon. Si Mary ay meron siyang doubt sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron siyang alinglangan sa presensya ng ating Panginoon. Ang mga luha ni Mary ay hindi na kailangan sapagkat ang ating Panginoon ay bumangon sa mga patay. Kaibigan, ikaw ba kung minsan ay merong alinglangan sa iyong pamumuhay, sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon? Bakit hindi nating palitan yung takot sa pananampalataya sapagkat ang ating Panginoon ay bumangon na at siya ay muling nabuhay? Si Mary o si Maria Magdalena ay naramdaman niya ang krus at ang pagkawala ng kanyang Panginoon sapagkat nanampalataya sa ating Panginoon pero ang ating Panginoon ay namatay sapagkat hindi naunawaan ang plan of salvation ng ating Panginoon. Siya na pinagaling ng ating Panginoon, na pinalayas ang 7 demonyo sa kanya, kaya gayon na lamang ang kanyang pasalamat sa ating Panginoon, yung mga masamang espiritu na umaalipin sa kanya ay pinakawalan ng ating Panginoon at siya'y naging isang malaya sa masamang espiritu Subalit, nung umagang yon, si Mary ay meron siyang pagtangis sapagkat inahanap ang bangkay ng ating Panginoon, subalit hindi natagpuan. Sometimes deep emotion blinds us to the presence of Jesus. Na ang ibig sabihin, kung minsan ang ating malalim na emosyon ay binubulag tayo sa presensya ng ating Panginoon. Na tayo'y nalulungkot sapagkat sa ating kakulangan ng pananampalataya sa ating Panginoon, meron tayong kalungkutan. Nanapat kung minsan yung ating galit ay nagkakaroon tayo na hindi nating nakikita yung bagay na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Yung ating deep joy, so glad we do not see Him, hindi natin nakikita. Kaya kung minsan nakapagka tayo masaya sa ating pamumuhay, nakakalimutan natin ng Panginoon. At kung minsan naalala lang natin ng ating Panginoon nakapagka tayo ay merong problema. Subalit kapagka tayo ay nasa gitna ng kasiyahan sa ating buhay, kung minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Kayo ba, kaibigan, ay nakaranas ng ganito? Nanupat ang ating mga luha sa ating mga mata kung minsan hindi natin nakikita yung mga panukala ng Diyos para sa atin. Ang sabi nga, ang panukala ng Diyos, tayo ay gawing meron tayong pagpapala sa ating buhay. Nanupat ang pangakong ito ng ating Panginoon. Ayon sa aklat ng Jeremias, gusto kong basahin, kaibigan. Ayon sa Jeremias Kapitulo 29, Versikulo 11, ito ang ating mababasa. Napakaganda itong sinasabi na pangako ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ito yung panukala ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga, kaibigan, kuminsan sa ating mga kalungkutan, nakakalimutan natin meron Diyos na tumutulong sa atin. Kaya nga, si Mary ay meron siyang depression sa panahon na yon, sapagkat ang kanyang inaasahan ay hindi nangyari, sapagkat inahanap ang bangkay ng ating Panginoon at wala na ang bangkay ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa ating banal na kasulatan, ayon sa San Juan Kapitulo 20, Versikulo 11 hanggang 18, ganito ang ating mababasa. Ngunit si Mary ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na kaputi na nakaupo sa hinigaan ng katawan ni Jesus, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan. Sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon, hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Kaya nga, sa kanyang paghahanap ngayon, meron ang nagsabi sa kanya, ano ba yung hinahanap mo? Sabi, hinahanap ko ang bangkay ng aking Panginoon. Hindi ko alam kung saan siya nilagay. Gusto ko siyang kunin. Parang hindi na iniisip kung kaya nang kargahin ang ating Panginoon. Ang iniisip lang niya ay kanyang makita ang bangkay ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa ating Biblia ay ganito, kaibigan. Pagkasabi nito, siya'y lumingon at nakita nakatayo si Jesus. Subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesus. 15. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang inahanap mo? Sa kanyang pag-akalang iyon ay ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at siya'y aking kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, humarap siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, nang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa kanila na sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. Kaibigan, nung sinabi ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ang wika, huwag mo akong hawakan. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito na kung bakit hindi pa nagpapahawak ang ating Panginoon ay sapagkat siya ay kanyang ipipresenta muna ang handog sa Ama. At kapag ka naipresenta na ang handog sa Ama, kaya nga nung ang ating Panginoon, siya'y nabuhay na maguli, siya'y pumunta, marahil hindi nating mababasa ito sa ating Biblia, subalit sa Old Testament, na kapag ka nagkakaroon ng handog, ang handog ay kinakailangan ipresent muna sa Ama o sa ating Diyos upang ito ay kanyang tatanggapin. Pero kung ating babasahin ang sinasabi ni Ellen G. White sa kanyang aklat na Desire of Ages, kanyang ipinresinta ang handog, umakyat ang ating Panginoon at kung bakit ngayon, nung panahon na ang ating Panginoon ay sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking tagiliran, ilagay mo ang iyong daliri at tingin ang kanyang mga kamay, ang mga butas at ang mga alagad ngayon na nampalataya sila, ang ating Panginoon, siya nga ang Kristo na namatay at nabuhay. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon kay Maria, huwag mo kong hawakan, kinakailangan ipresent muna yung handog sa ating Amang nasa langit. Subalit si Mary ay meron siyang tungkulin na ibinigay ng ating Panginoon sa kanya. Kaibigan, ang tungkulin na ito na binigay kay Mary, ito rin ang tungkulin na ibinigay sa atin na bilang mananampalataya. Tayong mga mananampalataya na ating sinampalatayanan yung ginawa ng ating Panginoon na ministry sa lupang ito at pagkatapos nagdusa sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos namatay ang ating Panginoon. At pagkatapos ay namatay sa unang araw ng Sanglinggo, siya'y nabuhay sa mga patay. Ito ang ating ngayong dapat na isigaw. Sabihin natin sa maraming mga tao, buhay ang ating Panginoon at siya'y muling darating. Kaibigan, ito ang ating pag-asa. Muling darating ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, the blessed hope. Kaya kung ating babasahin ang banal na kasulatan ayon sa aklat ng Apokalipsis, samantalang si John ay nandoon sa Isles of Patmos, sapagkat siya itinapon doon ang panukala ng Roma, si John ay mamatay doon sapagkat ang kanyang mga kasama doon ay mga hayop. Subalit noong siya nasa Isles of Patmos, ibinigay ng Diyos sa kanya sa magitan ng anghel ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis. Nanupat ang pabalitang ito ayon sa huling kapitulo ng Apokalipsis ay ang wika ng pangako ng Panginoon, ako ay muling darating, ang sabi ng ating Panginoon. At pagkatapos muling binanggit ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon sa kapitulo 22, versikulo 12, ang wika, ako ay muling darating at nasa akin ang gantimpala ng bawat tao. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, ang iyong tatanggapin ay gantimpala na buhay na walang hanggan. Sapagkat nasa Kanya ang ating buhay na walang hanggan. At pagkatapos, bago natapos ang pagkasulat ng Biblia, kaibigan, ayon sa versikulo 20 ng Apokalipsis, kapitulo 22, Noong muling sinabi ng ating Panginoon, siya'y muling darating, ang nawika ngayon ni John the Beloved, siya nawa, dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Kaibigan, bilang mga mananampalataya, bilang tumanggap ng mabuting balita na kung papaano si Maria, si Mary, ay binigyan ng ating Panginoon na isang karapatan na kanyang ibalita ang kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon. Ang wika sa ating kaibigan, ito rin ay binanggit sa atin at ibinigay sa atin. Kaibigan, isang malaking pagpapala. Hindi ibinigay sa ibang mga tao kundi isang malaking karapatan na tayo ay magbalita na merong Kristo na nagkatawan tao, na buhay na muli, at siya ay muling darating. At ang isisigaw ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoon, narito ang Diyos na aming inintay at kami ay Kanyang ililigtas. Kaibigan, inaatasan ka ng ating Panginoon. Dalhin ang mabuting balita na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat hindi na magtatagal, siya'y muling darating. Subalit ang tanong, kaibigan, ikaw ba ay naghahanda sa kanyang muling pagbabalik? Kapag ka tayo ay magbabalita, merong darating na bagyo, na napakalakas ang bagyo, ang mga tao ngayon ay naghahanda, sila ay bumibili ng pagkain, merong pangang panic buying. Subalit, kapag sabihin natin na merong Kristong malapit nang dumating, ilang kaya ang naghahanda? Marami sa mga Kristiyano, sinasabing sila'y tagasunod ni Kristo, subalit kaibigan, siya'y muling babalik para sa iyo. Ang tanong, ikaw ba ay naghahanda? Nasa iyong puso ba yung pag-ibig ng ating Panginoon? Kaibigan, magkakaroon tayo ng lugar doon sa langit na pinangako ng Panginoon kung siya ay merong lugar sa ating puso, ang ating Panginoon. At ang sabi pa ng uling talata na ating babasahin ayon sa Sanguan Kapitulo 10, versikulo 28-30, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Kaibigan, muling darating ang ating Panginoon. Ito ang ating isisigaw. Ito ang ating ibabalita sa maraming mga tao upang sila'y mahanda, sapagkat ang wika ng ating Biblia, sapagkat gayna lamang ang pagsinta ng ating Panginoon sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago tayo magtatapos, ay nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa buhay mo? Meron ka bang kahilingan sa Panginoon? Ibulong mo sa ating Panginoon. At ang ating Diyos ay tumutugon sa mga panalangin na matayimtim sa Kanyang banal na harapan. Kaibigan, ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. At yung pananampalatayang yon na ibinigay ng ating Panginoon, na ating i-exercise yung pananampalatayang yon, na tayo'y manampalataya ng ating Diyos ay tutugunan ang ating mga panalangin. tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Dakilang Diyos, ang aking kaibigan ay meron siyang kahilingan na ibulong na po sa inyo. Dakilang Diyos, tugunan po ang kanyang kahilingan ayon sa inyong biyaya. Marahil siya po ay nawala ng trabaho. Bigyan po ng mabuting trabaho na magbibigay ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Dakilang Diyos, agpalain po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pananim, pagpalain nawa po. Ang mga nanunungkulan sa aming gobyerno, mula sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, sa mga cabinet members, sa mga mambabatas at gayon din sa mga nasa hukuman, ang mga gobernador, ang mga mayor at gayon din ang mga nanungkulan sa mga barangay, pagpalain sila, Panginoon. Marami pong salamat na aming pong tinanggap ang iyong mga pangako. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe, no, ngayong umaga. So mga kaibigan, dito po natin nakita, no, kahit ang pinakamadilim na sandali ng buhay ay maaaring mapalitan ng pag-asa at tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dito po nakita natin na hindi habang panahon ang lungkot at pagdurusa sapagkat kayang baguhin ng Panginoon, ano, ang ating mga luha tungo sa kagalakan at bagong pag-asa kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Tayo ay narito po muli upo sa paanan ng Panginoon upang katagpuin ng Panginoon upang tanggapin ang kanyang tanging laan na pangako sa atin sa buong maghapon na ito. Kaya nga't bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin upang kayo ay amin pong sambahin, upang kayo ay amin pong sariwain ang inyong biyaya at kapangyarihan sa aming buhay. Samahan nga po ninyo kami sa umagang ito sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay ating napag-alaman sa atin pong pag-aaral bilang pagdidiin na ang mayakda ng aklat ng Santiago ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. You know what is interesting mga kapatid, with James being the author of the book of James, ay kanyang ipinakilala ang kanyang sarili, simply a what? A servant of God and of the Lord Jesus Christ. Yan po ay ating mababasa sa Kapitulo 1, talatang 1 ng aklat ng Santiago. Alam po ninyo, ipinakita ni Santiago ang kanyang kapakumbabaan bilang lingkod ng Panginoon. Ito ho ay isang katangian na tayo ang bawat isa na tinawagan ng Panginoon upang maging lingkod at maglingkod sa Kanya ay dapat kakitaan ng diwa at espiritu katulad po ni Santiago. Mapagpakumbaba. Sangayon po sa Roma Kapitulo 1, talatang 1, maging si Apostol Pablo, kanyang inilarawan ang kanyang sarili na isang servant, o di kaya ay lingkod. Segundo Pedro Kapitulo 1, talatang 1, ganun din po si Pedro, tinawag niya ang kanyang sarili na ano ho, lingkod o di kaya servant ng atin pong Panginoon. Ang tanong ay bakit ang mga taong ito na kilala naman ay tinawag ang kanilang mga sarili na mga servants. Ano ho ba ang ibig sabihin ng servant na ito, lalong-lalo na may kinalaman sa isang lingkod ng Panginoon na gumagampan ng tungkulin na iniatang ng Panginoon sa kanya? Bakit natin dapat isipin sa atin pong mga sarili na tayo bilang mga kaanib ng iglesia, opo tayo na nakatanggap ng katotohanan sa atin pong Panginoon ay tinatawag din na mga lingkod o di kaya ay servants ng Panginoon. Ano po ba ang implikasyon

Kristo sa buhay ng isang mananampalataya o di kaya ng isang Kristiyano. Atin pong aalamin, mga kapatid. Una, being a servant is what a disciple of Jesus is called to be. Tayong lahat, opo, kaibigan, ikaw at ako, tayo na mga kaanib ng iglesia, tinawagan tayo ng Panginoon para maging alagad. Ang pagiging alagad ay upang maging anho, servant ng atin pong Panginoong Jesus. Sa panahon po ng Last Supper ay idiniin ng Panginoon dito at kanyang ipinakita kung papaano ang totoong paglilingkod. Ano, alam natin ang ginawa ng Panginoon sa kanyang paglilingkod bilang servant. Ang kanyang ehemplo ang nag-iwan sa atin ng halimbawa kung papaano dapat ang bawat kaanib ng iglesia, opo sila na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, sila na nag-aangkin na kaanib sa tunay na iglesia ng Diyos ay dapat makita sa atin ang tunay na diwa ng isang lingkod o naglilingkod. Alam po ninyo, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon na mga servants, ay dapat meron tayong willingness na na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Meron tayong pagnanasang maglingkod sa Panginoon at meron tayong kagalakan na tumugon sa panawagan ng Panginoon para kanyang maging lingkod. Yan po ang ibig sabihin ng servant. At ang servant, mga kapatid, ay ibinibigay kung kanino due ang kapangyarihan na meron siya sa kanyang buhay. We are called to serve. Tayo po ay tinawagan upang maglingkod. Santiago 1 talatang 1, maglingkod sa atin pong Diyos. Santiago 1 Corinto kapitulo 4 talatang 1, tinawagan tayo para maglingkod sa Panginoon. Roma 6:17 at 18, tayo ay tinawagan para maglingkod sa kanyang katuwiran. Galacia 5 talatang 13, tayo ay tinawagan para paglingkuran ang bawat isa. Kaya nga't ang mga sinaunang mananampalataya o the early Christians ay tinawag ang kanilang mga sarili na mga servants sapagkat ito ho ang pagkakilala sa kanila. What is good about being a servant? For one thing, mga kapatid, being a servant is a mark of spiritual maturity. Ulitin ko ho, ang pagiging servant o di kaya ay lingkod ng Panginoon ay palatandaan ng spiritual maturity. Hindi po sinabing kaanib ng iglesia. Ano ho, kapag sinabing servant ay isang kaanib ng iglesia na totoo siya sa kanyang buhay at tumutugon siya sa panawagan ng Panginoon sa paglilingkod na may kasiyahan, paglilingkod na may kapakumbabaan, paglilingkod na nakapagbibigay siya ng papuri sa Panginoon. Ang tawag po dyan ay servant, which is the mark of spiritual maturity. Kapag sinabi nating mark of spiritual maturity, ay binabanggit po dyan na ang isang taong immature is usually very what? Selfish. Ang isang taong immature ay makasarili sa kanyang sarili. Ibig sabihin ay ginagamit niya yung salitang I. Lahat ng accomplishments ay I. Pero ang tunay na lingkod ng Panginoon, ang tunay na palatandaan ng spiritual maturity ay ibinibigay lahat ang papuri at kaluwalhatian sa Panginoon sa kanyang paglilingkod. Hindi nariringgan sa kanyang bibig yung salitang ako ang nagpagawa, ako ang tumulong, ako ang nagbigay, ako ang nagpaganda. Kaibigan, hindi po yan palatandaan ng spiritual maturity. Yan po ay palatandaan ng spiritual immaturity na kung saan yan po ang kalagayan ng iglesia na kung saan iniukol ni Santiago ang kanyang sulat, mga minamahal kong mga kapatid.
Alam po ninyo ang mga batang sanggol, ano ho, na ipinanganak. They are egocentrical. Nang ibig sabihin ay panay, pakabig, pasarili ang sa kanila. Subalit, normally, ang taong tumatanda, mga kapatid ko, ay taong dapat nagpapahayag, nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa-tao, na kapag ito ho ang nakita sa kanyang katangian, ito ho ay palatandaan ng spiritual maturity. Ano po? Hindi sila laging pakabig, hindi sila makasarili, sapagkat ang pagiging makasarili ay palatandaan o indikasyon ng spiritual immaturity. Ang isang taong naglilingkod sa iba ay hindi po makasarili, bagkus siya ay nagmamalasakit at tumutulong sa pangangailangan ng ibang mga tao. Kanyang ipinapakita at ipinapahayag ang kanyang matured na pag-uugali, mga kapatid. At hindi rin siya madaling masaktan, hindi rin po siya madaling magdamdam. Bakit? Kasi siya ay isang taong masaya ang kanyang paglilingkod. Tinawagan tayo ng Panginoon para maging alagad na makita sa atin ang katangian ng kapakumbabaan, ang katangian na masaya sa paglilingkod sa Panginoon, ang katangian na kung ano man ang ating accomplishment ay lahat para sa Panginoon, hindi yung ako lahat. Dahil yan po ay nagpapakita ng atin pong spiritual immaturity. Kaya nga ang paksa, ang tema po ng buong aklat ng Santiago ay walang iba kundi ang mga palatandaan ng spiritual maturity. Katulad po nung mga nakaraang 2 linggo na atin pong pagtatalakay sa bunga ng banal na espiritu, ito po ay pagpapatuloy sa karanasan at kalagayan ng iglesia nung unang panahon, maging sa ating kapanahonan. Ang mga praktikal na mga suhestyon, ang mga praktikal na katotohanan na atin pong masusumpungan at makikita samantalang tayo ay naglalakbay sa pag-aaral ng aklat ni Santiago. Makikita natin ang mga palatandaan na siya na dapat po nating yakapin, na dapat po natin tanggapin sa ating paglago sa ating spiritual na kabuhayan. By being a servant, James is demonstrating his own what? Spiritual maturity. Sa pagkilala at pagtanggap ni Santiago sa kanyang sarili bilang servant ay kanyang ipinakita ang ano ho? Ang prueba ng kanyang spiritual maturity. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Ang dahilan kung bakit po natin tinatalakay ito upang maintindihan mo, kaibigan, maintindihan ko, maintindihan ng bawat kaanib ng iglesia na tayo na siyang tumanggap sa Panginoon ay hindi lamang tayo dumadalo, hindi lamang tayo nakikita sa loob ng kapilya, kundi meron tayong tungkulin, gampanin na dapat gawin sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Yan ay walang iba kundi dalhin ang alin ang gawain ng Panginoon ng pagliligtas sa tao. O, purihin ang atin pong Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't inuulit po ni Santiago, I am a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Sana ganito ang diwa ng bawat kaanib ng iglesia na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Sana ganito ang diwa ng bawat manggagawa, bawat leader na tinawagan ng Panginoon upang hawakan ang gawain ng Panginoon sa atin pong iglesia. Ang diwa na meron si Santiago na siya ay servant ng Diyos at ng atin pong Panginoon na may pagpapakumbaba, may kaamuan sa kanyang diwa at espiritu, ang isang buhay na kanyang itinatanyag ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pagiging servant ay meron pong iba't ibang mga implikasyon. Una, it implies absolute what? Obedience.
Kapag tayo ho ay mga lingkod ng Panginoon, mga servants, ano ho, tinawagan tayo ng Panginoon para maging alagad, kinakailangan po mga kapatid ang ating buong-buong ano ho, pagsunod, hindi yung kalahati sa akin, yung kalahati sa Panginoon. Hindi yung maglilingkod ako kung meron lang akong oras. Hindi yung gagawa lang ako kapag merong nananawagan. Kapag tayo po ay tinawagan ng Panginoon bilang alagad, bilang mga servants, ilalaan natin ang bawat sandali sa ating buhay na tayo po ay naglilingkod. Ang ibig ko pong sabihin ay, hindi naman komo ay ang gawain natin ay laging nasa gawain na lang ng Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin ay, maging ikaw man ay nagtatrabaho sa opisina, maging ikaw man ay tricycle driver, maging ikaw man ay professional, sa bawat sandali ay nakikita sa iyo na ikaw ay kakaiba sa maraming tao na meron kang dala na pupwede mong ialok sa kanila na kakaiba, na ang buhay mo ay magiging pagpapala, magiging huwaran na makita nila ang tanglaw ng kabutihan, kabaitan at kagalakan ng atin pong Panginoon. So, kailangan ang absolute obedience. Ano ho? Alam po ninyo, kapag sinabi po nating absolute obedience, ay meron po tayong relasyon saan? Sa atin Panginoon na siyang tumawag sa atin. Hindi tayo mga alipin. Nang alipin ay wala siyang karapatan para magsalita, para mga tuwiran. Tayo po ay tinawagan ng Panginoon, hindi alipin kundi maging servants na kung saan ibibigay natin ng buong buo ang ating puso sa kaparaanan na tayo po'y makakita ng sandali na ipahayag natin ang kanyang kabutihan sa ibang tao. Yan po ang paglilingkod na nais ng Panginoon sa atin. Bagaman meron tayong trabaho, bagaman meron tayong tungkulin na ginagampanan sa opisina o di kaya sa lipunan, mga kapatid, hindi nawawala sa ating puso na nakakapag-share tayo ng kabutihan ng Panginoon sa ibang mga tao. Salamat sa Panginoon, sapagkat ang pagsunod natin ay pagsunod na pag-angkin ng Panginoon sa atin ng buong buo, mga kapatid. Siya lang ang ating Panginoon na pinaglilingkuran at wala nang ibang Panginoon. We are bound to give our master what? Unquestioning obedience. Ilalaan natin lahat sa Kanya, mga kapatid, sapagkat alam natin na ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi dapat natin pagdudahan. Ang Diyos na siyang tumawag sa atin, sa Kanyang gawain, alam natin na kapag atin pong ginampanan, pawang pagpapala at biyaya ang ating matatanggap, ganun din po ang mga taong ating pinaglilingkuran. Oh, purihin ang Panginoon. Ipinapakita dito, inilalarawan mga kapatid, ang relasyon ng isang servant, isang lingkod sa atin pong Panginoon, na tayo sang-ayon po sa 1 Korinto 6, talatang 19 at 20, ay magsilbing ilawan at liwanag. We have to come to Jesus on His own terms, not on our own terms. Yan po ang binabanggit ng Lucas 6, talatang 46. Ikalawa na implikasyon ng pagiging servant o tagapaglingkod ng Panginoon, it implies absolute what? Humility. Yung buong-buong pagpapakumbaba. Kaamuan, mga minamahal kong mga kapatid. Absolute obedience is not possible, my dear friends, unless there is an absolute what? Humility. When we humble ourselves, mga minamahal ko mga kapatid, ay magiging bukas ang atin pong puso at kaisipan na tumanggap ng ano ho, ng anumang instruksyon galing sa atin pong Panginoon. Oh, salamat sa atin pong Panginoon. Kumusta ka kaibigan? Kumusta ka kapatid? Ang iyong paglilingkod baga sa Panginoon ay paglilingkod na kung saan nakikita ang kapakumbabaan. Sana dalangin ko ay makita
ang pagpapakumbaba sa ating mga puso samantalang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Sana hindi tayo maringgan na tayo ay laging bumubulong. Sana hindi tayo maringgan ng anumang reklamo sa atin pong mga bibig. Ang Panginoon, mga kapatid, siya ang atin pong ehemplo kung bakit naparito siya sa lupa upang ipakita sa atin ang pagiging tunay na lingkod, na naglilingkod, na handang sumunod at pasakop ng buong buo na may kapakumbabaan sa kalooban ng langit. Absolute obedience is one implication. Absolute humility is another. At ang ikatlo is what? Absolute loyalty. Kaibigan, kapatid, nasaan ang iyong loyalty? Nasa elder po ba ng church o nasa ating Panginoon? Nasa pastor po ba o nasa atin pong Panginoon? Tayo ho na mga manggagawa, tayo na leader na inilagay ng Panginoon para pangisawaan ang kanyang gawain, nasaan ang atin pong loyalty? Nasa presidente o nasa Panginoon? Siya na siyang naglalagay sa atin sa posisyon o siya na Panginoon na tumawag sa atin para maglingkod tayo na may kapakumbabaan at buong pusong pagsunod sa atin pong Panginoon? Oh, nangangailangan po ng lubos na loyalty sa Kanya na tumawag sa atin sa gawain, sa Kanya na bumago ng atin pong buhay, sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay magtagumpay sa atin pong gampanin. It implies absolute obedience, absolute humility, and absolute loyalty, my dear friends, na dapat hindi naririnig sa atin ang laging nagre-reklamo. Bakit siya? Bakit yung iba? Bakit ganun ang nangyari? Bakit, kaibigan, ang isang lingkod ng Panginoon ay tauspusong sumusunod? Tauspusong naglalaan ng kanyang loyalty sa kanya na tumawag sa atin at tauspusong nakikita sa kanya ang kapakumbabaan. Being a servant is a great honor. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang pagiging servant o lingkod ng Panginoon ay isang malaking honor, karangalan sa bawat kaanib ng iglesia. Maalala ho ba ninyo si Jabez sa lumang tipan na ang sabi doon ay more honorable than all his brothers simply because of that? Siya ay naglilingkod na may pagsunod. Siya ay naglilingkod na may kapakumbabaan. Siya ay naglilingkod na ang kanyang loyalty lamang ay sa Panginoon. Kaya nga't siya ay itinuring, ibinilang na mas marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Ang pagiging lingkod ng Panginoon ay isang malaking karangalan, mga minamahal kong mga kapatid. Ang kapag sinabi pong karangalan ay hindi po posisyon para tayo ay igalang, para tayo ay ituring na marangal. Ang marangal na binabanggit po dito ay naglilingkod tayo kahit walang posisyon. Naglilingkod tayo na may katuwaan, kasiyahan sa ating mga puso. Naglilingkod tayo ng ating mga buhay ay pagpapala sa maraming tao at kaluwalhatian sa atin pong Panginoon. Sa lumang tipan, Deuteronomio 9 talatang 27, si Abraham, Isaac, and Jacob, tinawag nila na thy servants, ang sabi ng Panginoon. 1 Kings 8:53, Moses was called thy servant. Joshua 24:29, God called Joshua the servant of the Lord. Numbers 14:24, Caleb was called my servant. Job 1:8, Job was considered by God as my servant. Isaiah 20:3, Isaiah was called by God as my servant.
Jeremiah 7:25, the prophets, they were called by God as what? My servants. Oh, my mga minamahal ko mga kapatid, ang mga lalaking ito sa lumang tipan maging sa bagong tipan ay mga lalaking naglingkod sa Panginoon na may taos puso at buong pusong pagsunod. Buong pusong may kaamuan, may pagpapakumbaba, at buong pusong ang kanilang buhay ay ang loyalty ay nasa Panginoon. Napakasarap mapabilang sa mga lalaking katulad nito mga kapatid, na tayo ay titignan ng Panginoon at tawagin my servant, my servants. Ang pagiging servant o lingkod ng Panginoon ay isang malaking karangalan. Mga minamahal ko mga kapatid, makakasumpong tayo ng kalayaan, kapayapaan at kaluwalhatian sa ating Panginoon kung lubos lamang po natin ipapasakop ang atin pong mga sarili sa kalooban ng atin pong Panginoon. God is willing. If we are willing to accept the call to serve God and His Son, Jesus Christ, na meron pong absolute obedience, na meron pong absolute humility, at meron pong absolute loyalty. At kung atin pong pinaglilingkuran ang Diyos at ang Kanyang Anak at ang bawat isa sa ganitong kaparaanan, tayo po ay lumalago sa ating spiritual na kabuhayan. Naway tawagin tayo ng Panginoon. Ikaw at ako ang bawat kaanib ng iglesia, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Pupwede bang ito ang sabihin ng Panginoon sa iyo at sa akin? Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ito po ang aking dalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Tinawagan po ninyo kami, hindi dahilan sa kami ay karapat dapat. Tinawagan po ninyo kami sapagkat nais po ninyo, Panginoon, na baguhin ang aming mga buhay. At sa mga buhay ni inyong binago, maging daluyan kami ng inyong katuwiran sa ibang mga tao. Panginoon, salamat po na inyong ipinaliwanag sa amin na ang pagiging servant o inyong lingkod ay hindi upang kami ay kilalanin dahilan sa aming kakayanan. Kami ay kilalanin dahilan sa marami kaming accomplishments. Kundi kami inyong tinawagan upang maglingkod sa inyo ng masaya na may buong pusong pagsunod sa inyong kalooban, na may buong pusong pagpapasakop at pagpapakumbaba, na may buong pusong loyalty sa inyo at wala ng iba. Sa ganitong paraan, Panginoon, na inyo pong ilagay sa amin pong mga puso, kami ay tunay na magiging kapahayagan ng paglago sa aming spiritual na kabuhayan. At kung magkagayoy, marami pa ang madala sa inyong paanan at maligtas sa inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang bawat nakikinig, ingatan po ninyo kaming sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.